0: iworun ma fe ire anu o ya ma fe tojuma ba ti mani ri ma nse ojumo ne mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo eyan san bi akoko ire owuro de e wa gba iyanu latenu baba wa ninu oluwa apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seed of christ golden church land of reality ti national camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 igosi ibadan expressway lufuwa pe ipele ogun apostle oya
1: ah gbogbo eniyan lo ladura yi ati gbogbo awon abiyamo gbogbo eniyan lo ladura yi eja wo to sele iwe awon oba kene ori kokan le logun ese kokan de logbon first king chapter 21 and verse 29 kilowi
2: iwari bi abu ti re ara re sile ni waju mi
1: bibeli wi pe iwori bi ahabu ti re ara re sile ni waju mi yes
2: nitori ti o re ara re sile ni waju mi
1: nitori pe o re ara re sile ni waju mi leyin igba to ti pa naboti nitori ewebe ti o mo je tori efo to mo fe nitori e ohun ati jesebeli yawo e won yan buburu won de yan ti naboti won de pa ma yen won pa ma yen now leyin igba yen woli ilaja lo ba pe wo odaran eyi to se yi o so awon ke to sele o je ko mo pe aja na ni o pada laije tawon na nibi ti aja ti laije naboti o so awon kan jo sele o wa re ra sile o wo so fo o de bo sile e wa gbo ton so yes
2: nitori ti o dara re sile ni waju mi
1: aha
2: emi ki yo mu ibi na wa ni ojo re
1: aha
2: ni ojo awon omo re ni emi o mu ibi na wa sori ile
1: gbogbo abi am tewo si mi gbogbo eyan odo yen tewo si mi gbogbo eyan tewo yin sa mo so tele egun to mo die ijiya ti o to si o but to what transfer sawon omo eje jesu para
2: ami
1: oran to da ton de da iya re dode o iya to nje yi to mo die o mo bi to ti wa o mo awon to dese asa ti kope olukuluku ni oru asedede re ese ti baba fi je ajara ti eyin ka awon omo ki lo de ti baba daran to wa je pa awon omo lo wa nje iya e gbogbo eyin abiya mo same egun to gbe omo re de eje jesu para
2: ami
1: to ba gbagbo ami e ma pe meta gbogbo agbara lo fi sami to ba wa social media wa de share nigba meta mo palase egun to mo die iya to nje to mo die lati oni lo o pe de ba won
2: ami ami ami loruko jesu
1: in the name of jesus
2: amen
1: sope mo dominera
2: mo dominera
1: jesu oluwa wa
2: ami
1: gbogbo eyan mo lorun o ki wa pe aku a o se toto eh lana bo to bo ti ki wa na pe happy sunday but loni bayi happy new week be ni oni gangan ni o se se bere ojo se de niyan e wa gbo mi sa oro e gboro gbo ni o oro e gboro gbo bibeli pe gan ko se nte o si bibeli afite e ba wa dada afite e ba wa dada se ri eya bi mu ne yin ba soro mu ne yin ba soro leyin lala to ti se ati gbogbo iya to ti je gbogbo awon wahala won yi ki lo de ta won mo re ona oro na lo kilo da awon omo yen duro gan kilo fa ijiya e modi egun wo lo ja baba awon to tun wa nja awon omo ti e egun tin be lori oko e ku je ko gbadun oko ah wa wo nse now omo ye ko tun toju e egun e to wa nja omo ti e na o gboko se wahala titi o tun ba mo se wahala so ya ko jiya lori omo ko to ajiya lowo omo ah mo so emi so kan mo le mi ni kori mi o pe be ni o toro ba dibe emi ni ki je kori mi o pe a gbọdọ mura gidigidi tori awon mo yi a gbọdọ mura daddy e gbọ mi sa ko ye ko firun dudu sise ko tu wa dale ko tu ma firun fufu je ya daddy o nilo adura o daddy o nilo adura o daddy o nilo adura o a fe bere adura to ni agbara mi de fe ko bi sere mo fe ki wo papa sere ka jo gbadura o sa adura leleyi mo gba pe osu woli ni oluwa ti ko si mi awon adura to lagbara ta o gba la to ni bayi akan se adura ti bere loni monday be ni ma se tuesday ma se wednesday ko kan ni kankan to ba wa di thursday la go kan negba ti orun be loke ma wa wa ni le anu o me ra pada ye mo ti se boluwa ti ni ki se oluwa ni ko lowo to oluwa ni ko je ko down be se ko down lo ni ko ni owo to e din it have better adura o ti wa package ju bo zero be ni adura to lagbara bi ohun se ran le lori yen le mi ati o mo gbadura gba mi sa alabuku fun ni awon ta jo gbadura yi ni ojo thursday la go kan igba ile adura ti ma bere sa o ma le ni oru thursday moju friday a gbadura to yato to ba wa di aro 24 hours o ma wa ni agbara o su woli ise to yato gboro waye o gboro je iya imo e gba mi sa be eyan ba se nipa ni be eyan ba se nipa ni o se eyan le ra botu kan eyan ra park kan pa pa lo ra won mo omo to wa lo ibo e get lara e send it won be ne e send it won gbogbo eyan pata gboro rin be a pe lo mi ra pada atomi oro a gbọdọ ra o pada lọwọ ego to mo die gbogbo eya bi amẹ sare ara yin e sare awon mo yin o gbọdọ gba kiya je ogbe ya gbọdọ je ogbe so pe mo pa e so pe mo pase
2: mo pase
1: ego e mo di ti ja awon mo mi o pe de ba yin o so pe pe de ba yin o in the name of Jesus. So ipade nla yi ipade to ni agbara ni akoko fe gbadura lori awon biamo be ni akoko gbadura lori awon biamo oluwa ti so ise temi inawo to na mi o ti so oni mura iranse mi je ki ma 200,000 ko wa le ororo na ko de je 100,000 yo wa fun gbogbo eniyan patapata eyo kan fun enikan o ma ni agbara sa ise temi ti lo lori e gbogbo eyan pata afi to ba sin camp ni o ni gba ororo ati matu yen wa wa get omi yen pelu e ise ma wa bere ara ba causa mo pase egun aye re pare
2: amen
1: lo ko jesu egun aye re pare
2: amen
1: so pe egun idile wa o ne pa je je
2: Jesus,
1: so para. Oh, yo, yo, yo, do
2: oh, Jesus,
1: oh, Jesus, help me
2: more.
1: Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, pare o ya pare Jesus oluwa wa
2: amen
1: so pe tani won yan ti omo mi
2: tani won yan ti omo mi
1: to wa dabi ogun alayan le
2: to wa dabi ogun alayan le
1: to ni aye omo mi lara
2: to ni aye omo mi lara
1: so pe mo jade bo omo woli
2: mo jade omo woli
1: o ya pare
2: o ya pare
1: o ya dua
2: Jesus
1: omo Jesus
2: omo Jesus
1: help me mo Mazete ba kopateli hindaya Robi kokova shanda robo hao Braila Hinda Precatori, La Roma de Pori because I need Layaka Pori de Hindaya, Ralama do Himadu, Kuridaya Karama Shira, Leoka Power Handa, Koraba Sindar Bakasa, Yes, Oluawa, me Mabuole gets inside the Bito routine, you are La Powder. Tobale gets inside the Bito routine, you and in Laman Pene Laon. Toba ma eban koju sibe mama e koju sibe da de koju sibe te ba ti mo e laorun e koju toba wa mo e gbe oju soke wa wa pariwo so pe ogun ati laorun to yo e dile mi lana ti o jaye mi o dide ti o jama mi o dide ni pa jeje so pe para o ya o ya dua Egun to mo mi o mo npa e
3: egun to mo mi o mo npa e
1: to wa ni ran oko mi
3: to wa ni ran oko mi
1: so pe eje Jesu
3: eje
1: so pe pare eyin oko e pe e so pe egun le wa
3: egun le wa
1: ti mo ja ti mi ti segun etan
3: to
1: lo tu fe ja mo mi so pe ro le pa pare o ya ya ya ya ya
3: o ko Jesu o ko Jesu
1: Barabas or Toro Sendayana, Kepo come to him. Oh, yes, Oluwa. So when
3: lati
1: ariwa so pe lati gusu egun emodi jinja niran wa o pe de ba yin o o ya ya dua o ko jesu ene mi ma o ma ya kata bo se ke te buka fora bi na ya ta o ya o ya o ya o ya o ya Oya, oya, yes, Oluwawa, so pe lati gumere re agbaye, so pe owo,
3: owo,
1: o pe dada, so pe owo,
3: owo,
1: so pe owo,
3: owo,
1: mo pe

0: chapter 2. Yes.
1: Kibe.
0: Dide ko kibe.
1: Soke ni o.
0: Duona fura elu ma dide. Fura elu ma kibe. Akoko woma. Yes.
1: Ni
0: oru. Ni oru.
1: Ibe ni akoko isha.
0: Yes.
1: Tu akare jade.
0: Tu akare jade.
1: Bebi omi ni weju oluwa.
0: Yes.
1: Ni awa re soke si.
0: We awa re soke si.
1: We ni awa ma wewe re.
0: Jo gbebe yen.
1: Wankula.
0: Bami sa. Ki ise gba to ba ba ku na so po ku omo ti o lowo lowo o kan re ti re we si lo mummy e jigiri e ko foto awon mo yin e ko foto awon mo yin eyan mo nsare ni lati ri igbala re e gbo mi sa iru akoko iko common number 1 osu woli number 2 apere gbagbo meji o mera pada ye mummy se mummy se o awa di oru awa di adua to le ki mo pe a di adua to le tin ba so pe adua to le o ye ko mo tu mo ti je be o mo bi ta lo ti mu mi wa ni elomi ani lati nu erupe emi a lori apata gbo mi sa inu ero fontia to ba le mu mi jade lati je opo lawo mo alade wa mo pa du angba e tewo si mi wa dide
2: amen
0: wa dide
2: amen
0: wa dide
2: amen
0: o le ri kan ti mo fe ko gbo eni kan soso o ni eri meta eri akoko e oko re o lo america ni gbo da america won fe da pada o opelope ohun ija ni ojo ti ogun le
3: ngba ta lo si sango baba ni oma pianki ni wezi won po re mi komunia bola mo ni pade mi ni ba se bi oba kan fe pin montu o wa ni okay ohun ma wa o sa se wa o sa drive wa moto awon last man mo moto mo ni fi moto si be a ma lo gba lola ngba ta sa de be aba sa pin montu o se wa pin ton wa fun wa wa yan ka ma gba meji mi de ti gba meji mo yan ka ba gba meji ko ni sise o mi na ya ka mu ko pada mo ni montu owo yen pin si meji oko de wa la america o de ma lo ni jo monday mo ni fun oko eni laji kiwo na mu laji mo ni to ba don wa le ma ri lo o sa fun oko eni laji boko se nwo lo america ni ojo monday oko ni hun hello iya beji mo ni e o ni daddy ni issue mo ni issue kini o ni won si mu won ni airport america pon ni won ni issue mo ni issue o wa ni ah o de like awon ka ma lo olohun fi sai lo ba iyo osun mo ni to wa okay iyo osun ke pe daddy pe kon mu anki yen come as in oju come ani olohun se bi oba o ya jeri ara olohun kon te stage won ta daddy o ye mu anki apo yin e ma fi nu oju yin pe olohun se bi oba o ya jeri ara o ni awon meji ni won mu sibe o ni won fa passport eni keji ya pon ko cross nigeria o ni daddy wan ke pe ah se won ma pada si nigeria lowo ofo ni mo ni ni come as in oju o no wa fi nu oju o ni ko pe 10 minutes o ko se ah eh hello o di won je abe ko ya o ni bo se fi oko hun le niyan o se pada ile niyan mo so fun pe to ba ye pe iyo osun lo lo ba ni ki o to de be won si fun daddy ni iwe a si ma bo ni nigeria
0: ah en na wo bayi e se po lo ori oke yi o
2: olorun ori oke yi o
0: o soro dada hey so pe olorun ori oke yi o je mi na ora anu ba gba mi sa igbagbo mo nja ki adua o down en to wa nile oba man to ni be lowo re ore mo fi nu jujo won o ma lo won pass it e won da won kan duro won pass you aseni the same man to have to kula wo ye o na to se wonder e tesuaju
3: o de ni le so 50 kan to fe ta o wa ni ohun si fo se fo ohun fi kini kan fo pe won ra mo ya won so abo to ku nko o lo wa lowo hun mo ni ki so mi ko fi ma nu moto yen pe olohun se bi oba ki le ni itosu won godo ra moto yi olohun wa so so mi won wa fi nu pe olohun se bi oba iya abeji so yi pe to won ba ti pe e bayi confirm ni o ya moto yi ko ra ka go meri to lu bo se de shop bayi nba ni a sunu ni shop loju mi mi o mo ti le ko ba si bere si ninu ngba to nu ton ni ojo yin eyan mesa no fe wa ra moto ikona ni 60 million ikona ni 80 million ikona ni 21 million mo ni 21 million eni ko duro le lori iyen ngo lo ma ka soro wa to wa ke bo sa se de on me ta wa duro mo ni e ma binu o emi ko mo ni mo so sugbon moto yi 21 million ni e ba mo pe 21 million I beg leave you alone yen ba yan madam e wa ki lo je se bayi awon ti wa latanu mo ni emi mo fe sa ohun ko loni oko e to ni wa la abroad e je ke mi ma yen je san 21 million fun ni ojo yen.
0: Oh my God, e kan te wo so aju sa wo pase wa ri yanu la.
2: Amen.
0: 21 million la nso yi ai mo ya won to fe tankan awon eyan like e bo won rowo won lo won bo bile kedi lasan ko mbolowo wa owo won se but ori theater nigba to gbagbo e gbo mi sa en to lo wa nlo to papa tin to awon eyan so na ki lo gan so pa oro ti e
3: on gba to wa di aro Monday ti oba ni ka fi an kiwe ki o ma fi sori olori ka wo di gbe si e lo emi na pa ma nki mo Olorun se bi oba emi na si se ise woli o emi na an ki o gbodo je fun mi mo ba mu bole we ni se ran si gbo mi kana mo ba mu mo ba fi gbo rapo Olorun se bi oba o ya owo je mi na sise fun ki ago mejo aro itoru o ya ko da sa kantin emi o se mo po re si mo ba ta moto lo isowo mo sa nbo baun baun baun ni eyin omo re titi se data lori phone mi ohun lo tin so kini wole yi nigba si ma wa kanti ye
4: e patewo fun Jesus
3: mo dupe lowo Olorun se bi oba mo sare sore majemu si baba mo se da mewa
0: phone weda iwo na na soke ah wa gba lat
2: amen
0: ah ura mi we wa gba lat
2: amen
0: wa gba lat
2: amen
0: wa gba lat
2: amen
0: wo ma gba lat
2: amen
0: wo ma gba lat
2: amen
0: ni ona ojo Monday gbogbo iwo to ba se di di oro yi to ba grab we bi oluwa tin beti e mewa ni wa ju oluwa temi duro ko run o to wo iwo na ma ri ala
2: amen
0: ola ma ya ola
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: egbo ele sa egbo ele sa gbogbo eyan mo lo te wa ni Canada te wa la America mo mo pe ti mura bene e ti mura emi na ki pe e ku mura awa na ti mura on the 18 la ma pade Toronto o ma ni agbara sa mo soro loruko Jesu eni to da aye ati orun mo wi fun o pe aye e ma dide in the name of Jesus awa ta fe lo Jerusalem ni October e ku mura eh e gbo mi sa awon akanse adu awon yi ko se mi se o in to ba na ojo na be wa ni Europe be wa ni UK be wa ni Canada be wa ni America ibiki bite ba wa e jajo pade lohun jajo iwo kan register pelu wa a jo pade lohun loruko Jesu o ma ri anugba
2: amen
0: wa rogolo
2: amen
0: wa rogolo
2: amen
0: wa rogolo
2: amen
0: in the name of Jesus aye e ma dide
2: amen
0: e gbo mi sa sa ri tin ba so pe adua ma le me fi sa wada o o ma ni agbara sa o ma ni agbara ni camp yi to ba ti wa camp yi ma mi se le e gbo mi eyin te wojo la fo mo ah gbogbo to ba na yin eje o na yin mami e ma foro mo yin sere e fight here gbo mi o gboro mi sa adua yi o boluwa tin beti e mi e wa ni wa jo la temi do aye ma dide
2: amen
0: mo aye ma dide
2: amen
0: mo aye ma dide
2: amen
0: in the name of Jesus wa de se bi oba ogo ra jade irawo re ata Jesus oluwa wa
2: amen
0: to ba ti wo na oba ti san ore re jo Monday wo na jo won leni fi se di die bere lowo oluwa yo de da olohun wa de se bi oba
2: amen
0: Jesus oluwa wa
2: amen
0: e ja wo mi mo mo wa nu quality kini quality kini ori kedogun ese kejile ni adota first Corinthians chapter 15 and verse 52 owo bayi pe e wo tele mi logan
2: logan
0: ni iseju
2: ni iseju
0: ni bayi pe kehin
2: ni bayi pe kehin
0: nitori pe yo dun
2: nitori pe yo dun
0: a o ti je awon oku dide
2: a o ti je awon oku dide
0: ye e dibaje
2: ye e dibaje
0: a o pa wa larada
2: a o pa wa larada
0: nigba keji logan
2: logan
0: ni iseju
2: ni iseju
0: nigba pe kehin
2: nigba pe kehin
0: nitori pe yo dun
2: nitori
0: awo si je awon okudide
2: ye
0: dibaje
2: awo
0: si pawalarada
2: igba
0: keta jakapo 1 2 go lockdown ni seju
2: ni pese keyin
0: nitori pe yo dun awo si je awon okudide le dibaje awo si pawalarada awo pawalarada awo de me alade ogo awo si gbe mi ni yawo nile ogo lodo baba o ba ti ni jesu lo wa jesu ri o ha ile se pataki o mo gbadua lo ko jesu aye re ma dide gbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo yin loruko jesu mo gbadua ojo re aye re igbeyawo re ki adunla ogola asiyori oya ko wonu e lo nko jesu e tira anugba e o de se bi oba jesu oluwa wa
2: amen
0: en gbadua fa won celebrant oruko won bi number 1 kede kazim afolare kabira olasukomi nike banke surajuden ati busayo abolaji happy birthday to you loruko jesu e ma ri anugba apere wa gbeda ati ororo to ma fi anu eta ara e ko to jade mo bless apere wa gbo mo ri bonu bo je jesu mo ran agbara wonu e o ya gbagbara
2: amen
0: ka ye ko dide
2: amen
0: ko ra anugba
2: amen
0: jesu oluwa wa
2: amen
0: kwa ka number sile 30 32 67 02 85 gbole ko si 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu wara anugba ba mi koju se nikan fidalo.

Irawo kan yo mi lu titi. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani dati 2FM doju o letente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mo kola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja bakan nu. Ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni. Agbodunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni afi.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje jeun edide mo n kiyin to logun ni o mo n kiyin te leso mo n kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde wake up is another morning devotion eje wa siwaju oluwa ojo monday mi tore mo fe ran yin jade togo tola wa si mu nkan bo loni pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midire market gbagi titun ni ilu ibadan ugbe yin omo olorun ni bole wa te tin gbo mi e ma bo ni bi pepe eja lo dupe lowo baba baba mi baba re eja juba re ka wole fun ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi e ma bo ni bi pepe ikan ninu awon ojo to tun da ajure bo se njade lo loni ojo aje wa baje o si ni wale lofo gbogbo eyan omo olorun be se nbo ni bi pepe mu omi kan dani eleyi ni oje omi number 7 ati mbabo ma won ta le se because omi number 5 number 6 a se nkankan pada si so eleyi ni oje omi number 7 mi fe ka gege in ta se pada seyin e wa kunle wa do bale ni bi pepe pelu omi lowo yi ka dupe lowo oba to ka imi ati eye ojo keji din ni ogun osu elekarun odun 2026 ni bulletin bo mi e wa mo tase gbogbo eyan omo olorun ma wa Jesus City laaro yi lagbare ni to ni aye atorun enikan ni Jesus City ibe lati ni anfani lati yipo a si se awon kankan ati awon kankan laarin ago mesan si ago mokanla emi olorun lo ni ka lo se be ni igbaradi fun 77 mi to nbo ni bolewa gbogbo le e wa do bale wa kunle e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo obe eniyan oba angeli ki la fi le san fun o baba lanu mi engineer e gba lowo mi ke sodori.

po so tu e yi po so si pe baba mi man ti fi gbe oga iwo lo lope lope ye o se fu ikan ojo kan anu fu ikan ojo kan ore mo juba re mo dupe pe oko olorun wo bi awon omo re se dobale loni ojo monday ojo aje ti won so pe o se titi lai lope wa lodo re awa o si ma gbe oga ogo ni fun o jesus gbogbo eyan omo olorun enu ope re oni kan in Jesus name e dide nle mommy e dide nle daddy kin to bo sori Facebook amo tin se bebe nkan meta la nse si omi to nbe lowo wa alakoko ma gbadua si elekeji ma gba testimony si eleketa ma ka oro olohun si o je nkan meta yen ni o parapo ti o di iyanu e wa gbo nkan o nkan merin lo si se pataki laaro yi nkan merin lo se koko eno mi yen si waju eni baba omi o lowo ko lese omi a se la ona loni ojo monday ninu ose titun yi olorun la ona fun mi ami mo bo yo le soro sa emi mimo la ona fe mi atawon mo mi je ki ona o la ba wa o so jade lenu ni

0: Always believe that we make it. Always believe that we share testimony. Eyin won le gbagbo pe ose yin o pe oju. Eni kan ni osu mo ti loyun. Nkan kan won so si o to fi mro ko su loyun. Emi wa delete nkan buku yen ku lopolo re loni bayi pe ose ni o pe oju. Ose to wonu e lo ba nu nla pade. Je ki aye ni o sise labe igbagbo. Eyin won le gbagbo pe ose ni ori yanu. Oya ka ese. Maru si waju. 1 2 3 4 5 wa ki gbe lohun oke lo se yi ma ri yanu lo se yi oluwa yo be mi wo lo se yi ma gbo ara mi lori radio awon to so testimony no lori meji Hebrew chapter 11 verse 1 oni igbagbo ni dani loju ohun ti a reti jijeri ohun ti a ko ri e gbo bi language yen se lo nje now so present tense in the language yen kilo reti lo se nje igbagbo ni dani loju o da loju ohun to reti keyan wa mo jeri ohun ta o ti ri bible mi ko ti e kini won pe ni igbagbo ta ba ni ki aye re o sise labe igbagbo igbagbo tumo si keyan so testimony latenu re in ti o ti sele bi eni ko ti sele nowo ye ma ri owo ju lo se that is faith ko si bo se se to ni so jade eke ma ri wosan lo se to ba le so bi igba me dogun to ba ile wonu subconscious mind to ba ile wonu opolo lo in ti o pada sele niye nipa igbagbo la da aye so e fi igbagbo so ni igba marun bo se so lo si waju wa to so pada seyin eke ose ya pe mi kini won pe ni igbagbo absolute rest in God that you will never fail. Can you listen me ninu Olorun pe won ni japule? E wo woli to ndu yi. Mo so gba Olorun gbo de bi wi pe mi le ni japule. Church to nbo lori afefe yi yo di ijo agbaye. Ki wa se pe yo di ijo agbaye. Ninu awon ijo ti yo ko eniyan pade Jesu ni ojo ayeraye ikan ninu ijo yi ni. Oya. Ninu awon ti o bimo laye da to ba wa nu won. Gbogbo eyin te woju Oluwa fun omo. Laarin oni si odun tin bo foke pe iya abeji ni mi ninu awon ti o di olowo ninu idile so o le foni igba meta pe ah olowo ati oba idile re jump le meta that is faith absolute rest in God keyan kan simile olohun believe you will not fail keyan gbagbo pe won ni jakule believe you will not marry wrong ko gbagbo pe mi o ni si oko fe wa te soju e I will marry right and I will marry once gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook kin to pada de ni 6:30 e ko soju e I will marry right and I will marry once e te soju e wa si are ni igba marun to ba wa di 6:30 o mi yin tin be lowo yin e mu pade mi oluwa lo ni ka sa omi mewa eyin te ba nbo Jesus ti e mu omi yen dani bo ba si ni lowo o bo mi nbe na bi ogo se nje ti olohun emi oluwa ni ko mi lo si Jesus city ma ba awon eniyan pade an bo gbe ni to ba wa nbe mu anointing oil 77 fi kan won lori fun iyanu to ku ninu osu yi in temi gbo ni because nigba to ba di 77 June oluwa ni ka gba testimony 36 ah owo n ta lo se nbe niyan ise ni mo si se so bayi say my testimony ti mo ti gbe gan every day mo mo gbe mejo mewa in to gbe la ro yi ko to lo bi se iroyin ayo lo ngbe lo so believe that you will get that work iwo ni won fun ise yen believe that you will travel out ati keke bayi ni mo ti mo pe mi no ni anfani lati travel out e je se bayi let your life operate in faith je ki aye re o sise nkan akoko niyan and then the bible ni ma se mo pe aye mi sise ninu igbagbo number 1 it will show in your vocabularies it will show in your words yo farahan ninu oro ti njabo lenu re e wa wo nkan mama nibi to joko si yen lo ti so nto ba fe lo se iwo to ba gbagbo pe nto so yo mu na ni iwo to ba gbagbo pe wa jakule Boba se sona ni. Number 1428. Oni bi eba se wi. Leti e mi oluwa. Ni ma se se. Mon so. Iwa awon to ni se mi. Ni nui bagbo ti mon so. Awon to je pe. They operate absolutely in faith. Iti won pe ni bagbo. Mo wani yon fara. Ni nu oro ti njabo. O biri o ni su e je. Ito so ni pe. Bi e mi ba fo wo ke ise ti aso re. Ke ku on le. Ile won no ti so. Oni bi mba fowo kan mo nko yin nigbagbo nisin oya pe tin ba le gboran si woli lenu oju mi yo pada ri na eri ni ori phone ni mo tin gbadua ni jeta abi jerin ni won so fun won pe enikan gbo mi ofun dun o oluwa si so fun mi pe wa gba iwosan o si gbo o si gbagbo mo nbo eje sari fi si
1: olu okan o baba mi o emi na levi o oruko mi ni folashadi olapade omo ojo yin lori afefe ni mi mo mo nwa si ijo comfort life mission o to ri pe mo travel kuro ni nigeria lana te nse prayer lo mo wa lara won eni te so fun pe ona fun dun baba mi pe ko to dagun mesan ane yo gba tu sile baba mi mo gba tu sile o agubesu o ti e ti lu ara ni nkan boya bi 520 o mo notice pe ona fun yen o de mo because mi le o ti to boya bi ojo bi meta si merin mi le gbe to mi le agidi ni mo fi je won ba onje ti mo nje baba mi na le ri mo dupe o ise ranse yin o mo tesi waju o e ni fo mo sise ranse o e ba mi ki mama o mo ni ki mo mi ko ba mi jeri ni church ni Jesus City ni monti yi ni seun seun mo ra le ni kan ba mi jeri mi o eri yen eri o kan won iropo e die le gbe baba mi na le ri eri mi po mo ra le o kolorun ba mi yanju e o kin ni o ko le o baba mi e ba n gbe ri mi nu mi o du ti ma gbon ara mi lori afese o baba ni eni fi se eni fi omo sise ranse o se ranse yin o mo tesi waju o ese o baba.

Baba mi e karu sa, e karu sa. E ko so luwa sa, luwa sa gbara jo tin sam. Oruko mi ni Odalapo lati ilu Eko. Baba mi emi na morowo, morowo mo dupe lowo Olorun o. Ni ano, baba mi gbadura fun wa ni ori program ta ma nse ni 7 to 8 yen. Baba mi gbadura fun wa ni studio, won ni ka gbowo lori. Won gbadura fun wa, won ni a ma ri owo. Won ni ki Olorun ko fun wa ni owo. Obi ta foko si kono ko fun wa lowo bi egbon mi to wa ni UK bo se pe mi niyan o o ko pe mi bo se pe mi elo ona lapo se orowo wanda owo bi ti bawo ba ti mo se wo account mi baba mi mo dupe lowo Olorun Olorun fi mi na lowo lana o mo ti sanda me wa mi o baba mi e se o adura yin gba lori wa Olorun aso yin darugo woji o agboro Olorun mo bi ta won mo yin na ba lo won ma ma ra la ni won ma ma ro lori baba mi e se o e se o e se ku

0: baba mi o emi na ti leri o temi dayo lo nsoro ni Dallas ni Texas United States of America mo join pe yi ni February 2026 mo den tele yin back to back mo ti introduce awon eniyan si koda ikolara eni ti mo awon ore mi ti mo so fun to wa lati Canada wa ni Nigeria present and I believe ko wa o ti ma wa ni Wema yen abi Jesus City lati se prayer baba mi olorun ojiji to soro da di mi lo ni alojiji o be mi na wo bi ti mo joko si jeje mi ti mo tin gba tegun labe igi ti mo ka bibeli mi ni mo dedere eni o to wa lo ni pe olorun mi ni pe ni to ma koko ri it was around 5 PM ni o lo ni pe kon fun lo mo te kokon yari pe rara we mi o gba o tori mi o te gba ri ko te ye mi bo se nse mi but gba ti mo ran ti pe baba mi adura won lori mi ma gbodo la lasan ni mo ya ko mo pe to ba te ni nkan to se eje Jesu ti ra yi pada o mo gba yi na o ajemo mi nu mi ni $100 ni o mi o ri ninu account pe mo gba ri I don't even know him, I've never seen him before, just like that o wa mi wa ni baba mi mo mo ri olorun o emi dupe temi o e se o adura yin yo tubo ma gba si lori mi emi ni omo ajo yin lori afefe. Thank you sir.
1: Nice gbogbo eyin omo Olorun se ngbo business testimony tin lo wele wele iti mo fe mu jade ni won gbagbo ni o bi won na ba gbagbo pe bo ba jade loni iwo na ori wa mowo bo wa gain ni ju bo se ro lo e ti eja dide gbogbo bi te ba wa wa mo fowo gba aya re mejeji bayi wa mo fowo gba ibi mo ba jade loni ma bodi pade ma ba anu pade ma ba wosan mi pade olore ni ma ba to mi ni ni ijakule o nso ni it will surely appear in your vocabulary njeje mo pe be you say ngbo yi awon kan ti wo omo gbo esu ye tun ti de pastor eke ye tun ti de in to ngbagbo niyan won si gbe nkan koja leyin e angeli pe mi tun ti beta o tun ti bosita mo tun ti feel e bayi inu studio mo ti mo ti an ba ti naro ti won to ti n koja lo won a mo sami si mo gbole ti yanu ba kan eke emi ni testimony kan ma fi number te se a testimony si ma fi number yen sita ti o ba ti ni gbagbo you will always operate in faith not only in your action in your vocabulary igbagbo yen tun mo farahan ninu ise it will also show in your action obirin onisun eje dide lekan na o nwa jesu lo gbogbo yin te ngbo mi e wa mi kan ni ise lori Facebook lori YouTube lori TikTok e mu omi te mu da niyan lo wa omi kan ti e danwo won ni danwo lo bi yo kere mo kan mo gbo lasan mo se tori irunu awon eyan ti nbe nibi to jina ya lojoko yen ona orisirisi ona ni gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi se le se nkan kan laaro yi o ye nawo soke e wa kigbe nibi te ba duro si gba gbogbo ona Olorun mi gba gbogbo ona kia kia lati gbe mi dide ko si ona ti o le gba orisirisi ona nbe lowo e ta ba ti ku nbe o ni ki awon kan o ni iko mi lo si Jesus City lati wo rodi e wo moto tin lo si ikire elebe so kale ni yanako yi bo si so lo sun le tin bo te ba ti de yanako yi eso Jesus ti le de ye ninu new auditorium ye la du si o ni anointing won se nkan kan fun won to ba ni ka yipo nigba ta ba de be ma ni e yipo lekan boya old ni abi new iyen ni mo fe confirm ko ju ba yen lo ose yi wa fi ri yanu ni mo de ja re mo so pe kin ebi in US ni yan ti soro ni se ewo nto so won lo bo ni dollar bi tojo o lo fe ko ko to ranti oro ti mo so ori ti e o ni kore lai lai testimony to nbo and ti igbagbo ba de not only your vocabulary not only your action obirin ye nlo bi won se ngba se to ko da won lo bi en se ngun isa nwa Jesu lo na ni ninu ise re faith is a moving force ipa kan ti mo ti yan ni ani kete to ba ni gbagbo you will have rest of mind there will be peace in your mind ategun number 1 nkan merin ti mo fe so niyan so bo lo se ri si laaro yi bo lo se feel inu studio mo wa ti mo ti gba testimony mama yi studio ma mi na nbe nbe ti ngbon ti an so ori to wole straight away e wo ti mama yi so e ja to wo ti e na ah nkan kan sele laaro afi to ba join mi lori Facebook to ba le wa Jesus City join wa mu omi yen na dani ma gbadura si yo je igba meta to ba wa di ojo Wednesday ipade fori je enikan ni fori je kini lagbare ni to laye atorun ipade kan be ta mo pe ni fori je wa si onje to ba wo wa wa gbe ori eja si enikan ni kini di Wednesday eleketa niye Wednesday anu engineer eje npe mama yi lati ilu wo lo tin ba mi so we
2: daddy e ka ro sa won ma nsadura won ni eni fomo osise eranse eni fiyawo yin sise eranse eyin na lagbara olohun gbogbo nkan te se fun awon eyan awon omo yin a je ona oni dimo yin o e se ri idakunrin ni pin ni da 100 wa ti ju bayi lo tori emi gogun fun ra mi mo polowo yin ni London ko ti mi o se ri laye mi at 50 plus mori ore bi alawo o na omo to ti dagba mo so fun mo pe please tell me I'm not dreaming ele da bi ala daddy mo sise ni London dupe lowo Olorun bo wa oke mi tori mo ti debi ti pe go to 20 years now so mi so mo de ni London daddy wa se mo pe te mo kin pa fo orogun mo lo si school tori mo kawe mo ko lo si school do merin mo ni degree lori iye wa o pe ke tu lo sise mi wa lo sise mental health nurse awon nurse to wo were o gidi were yen ni mo lo fun hey daddy bubu yan ti wa jade ko si ise ero ti poju e mo won lawon to wa lati Nigeria so ise yokun eyan mewa lo ma apply fun so mo ti wa jade mo wa nwa se number 1 nigba ti mo jade school ni school yen awa bi 74 lo jade out of 300 ni class mi ni kan niyan o awon eyan won ja won won se gbogbo e mo jade at pe en 2024 ni mo bere si tele yin o daddy in 2024 yen e ma ti je lo be yen mo sa jade mi rise ki ma fa orogun daddy bo se di ore mi ta jo pari school wa rise bo se pe mi ni yen pe iyabo pe won wa yan daddy bo ba won ba pe mi pe ki wa se interview ise nurse lai ise kule kudoti o ba se interview fun mi lese kese won ba ni awon ti gba mi ipe ma bere ise next week daddy even to ma ti to ba ri ru ise ti mo wa yi iyo se ma lo osu meta osu mere won ma se reference won ma se tbs won ma se check won ma se everything daddy emi o ri ru yanu bayi ri o mo ma ti ri ise na si were nigba teni kin send the photo mi si yin daddy te ba ran ti mo send the video si yin mo mo nkan ti mo se ti mo fi send the video ti mo send si yin osu ti mo mo yi mo ra ile yin bi half plot ni because mo ra lori yole ile lori yole won mo sha no bi 22 million daddy ke ma fa orogun mo ko ile te ba ri ile ti mo send si yin gba yin mo fe ke ri nu ile yin ni ma lo nsi ma lo give testimony mi go gan bayi mo ko ile yin fun osu mefa I spent close to 80 million. Timba so fin pe daddy bi ba mo ti ri owo yin mi mo mi ko ye mi mo sha mo ko wo yin sha wo le wa ma da ma se le sa bro mi abro mi lo mu mi mo yin o wa Nigeria o no de ri multi millionaire ni ba to mo yin o de fun gidi daddy ah e ma pe fun wa o se re to ma tin drag yin lori internet lori TikTok everything ah te ba ri si ti mo ma nko comment mo ma nko sibe ko jo ipe mo ma won to won envy yin ni ah daddy e se mo dupe o in fact mo tin polugo yin kakiri ni London mo tin ni awon bi meta merin ti ye pe mo tun so fun mo pe ton ba ntele yin ti o ba si ya to ko ma ba mi soro mo pe nkan ti mo ri ni mo nso daddy e se mo dupe o e se sa o ma give testimony mi e se o mo de ma wa si Nigeria ni next year gbogbo nkan ti o ba gba ma wa sa rugbo ojo madam mi so pe mo se rin bo mi daddy e se mo dupe o e ma pe fun wa o
1: nice so gbo nkan wo li yi o leja o si lawon aburo to gboju gbogbo so ku so ti e mo so lori net gbogbo robuku ti e pa mo mi eyin omo olohun e gboju nbe ote ate won mo le ote ate won mo le awon asebi sebi ni wo na to nbe nle yen iwo to ngo mi lati jo ti ngo wasu mi kin lojo mesu ta nso nbe kin lojo mo satani esu ta ti fi sabia tele se wa o ni mama to nwo yen lara awon ti mo je le gbo mi constantly o ni ye ti mo gbe le olohun ba gbo yo si to mo gbo mi nisin an gbogbo eyin te wa ni diaspora canada ni o uk ni o us ni o South Africa ni o ipade arugo ojo tin bo that will be February 1 e lo ra ticket o ma ni ki won fo didi hostel kan le fun gbogbo eyin diaspora ni ipade arugo ojo tin bo ni February 1st ipade ma ni gbagbe ni bi se mo kede e ni titi ti o fi sumo wa try re enikan ni woli se mo muyan sabe ke mo gbo wole ni iya yi mi o gbo wole ri nkan tele ti mo nso lasan ni eje nde mo eyin omo olohun eja lo sori Facebook o mi yen lemu pade mi se wa ro mi ten dajo o nikan asan re to ba ti pe mewa la fiwe ose ni o si pe inu mi si dadu eyin wo le gbagbo pe wa make e lo sey oja eje se bayi oluwa le ro wo lo sey eyin wo le gbagbo pe ro wo gbogbo eyin omo olohun patapata gbogbo eni to ba ni gbagbo ko won rowo loni ni ma ni ko da ko fi irugbin ba se 2000 ba se 1000 to ba wa ni da mewa se da mewa re ni akanse eni kan lagun melo le pade lori YouTube Facebook agun mefa bo ni isin agun melo la pade Jesus City agun mesan ijo wo la gbe ori eja si onje wa o dijo Wednesday ninu isin mejeji ki lo nbembe ti o ti be po bo lohun se nba wa se oran emi ni so ke sa yoju ran sa asi gosi se en to le pulle down in to lo nba se olohun ni se ni gbogbo yen mu ida mewe mu ore to ba je akanse kan jade e ja lo account 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade mo fe ri ida mewe fi gbagbo rubo bibeli ni nipa igbagbo ebeli ru ebo to san ju ti keni lo iyen tumo si pe o tun le fowo to da le ju teni kan lo oru ebo to san lo ka nu we Hebrew 11 oru ebo to san awon kan won ti gbagbo pa won o le rowo so won wa mo fi ida mewa won o je mo so ti wa do lowo bayi se tolohun ni nbo ba dola ma tesi waju enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni eja pari iwe job ni o lati 37 titi wo 42 done and dusted iwe job gbogbo eyin te ba fe wo ko yin ni wema laaro yi e wa sibe owo ti won tun den die ko ni won ta won tin gbe won so Jesus City joje for work on ni Jesus City loni it is well mo fe finu findo gbadua fun eyin omo olohun te se birthday yin ateyin te mark wedding anniversary yin oye kunle ni bikibi te ba wa arugo ojo o baba mi baba re mo ni ko gbe oga mo lu adabi ni olori adabi ti e ba so ni labi oloku to ba so ni labi o ara yo di obi ara se de ojo in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni igbe yawo yin o serere lowo yin adabi ti e ba so mo yen lo fe loku o ologo ni an pe happy wedding anniversary gbogbo eyan mo lohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
3: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikan ni 32 FM doju o letente oba laarin awon kan ni 32 FM 94.9 ikan ni aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori su idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

0: Oluwa loni ki aye mo ba se yeye mi mo ela ona bayo oni duro soju kan aisa oni so eje oduro afi corona bayo ele bayo ezunda libra bezata won ro pe lasaru ti lonu ojo merin lo ti ku ase ona bayo wa afi kolon won la o Fara ore o leyin okun re niwaju odire lotu odilosi millions eyan ni won lo ku yo afi kona bayo na olorun wi pe mose na opa re ase ninu opa agbara kan le pe ominiya on to foju di o le gbe odide come ba sesi come ba fi mi se yeye ela na bayo oluwa lodun yi la na bayo Olorun ti lana fun kan lori eto yi. E ma send the message. E record your nabayo to la fun yin. Gege bi testimony. Oluwa ni wiki. Ki ma kunle so pe lori eri te ni. E record the voice note yin. Ko clear. Ni bolo ti nbo. Bo lo nabayo se la. O ti mo fe gbo ni. E tawo gbogbo yin. Se l'Oluwa so fun woli. Se awon egungun gbugbe.
1: And this
0: time for
1: this
0: is not so
1: just
0: a young gavala on your lua you want to call him
1: down
0: no
1: solution. I have solution.
0: Solution akoko gbogbo idile to ba ma ri ogun se woli ka di de fun
1: the prophet to rest for them. Thank you father.
0: Olorun gbe Mose dide for my Israel o gbe mi dide tori an to la kankoja tori abi emi na le ogun mo wa pasa ninu ogun to le jade wa number 2 Olorun woli so tele speak my word Psalm 138 verse 2 oni mo gbe oro mi ga ju oruko mi exact is more than his name oro Olorun ni mo so gbogbo ite wa nile le e goke loni I davalu adaya aro la ni pade ni fagba lo lo bosto mo ma wa nbe o ma koja bo seru oru ola ni jebu ode eyayaya eyayaya awon to wa men satide won ti mo pe angel tutu o ti ru omi e mura ola yele mo fi enu oluwa soro akisa iran lorun re ko lana eyin se to yori sigbese e woni ibuko lo eyin ti ori ore lori e gba ore oro ni mo gbe wa mo pe jade lara odidi emi to nje pe ti ojo gbori ko fo jade bayi ni Jehovah wi o toro je mo o raun mo o jiya mo ona la fun oni ni monday tori mo je woli ko to di woyi ola ala ti to gbari owo ti o wa kan se o ma wole
2: emi ni daja batula lati apapa road money last for me o fe lo se masters ni london nigbo debe to se first semester ko so omo mo lo ba authority ni lolo mo ni omo mi last for ko so to ma bi kini mo no de ni o ma dagbara o ni o le dagbara o de mi ti mo ko e won fi ra ri bayi o ki ma lo o na se dowo yen o na de jade o ni won later to ba ti jade to lo ma se ni ko ma so we nigba o de ti di gbo pare so lo ba force ba o ni daddy ba mo ye se o ni a o ni won de ti ni ko wa se masters o ni o ti rowo o ni mo ni authority ni mo lo ba ti won ti mo ko ruko e si to fi pa ori to ni ko se mo no de ti se mo ni won gba ko bo lohun to fi gba de igbo wa pare to ni o ni gbo ba bere se Kọ́ṣẹ́ ma sọ wẹ̀. O ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ sí. O lè ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe sọ wẹ̀ dẹ́dẹ́. Ẹ bẹ́ mi kẹ́ lẹ́lúyà.
0: Ẹyin olúwa lọ.
2: Olódò ọmọ olódò. Dada Bẹ́tùlá ni ọmọ mi lásìmọ̀. Authority kọ́ bi ìwé yẹn parí bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní wọ́n máa ṣe wọ́n máa ṣètò owó masters ẹ̀. Ó ní ẹ̀ṣẹ̀tọ́ wọ̀ gbẹ kọ́ bọ̀ tó fi parí ẹ̀. Wọ́n ní tó wá ní ṣe.
0: Masters. Wọ́n wá ní tó bá ti ń ṣiṣẹ́ ni kó máa sanwó padà. Àlọ́ máa rọ́jú rere.
3: Please practice your prayer.
0: Àwọn adánilẹ́rù nù láyé.
3: Those that waste one's property in life.
0: Mọ jẹ wọn ó da ẹrù mi.
3: Let them not waste my own luggage.
0: Wà á ní Ọlọ́run tó dá mi
3: sí. Oh God my maker.
0: Mọ gbà fún àwọn adánilẹ́rù.
3: Don't allow wasters.
0: Kí wọn ó da ẹrù mi.
3: To waste my luggage.
0: So ríru prayer
3: yìí. This kind of prayer mommy.
0: Gbogbo ẹ̀kọ́ ló lè gbà.
3: The better one that can pray it.
0: Bẹ́ẹ̀ ni tó bá yé.
3: But don't understand.
0: Wà á mọ̀ pé àdúrà
3: ni. You need to read prayer in
0: this. Àwọn adánilẹ́rù
3: nù. Wasters of one's luggage.
0: Mọ jẹ wọn ó da ẹrù
3: mi. Let them not waste my own.
0: Wà á ní Olúwa mo lẹ́rù.
3: Lord, I have luggage. Ayé
0: òbodò dẹ́rù. Ìwọ bàtà wẹ́sì. Oyè
3: àdúrà. Lọ́rùn àwọn olùwàlú.
0: Lórí ilé
3: ayé.
0: Àwọn
3: adánilẹ́rù. Má jẹ́
0: wọ́n dẹ́rù.
3: Ẹ̀rọ ògbó tí mo ti gà.

0: sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abiti tun
1: mami
0: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
0: beni awon kokoro ifojuri ki igbale ro tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo
3: hypo
4: Give it up for my DJ.
5: The hits are here.
6: 32 FM 94.9.

0: kule lankale o salafiani.
1: E kabo sori eto yin eto wa oro agba. Ile ise MTN Nigeria. Ile ise olori ire alalubarika. Ni won se onigbowo eto yi, won ni ka fi jo mo bu omi ogbon mu. Abdulrazak Abdul Gani, Mr. GRA.
2: No call me.
3: Oro agbare o. E jagbe yewo.
1: Won ni ko mu kan. Alakan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN agbola eyan to je pe boro kini ilu ni bi won o ba gbe igbese kan ni ilu Agboola kabiyesi o pe o oloye Agboola kile ri si opopolopo awon eyan ti won be ninu ilu nla Agboola ti fi ola ati oro ti eledumare fun lo ti fi saanu won amo dijo ojo kan ojo kan dijo ojo kan ojo kan lo pe gbogbo awon omo re ayinde aino orosun koda o pe Adewale ti se kekere inu won oni ejoko oni kini yo dun bayi ni bere o oni e je ki n ko yin ni eko kan eko ta Agboola ko awon omo re ni mo fe ka jo so laaro yi baba Agboola ni won pe ni adise elewure o fun Agboola ni ewure awon sin pe omo mi ma sin je ki ewure yi na dagba mo olowo bakan na o lo fun omo aburo re ti n gbe lodo re o fun na ni awon sin sugbon be eyan ba je mo jesin aboji odo la ngba odo a ma sin ni niwin teyin o mo gbe awon igbese kan ti o mo wipe igbese ti o to ni lasiko igba na Agboola ti deni okunrin ohun atawon eyan re ni won wa jo nse yata yoto njo kan pe ebi wo lo ni awon sin to si ti dagba abo eran to ti riro boto ja jeran ore wa won mu obe won fi si eran lorun won sun won fo won si asun won lo le leyin bi odun meta seyin igba na ni ayinde ti baba Agboola fun ni eran leran re ti bimo o ti bibi mejidilogun o ta lara eran ohun o fowo eran o fi ra ile o nko le lo were were were were were were were igba yen ni Agboola to mo wipe nkan ti si ohun o ni a asun ti je ojo waju ohun baba re wa se fowo to pe amọ seyan be o sugbon fi eleyi keko oro ti Agboola so fa awon omo re re o pe nigba mi o ni anfani lati na owo bo se wo o ni anfani lati je nkan bo se wo sugbon se ki se ojo waju re lo fe je tan loni wo ona lati ni nto nfi pamọ ki aye ko mo ba fi o pamọ lojo waju o eyan to ye ko yan fanda nilu ni o so gbo eku ojumo
3: oro agbare o e jagbe yewo
1: won ni ko mu kan alakan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba82 Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
3: oro agba re o
4: Ojumo oni tumo oye alaafia lakidiri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
5: 32 FM 94.9 laughter hour ori oke tete premier mokola ibadan
6: 32 fm
5: bounje si ji ori awo ti bomirin mu koko dagba eri lapere idunu 32 fm 94.9 feyin e laughter house ori oke tente premier makola ibadan

0: Yes, ke.
1: Aku jobe ju jobe ta kan. Happy new week.
0: Happy new week. Yo.
1: Afayela lojo ojo tila.
0: Ola.
1: Geregere la wa na oye o.
0: Amen.
1: Ose tutun la tun mu yi. Aki yi ka bo sori iwe iroyin ojojumo le wa ta pe ni baba vendor.
0: Baba na tata.
1: Lori ko ni ati po sonu 32 FM 94.9.
0: Yes, ke.
1: Gbogbo bike mo ni on lo 32 FM o ko ri music ko ka o so no ni o da ibi ti mo lo ri
0: eya
1: ma tun gbe mi de ori ta odo wa o ni ibo ni mo pe na mo ni 32 FM ti ile sha ti ko ko ko so agbani esin do lenu ti e o ko ju bi aye ko ju si ibi olo te do si
0: o te si bi aye te si
1: mo ni ori le gogoro
0: eh
1: ni gogoro ke o da premier e ti wa lo ni gogoro o mo gbo yen ri o
0: eya
1: ma tun goke to ro ko ni ha
0: o ka je ku joko
1: e re ji no tan o ti da mo ni e
0: premier
1: ori oke tete premier ni kola lu bada ibe ni olorun tedo si
0: je kon mo
1: gbe
0: wode be yes ke
1: oju everybody to everybody to iro wa la gbo te yin radio soke la la la e ti gbo ti kan e wa re le awusa e gbo to bi e wa dokiti e fan be se gbo ti kini ka pe se enu ha odoro yin agba le so pe dada laafi ke mu ti yin be be se gbo pe atun ti gbe be ni radio 32 FM 94.9 le ni awon ara mi tun ti de o
0: yes now
1: e tun ri tutun mu e ri otun e ri ka baba fe lo ti de laaro toni abi mbara la mi loruko temi awon to mo yi agba ne ma fi eda ku afala muruki
0: mo gbo te pera yin doctor lojo kini ano ile mu wa ti mo ni
1: honorary doctor ni honorary doctor ni
0: doctor lawo
1: ma ti jo ba si da won fe be mo to o mo yan koja yi
0: won ni your doctor be
1: ko
0: oh,
1: sa ko so to jo pe yo eda ku me.
0: Oh.
1: E ko ni buru fun araye ko ma joye la ile oke pe ko ma je late.
0: Eda
1: Iyen
0: tun lo ko.
1: Oh, loye je laye o wa ni je late n gbe yin aye.
0: Ebiyan o ba roye kankan je.
1: Oloye everybody.
0: Yo pada
1: late.
0: Lambo.
1: Ana ku.
0: Kai. Aku boju ojo ti ri laaro toni pele my dear.
1: O se my dear.
0: Ah, otutu. Otutu, otutu.
1: Abi kin David Gideon.
0: Pele. Pele.
1: Mo joro pa
0: won. Olorun oba bo se wu ni kuku se se bo ba wu a se bi otutu, bo ba wu a se bi ojo aro weli weli weli. Ko wa tu wa lara.
1: E
0: la
1: do
0: ata mo gba o.
1: Ko
0: ni le mo yin ko ni le mo mi.
1: A
0: ke yin ko ojumo le nkan si 32 FM 94.9 baba vendor tuje laaro toni. Olusola omo momo lo ko mi. Agba so you know TA retire 44 minus 4 40 ni laaro to ni mo tu se kini mo 40
1: ambassador
0: awon mo ndo oyin lo kids je rawo yin o adebayoda ketide
1: o ku de o ti wa be o ti
0: wa be wo de wa ya lo ya je ro ku
1: aku weda igan to da ni oda mo ri the entire Ondo lana on so awon major ilu to wa nbe wo awon ti mo ti de ana e mo tun mo pe akoko yin tun pe meta
0: kilo mo so fe je ngbe Ondo
1: Ondo ri
0: alo Ondo ri
1: mo la mo ti de Ondo
0: wo ma gbe da won mi kon lo Ondo o ma fo
1: ayin ti la je
0: Ondo po
1: to wo nko
0: abara buraki
1: ko mo ni wero yin tribune lowo mi
0: ni
1: laaro yi
0: trust in be lapa bi o
1: mo tun wa fi wero yin vanguard mi keji kilo de kilo fa choice of red fun title awon papers ni mo ti ma wu
0: eh be na punch
1: daily trust ni kan lo yari
0: di guide na yari awon ni omo Chelsea lawon ele
1: eh gaja e blue e mo mo sense
0: eh Chelsea
1: o cool
0: eh kele ko le so ri bo ko do ba fi red kankan
1: violence
0: a mo tan yato
1: o tan yan yan
0: o tan yan so ti yo ba
1: me se fi red ko ele na o tan yan yan
0: ele nkan white and black
1: o shogoku
0: o lo mo je di font n be waju mi di guardian na n be lapa bi o
1: all right ka be se ka wa akori to gbera ni awon iwe iroyin awon iwe iroyin tribune na ko ba fa
0: okay
1: aro to ni e ka to oselu won si gba wole
0: debi
1: ti o ti ni bi egbe oselu olosuju owo bi o se n gbaradi fun ibo abenu won ti o waye londe ipinle ogun ila oru be arin gogun ni kwa ati apa iwo oru imo woni o di woro si woro ni o won faja yo to ra won won ni awon ti o je asofin agba kaluku sare bi ticket yo se bo sowo ohun ba won na ni gba kan ni e wi pe awon iko to pologo bo fun Gbenga Daniel won ni won ti kesi awo yen won pe e so pa ase iba benu kankan so pa ase lejo lowo nu won ni ile agbon ti awon esoju sofin oro ti di ariyanjiyan bayi o egbe ogbo won yo ara ile ogbo won ara oko bo ti je wi pe oriruru awon adije ni to foju han eran kan re lawo obe meta bo la se ni reka baba wa reka je pe run o fi lesi na ni oju iwe keji le logun iwe royin tribune leti ka royin fe ni ba ni fe si olori royin lo je nbe
0: ora e ka oselu na le mi no ti gbera avalambeki
1: anakum
0: lori ti eto dibo abele ti egbe oselu ti apc ibe na le mi no ti gbera eh
1: tani mo wo
0: ni bo ni e
1: chikenu o ma sere kere ile o se ile o
0: kini wi
1: ijo wale yo o ba si chike o fe mo ra sabia ni o
0: ah o ti da mo
1: ah o ti da mo
0: lati e mo
1: o ba na ti awo fi chike save oruko re koko ba ku na
0: ah eh ah wo ra chike le o
1: chike ni me
0: ah chike
1: olohun yi
0: eh de de de
1: olohun ni ku
0: afala mo mo ba mi ja o to ba ba mi ja mo ba mi lodi
1: o
0: tori ru awon sike ni
1: malice lo pe
0: sike tori ru awon wa sike ni o
1: sike ni olohun se
0: loju iwe keta iru we royin ti daily trust iroyin jade lori eto idibo to je ti awon asoju sofin eto idibo abele awon ti won tun fe gba ticket pada oro jade onipinle ti katsina oni nipinle bauchi nipinle ekiti cross river adamawa ondo ekiti
1: se ta capital en kai
0: ah ah amia o ya ko ma dan no mo ya adamo
1: wa ni se ta capital amia mo ya adamo wa yo o ko ibo ki yo benu
0: pamari ibo lo lo oni bi awon faro video kan na ti bes ni jade loju opo kaye lu jara wi pe ah ah se to edibo abele na le wa se kini yo le gamba kan nu o ati wi pe se kini bo titu ati bo ti ye be na won ni ipele ondo awon kan na ti won jade wi pe awon fe gba ticket oro ti bere si nda wiye wiye o wa wiye wiye won bi awon kan na ti ngba wi pe won o si awon eto edibo abele ohun bo titu ati bo ti ye ngba mo wa doju iwe karun afara mboroki ah ah awon baba wa mani mani awon baba wa mo yemo yemo re e wo awon baba wa Nicholas Mutureo
1: Mutu
0: Reo
1: abi
0: Mutu
1: Mutu
0: Jeremiah Umaru Ibrahim Isiaka
1: ka e to tele ko to fo
0: Julius Avery Hello ni fami e so wona na
1: ara wa Nigeria ni Olorun to bi o
0: e so wona na
1: ede kaluku si ye ka bi esi ni
0: olo
1: emi o le pe yu yan
0: very
1: yan bere yan
0: so te ra wa bada Nicholas won lati 1999 ni won tin soju e ko won
1: o ti loye bi 1999
0: won si tu fe lo gba ege awon pa be ba ni delta do pe ah ah bada Nicholas
1: eyin nikan
0: se no won wa be sin so awon to je wi pe won ti wa ni ile asofin soju sofin ti won fe pada lo ama ti won fun won ticket ah long wo
1: lati 99
0: ipele ekiti awon merin won padanu ipele kogi awon meji won padanu nansarawa awon meji
1: ko ye ko dija ebe le fe se lulu lu se ma si awon kaluko lo joko ede won
0: abi wo wa ni ama won wa be sin soro wi pe he no go green he no they not dream very well what second on that to ba pon se dada ni iru lambo yo wa jade pe on fe pada lo
1: emi ni ro ati simi lo fun emi o so se lu e ni pa mi
0: taba ni kafka
1: on daju leyin bi
0: emi ya gbe ede be
1: e ma gbe mi debe mo le darin
0: ah krista ah na fe oloye
1: ah lo be ti kadi e fun won weekend adie
0: eh
1: adie o se merin honorable won pin fun awon iya ti won lo po ni won adie meji meji 4 weeks adie lowo
0: ah
1: na na tun dupe adie ti won ni modele eh ka ti se wa o
0: olohun
1: ka ti se wa o adie
0: yo dagba yo ah ah
1: sola gbogbo awon de ko ma dele
0: asa oni gbe dagba yo si ye yo pa
1: ka ma se dada 4 years 4 weeks adie 4 weeks odun merin kanu elekeji eh ka ti e wa lo le country ti lai so nje e wa le korun kan baun
0: Yes,
1: it's chill to go all over there. It's your motive, it's not customized. It's Pelebe Monoquat at Shimu. Pelebe Sasha to Gogoro. What a customized.
0: Eh, oh, Jack or Nazi. Any problem?
1: So little man.
0: The other brother, tell you, any problem. Eh, how okay.
1: We can do more talk about calling more Kashemi school. One, two, three, four, ten, 100, 100, 300.
0: Oh, more counting, guys.
1: Hey, general Coco.
0: Oh, more counting. I want to more counting.
1: Come ready.
0: Father, lolly, Coca, come counting.
1: Let's talk about. So, you know, you're like, you're not getting any, but you want to do it to Koja. Ṣùgbọ́n ìròyìn ó tún ṣá bí a mọ ní òpin ọ̀sẹ̀ bí àmọ́ fọ́nrán méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ká ṣe gbòde lójú òpá ìlú kára níbi tí wọ́n ti ń ṣe àfihàn gíwá ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti rá wọn kó ní apá ibìkan ní ìjọba àbílẹ̀ oríire àti olùkọ́mì ìtọ́jẹ́ ti àwọn onípàyàmọ́ rí tí wọ́n ké fún ìrànwọ́ látọ̀dọ̀ àwọn tó wà ní ìṣàkóso orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìròyìn ń ṣá bí a mọ sábẹ́ o. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti ń ṣe àbójútó ìtọpinpin lórí fọ́nrán àti apá abiogbàwà ìròyìn tó ń jáde láti ẹnu àwọn afẹ́nifẹ́re ẹgbẹ́ gbàgbá yorùbá náà kí ó kè wọ́n náà ní àní òsì orílẹ̀-èdè ilẹ̀ yorùbá wọn ló ti wà ní àhámọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn tó jẹ́ ìṣàkóso ní ìwọ̀ oòrùn lórí ìkọlù tó ń wáyé lọ́yọ̀ọ́ Èkìtì, Odò àti Kwara. Wọ́n lábẹ̀wò tiwa igbákejì gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n láti ṣàbẹ̀wò sí agbègbè tí ọ̀rọ̀ ti wá. Wọ́n sì ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀tọ̀ ààbò. Wọ́n kìíní ọ̀hún bẹ ní ìkàwọ́ wọn. Ẹ má fẹ́ kàròyìn. Ẹ múra torí pé ó ń bẹ lójú kìíní. Ó ń bẹ lójú ìwé kejì. Ó ń bẹ lójú ìwé kẹta. Ó ń bẹ lójú ìwé kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Ìwé ìròyìn Tribune láàárọ̀ yẹn.
0: Ìròyìn náà tẹ́ bá dójú ìwé kẹfà nínú ìwé ìròyìn ti Daily Trust. Ẹ bá ń bẹ bẹ́ẹ̀ náà ní ojú ìwé kẹsàn-án nínú ìwé ìròyìn ti The Punch. Ẹ lábẹ́ ìròyìn wọn tẹ̀ tún wá kọ síbẹ̀ wípé ilé aṣòfin àgbà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé torí ọ̀rọ̀ tó ṣúṣẹ̀ wáyé nísìn wọn ní ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ wọn ni wọ́n tún bẹ̀ sí wọ́n ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ lórí pé ká tètè dákiní ilẹ̀ látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Borno. Orí ọ̀rọ̀ ààbò náà sì ré o lójú ìwé kẹjọ nínú ìwé ìròyìn ti Daily Trust gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe gbé nípínlẹ̀ Yobe wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣerúbàlú wọ́n sọ sẹ́ńbẹ̀ wọ́n ṣekú pa ọlọ́pàá 17 tó fi mọ́ àwọn ọmọ ológun nípínlẹ̀ Yobe. Amórí kan náà ní ìpínlẹ̀ Kano níbi tí wọ́n ti ṣe ìfẹ̀hónúhàn lórí pé àwọn wọ́n ń dà lúrú wọ́n sì ni wọ́n lára ń bẹ̀ ojú ìwé kẹjọ iná ló wà nínú ìwé ìròyìn ti Daily Trust. Kódà wọ́n tiẹ̀ ni wọ́n lọ rí sun secretariat ibi tó jẹ́ ọ́fíìsì alága wọ́n ni wọ́n dáná sun bẹ̀. Èèyàn kan tún bá a lọ gan níbi tí wọ́n tún ṣe ìfẹ̀hónú ọ̀hún pé àwọn agbésùmọ̀mí ò jáwọn ò gbádùn nípínlẹ̀ Kano.
1: ẹ̀mí ti wọ́n náírà ẹnìkan kò dé sọ̀rọ̀ àwọn títí àtòkù yẹn sì ìyẹn ti lọ nìyẹn àtúmọ̀ chapter míì. Ẹ wá ní kára ló dákẹ́
0: láti bí ìjẹta wọn tí n bá tún rò lọ bẹ ọkàn mi ò tù ú àmọ́
1: tó ẹ̀mí tó bá ti lọ́ọ́ máa padà mọ́ yet ẹnìkan kò ti sọ̀rọ̀ àfi ìlérí asán.
0: Ṣé ẹni tí ọ̀rọ̀ bá ti jẹ tó bá mumú láyà rẹ̀ òwe wá ṣe gbọ́dọ̀ tíkẹ́ẹ̀tì ló bá mumú láyà rẹ̀ ní ẹ̀sìn kí la ṣe sí tí wọ́n sì ti ní ẹ̀yán ọmọ mi o UK ní ẹ rọra dúró sí o US ní ẹ ti rọra mọ̀ sáyé yín o ìgúdọ̀ rẹ sẹ́yìn Nàìjà o tọ́
1: ọlọ́run ló ṣàánú wa. Mi ò lójú ogun mi ò wá làlà kiri tí màá jẹ mọ̀ ń wáká léṣù lọ bí iṣẹ́ ó burú débi pé wọ́n láwọn ọmọ kéékèèké 4-5 years wà náà ọmọ tán kò yìí ẹ gborun tẹ́ ẹ fojú wa rí Nàìjíríà irú àgbà wo làwọn ọmọ yẹn máa dà ọmọ tó ti witness bó ṣe ń pààyàn láti kékeré kí ló yẹ táwọn yẹn dákẹ́ sírú angu yìí.
0: Taláwo yẹn wá bá dé a tún túbọ̀ gbọ́dọ̀ bárì lẹ́nu
1: ọlọ́mọ ìjà sí ìyá o.
0: Àkúsì ìlú yàwó lórí la máa ń ṣèyàn.
1: Ó dà yìí náà tún kan ẹ̀yin aráàlú náà ni níbi tí ẹ wípé àní lórí ẹ̀ la wà sí ẹ̀ wípé à ń fi káàdì ìpè à ń fi yá fún àwọn oníbàárà àìyé èrò wa padà o bó ṣe jẹ́ pé ilé ẹjọ́ pàṣẹ lórí ẹ̀ síbẹ̀ náà wọ́n ní bíi 1.1 billion ọmọ Nàìjíríà e wa lenu e
0: eya
1: eya wo to to ba o ju we
0: se ba so lara wa ri
1: 40 million Nigerians le ya credit le ya data
0: eh se fe da wa pada le ni
1: e ma na fi to lenu asi o te wa bo mo ni
0: awon e ya yen lo kekekeke
1: just mo gbon ye ta won yen ya ikani yen lo
0: awon yen ya wo
1: Eh, we come and record that when you're not going to ya one logo.
0: Eh, so but we want to pay. Oh ya, oh son, bada. Want to have funny? I don't know to cook.
1: Oh,
0: confirm.
1: Oh, ye ki limit wa. Based on the total local di.
0: Eh,
1: ti mo
0: so no no. Oh, ye ki. I want to man fi ben dekesi.
1: I'm a yes, I'm a young local. Eh, you be chill with Jamal Tafu Jabarani.
0: Yes, so my way boy, you bas a ya tono in interest to read.
1: Oh, no, also. Jamal Tafu Jabara. Oh, leg me on the long by me, I call you.
0: Ah, and you're a Nigeria, I said, Leo. Ewa, ewa, your simo.
1: What for you?
0: Hello, hello, Ravi.
1: Oh, be long, I tell
0: you. Ah, you cry. You're a Nigeria. Oh my God!
1: Hey, be now I be easy. Come on, you don't like some color. I wanna see a talo juwema.
0: Ah,
1: talo amu talo alo ribo be colorle.
0: Come on, Nigeria. Any new alone?
1: Talo go salary FC. Country don't play for.
0: Oh, do you wear caro? You know wear into the guy then, but no more wow. Eh ajo to nboju to oro eto ilera lagbaye WHO won tutu soro lori oro arun Ebola ile to je wipe o tun suyo ni ile Congo lasiko yi what is the rest ni soro wipe won tin gbe igbese pajawiri lori oro Ebola ona be na lori lede Nigeria ajo to nboju to oro eto ilera ati oro ajakale arun na NCDC nile yi won lawon na ti bes ni wa loju da lakan fin sori o wipe Ebola ke gburo wa pa bi o odoju iwe karun di guide an ko lo mo tun ja rogun Ebola mo tara wa ami o
1: Ebola isai san won so fun onje ko yo pe Ebola ni ni to ma be ebo te la bi Ebola na o la mi ma so fun yin oh comrade para de lata bayo
0: Ebola so ki ju me yin
1: eni mu ke ojo mi ri enu mi ma ti be ma so
2: Emma gbe to jina
1: wallahi ona do ti wa sun warun comrade ti wa saju de mi
2: e to lo mo wa ni
0: e mo bo laduwo wa ile wa e odo state kini e mo bo mo kola
1: ile wa
0: ile wa
1: te ba dele sola bo se fine to e so kale lori bed ba ni e de lebosi
2: ah
1: o to bi ni tebe
2: ile da
0: te sa ti ni total package te ba ti ni total package e mo bo
1: omo anje omo ipa ri o payo
0: bi mili total package wa mo kola
1: mo wa don join laba yo mi mo ni ha ah se rogbon dasi ogbo digi
2: awa na ni awa le ri
0: eh awon dari
1: o sapa ka jawon la
2: ile won le so ni abi won le won ta fi ju won si la
1: ajo de ni
2: ko da wa yi inu odun si ta ri yo
1: ko le da na ni
0: abi
1: ko le da
2: kara o ni je fun ara won
1: o ti fe no
2: ti ba fa wahala agbofa ti ba fa wahala
1: o ti pen sa
2: ai ti fipa ifapamo
1: ati fipapamo agbo pele jole
2: eh
1: ah o le sa ayin te ba wa lati owo ole eh te ri pelu wa na ni alawile afuta ro comrade muidin agbakin olorun to fi yan oni fi yan pamo eh ko yisi o kan to so pe ki e ma se awile oro tori e ba ni loporo ni wa so pe ko pari ija eh ayemoye baba ile o kan to je pe ko daya re to ni pe yo tolu ko yisi ma kan sara si eyan eyan na na ogbon yo ni joba a to ti de la re won si ti ko de eyan lo ni ran ran a si ka bi e se kowe e bo ba ti se gbe won si ni ohun to dun ni yoba wi pe n poro la ni adia fun iroyin ijini gbe yi o wi be se be adajo monster si biru won ba abi asoro monster si ni ba ba nu awari ni ki won wa won awon agbesun mi so ni bi osu meji seyin pe ki won mura ni joba bile orire awon bo ogun awitere won ni ki paro to ba logbon nu won si wa sun si bi osu meji won si de lojo friday lo wa ago mesan abo won ko won sa won ro atagba atiwe atokunrin atobirin won ko fi ku tisa kan se ikilo olokada kan won fi ti e se alekun sugbon ni owo ajale ana iroyin fi de mule pe michael oye dokun kan na won tisa won to ti foyun na lori dara won si won ko lo omo kekeke nbe nbe emi o ja o toro ni ka ma so nlaaro eni o ai wi be ka si ku be baba si ku be na gbogbo ipade dowo olohun
2: ati eni ku
1: ah tori isele jinigbe yi oloyibo mi need to be forewarned is to be forearmed won ti so pe awon o se ki lo se intelligence in Nigeria ininu elekeji condolence message every time yi bo je pe be mi ba ti sofo nbi kan ko hun ni o si ndo yi ka won be mi ba ti sofo nbi kan condolence ni ko si ah wa proactive afi ko je po sele ta soro emi to ti ku o ti lo for that period niyan lai si igbese lori pa do le awa soro police state police ati reform aso di eternity ni Nigeria mo bi e meta le ale akona for kan electoral act ninu odun kan ta wa yi ni ti o sa le yewo sari yewo tan ye bill wo tan ye bi tan pass bill bi aba ti wa je pe ijoba baba tinubu se ta ti se kankan lori state police abi boya pe won ba wa fagun to re mi o ri bi o ni gbagbo pe eleyi ta nse lowo ninu isejoba ton lo lowo state police o ti waye be ba wa le se ki lo de ti won empower awon amotekun ta tun gbede fun ara ke je won lo bogiri apayan gbe mo to le gbe mi eyan amotekun ti o da bobolu eni won gboro lo mo be ba ti se ton state police yin e je ki emi ara ilu ko wa lafia labi awon gomina won ko fun awon amotekun ni bogiri ko mo je ilasara dada ti be lowo ebi ke le pasa na yen je
0: agbaki onkorin orilede Nigeria kan lo birin o korin kan o ni fire on the mountain nobody is running ngba to wa fe pari orin yen oni one day the river will overflow and there will be nowhere for us to go yen pe ngba inanjo lori oke ta asare lori ipana tin be lori oke pe ojo kan ma nbe ti ekun omi o sele pe ibola wa sa lo nigba ti ekun omi to ba se be to ba waye nje ekun omi ohun o ti ma waye ni sitori lara awon oro ti o fojulede ninu awon oro ti gomina ti ipinle oyo Seyi Makinde ti won so na ni wi pe won tin gbe igbese o lati tan na wade awon tin be nse didi isele ohun ati pe awon ti won je agbesumo mi ti won finomo lawon ekun ariwa lorilede yi awon ni won sa furu furu ti won sin sa wa sekun iwo urugusu
1: se ba se mo wo na ri e ja to menu ba 32 FM 94.9 okay titi premium mo kola ni badan lati gbo safefe e ku kale
0: ambo

0: dárí Kimo 3-in-1. Ó mi nìkan ló kù kò fi kun.
1: Kimo Dárí Mix.
2: Dangote salt give food ogbonge taste. Plus, it carry the Dangote name, who I trust. My people, time don't reach to shine eye when you reach your salt too.
3: Dangote salt. Choose quality. Choose Dangote salt.
4: Even in Niger, that hot pounded yam and soup can wait because a penalty is about to be taken. Deadlines, emails, and presentations can wait. Even if the match goes into extra time, we are watching. Sleep can wait. The FIFA World Cup 2026 starts June 11th to July 19th. All 104 games, pigeon commentary, and four dedicated channels. Yes, everything can wait. Enjoy the FIFA World Cup live on SuperSport for as low as 6,000 Naira per month. Only on DSTV.
5: Sagbugbo ipa re loju opopuna sagbugbo ipa re lenu ise kuda sagbugbo ipa re laarin awon ti e bo se ile ijo sagbugbo ipa re labe bo ti le kori ibi to ba le la nba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo live it 100 mtn
6: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
7: S E L E R R I E
6: salary ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
8: T U R M E R I C turmeric
6: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
9: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
10: Ma wo mi bi mo se fe yin
11: mo n gba ka ti 2FM
12: 32FM 94.9
13: ara le akiyin pe kabo latoju oja sori kan ni wa 32fm 94.9 iwe ireyin ile wa na ni a se atupale re ta pe ni baba vendor ah gba kin be ni kale won fe menu boro lekan ko to di pa toro gafara ni baba e tesiwaju pelu
14: ese gorin se ye lole nigeria ti a wa yi ah o gbo opopolopo to se rin rin ko le se ro pe nu re dun to bo te yan ba ku nle laaro adua ni o mo se kolon ji o pada o tori ko se n to so mo so to wo o mo ru en ti se opolopo yen lasin ri nisin e woru al malik maliku abi kinan pa yi second command ya kini ye te ba pade ru okunrin nta se so pe yan buruku ni
13: pe yan so o ti ku 2024 o ti ku 2026
14: e wo bo se gentle to oju e se calm to sugbe jaje wa wo kilo de ta nforo wa emi ati dukia ka te fi dukia le pe be yan ma nbe laye lora dukia mi emi ti o le pada mo kila fe nta falasi ni odun to lo ti wala yi gbina soju ti gbugba won kan yi nlo to gbona mo soro kan lori ikanni wa na ni mo ni mo be gugbo awon alase are nigeria omo le yoruba ni won sato e se won ti jade gugbo awon gomina wa mo ni mo be yin o e di ona yin pa o nitori pe te ba di pa awon kini yo mo sa wa sodo wa o bi ose meji kan ni won mu hip hop kan ni ogun state bo lo se beat wa lati ana ile yibo sodo wa nbi ti security pod ti wa ni bo awo gangan lagbagbo pe awon agbofinro wa gangan isara awon kini melo gangan lo pion na awon agbofinro wa te ba decision is won mo ni e mo so fe ni ka awon kan ni so fun ni bo lokan te ba awon to wo uniform nisin e le mo yato laarin agbofinro atenti isagbofinro
13: oh my god
14: so o to wa fi ya pe ni se pe emi bi ta nlo gan emi keni ko si nkan kan be mo tori pe ijoba ta ni ijoba ti o bikita lori ni oro ngba ticket ni Hello, wo mo se nse rati lati last week lo tori kisi ni eru pe tori yin na ni adupe se igba na won domoluabi omoluabi wo ni nbe lara yin nigba ti emi ati dukia ba ti yoruba ni bile yo wo mo nlin lo lemi tutun ti dapo yoruba ate ya mi o ba dapo ti o ba sese mo
13: bi
14: ke kalku mo lo lototo ai ku se nkankan tele na won lewa ko by force na ni awa ti wa 100 years to ti lanfana ati se tori pe amoye nkan ta nri bona meji lo ra go oto abori o nigba mi wa awon to sapamo sabe egun ti won je nkan mi ti e se pa won ta nfokan si nitori pe te wa fe seto abo o ye ki yan fopo lorun pe awon ta awon igan ki lo nsele ipade kan mo waye ngba kan ni lutawa wa yi ni pinle oyo wa yi eto abo ni won pe ki lo de ta awon olori eya yi pe afun yin gbede ki igba bayi te ba ti le mo to pe lawon bi ki bi ti won wa awon eya won won mo lawon awon kan be yin se bayi se awon yan tin gbe na fun pe ala afe bola mo tori pe won mu bola kan o si gbo mo omo yen ti ku se bi to gbe kini re si so gbo awon kan yi na ko bola tin wole eh kini kan condemn kini kan condemn yo lo fe gba condemn atama ju wonu le yi wo amo wo be si standard to
15: awa tori ambition aye ara lo wa ni tumo
14: so ko wa ni tumo pe awa wa mo nkan kan mo e wa wo ka ki na e lo wo li ti se mo lo ni se won ti de won ti ko won la ta ti ma ko won wa bi won se ko won si badan ni won ko won le eko ni won ko won logun state
15: comrade towo towo sir ina ti lawo ti goki odo ka ma hit politics
14: ko fe si enikeni yo ba me lo ni go kada mo

0: tori mo ma n research wa ti kara
1: gida gbo agbole wa ni won ti mo ko si ti won mo melo ninu awon mo ti ni kokara lohun nile ibo ile awufa ni melo ni awon mo ni kokara lohun si won fun olanfa lati mo gbo nkan ni egbon ta ibo won ni ile awon isele gbogbo eyan ile kini ni awusa ti o fun yin le gan ibi to fun yin si e lire melo ru awon mo yoba tin daran lohun toro yoba wo mo kila tsona tun se won loss osu meji da won bo a si gbo e ja ka jo wo nkan kan nile yoruba wa ta wa yi o ke se bon oko la njo o ogbon yoruba fi mo ja igba ni wa fi ogun si nkan abalaye si adua si ti wa la wa nse ape ogun baba wa te je oyi lanla re ona kaka nfo nkan kan ko kan mo je pe guy ni kan la mo se kakiri yoruba o go teni kan ba ti so pe asi a mo fi yi won pa wa ni eleyi ko si ni musulumi o le gba kan mo pa yan ewo ni kristiani o le gba kan mo pa yan ewo ni tan ba ti fi da pa yan ipa na won fi pa nigba ti o si pe won se mo se nfi won be tan sa wa eti ko ta do ba to escape to ka mo bi kan yo ta kan lo ti e ku le mo ma ti ko won sori imalu yo lo n ba sise na ni yo so from 2 days ni sai o ti mo gboran tan se bi yo ba na mo ju fun tori kobo kobo ta je lara won
0: towo towo sa o be se so gele loro ri o a gboro fi kini da iya kan lo to awon kan gbe wa lasori je pe adamo ni eyan wa tin benbe o mi ro ke mo so kini fa awon colleagues mi kankan lati adegbaye mo fe wo iwo road mo de fe sile kun won to yen olohun o ko so ke so gbon ri mi o olohun kan je ngo njo na ni o ti mo sile kun yen bayi mo ko sense mo pada won de gbere ko elomi won ni olohun yo e adegbaye adegbaye lona ife road yen ni express yen mo sile kun yen mo pada bayi olohun yo e o ma kan ba mi nu maruwa tu wole tan ni ya 90 ni ya 90 o ma yen tu wole olohun gba pe ko so kale a ni fokan bale mo o wo ko me ni renu ta yojoko kilo kilo kilo wa de sa kilo de ti amu awon apayan ita tun dari ji won an ko won momo won tun wa na integrate won military o tun sa pada lo be sa already sir already
1: eyin e gbo nkan te so olohun yu e ki le se
0: olohun yu e o gbe mi
1: ki le se nigba kan ri won ni won mu awon kan gbogbo e kan lowo re ni won fa lo won fa gbogbo e lo ai mo yemo ya won se
0: koda koda o
1: ai mo yo mo lomo now ni isin ibi ti abosi ba ti wa ibi ta mo ri na ni ko si ni nigba ti won ni won dari ja won kan awon to check kan won wa ya photo wo kan toju re le popo se le gan si gbadun bayi en ti ele mu te ele dari ji tokan re o si si nbe
0: ah
1: sugbon to wa le yere o kini ijoba nse
0: this one
1: kila toto wa ta nse gangan ibi to dara ba ti poju ti wa lai poju si ijoba lo laki ijoba lo baje ijoba lo ti kurete kilo fa lori nta se lori ododo ona to jade ti se POS ti o si ireti ojo npa orun npa won tun fi ya je won tun gbo se POS mo charge sojojumo elekeje tin go kada owo kini kan owo gba owo awo ni last week ni si gbogbo won ko nle e ti gbo maruwa omo yen ni graduate loan for that matter o wa gba maruwa e wa force e pe ko wa ma se campaign kaakiri now se ru omo eleyi to ba ri pe wa ga wa gbe wa lo ta lo si nkan buruku si o ni lo
0: to rowo to
1: half 1 million
0: to sure
1: 1 million pa de lo mo gba foko bale e da ku ta ni ye baba ta ni se wu a e ri pe en to lo e lo wo di bi 30-40% lo bi tin gumoro akara ni si
0: ko sarun be
1: laye ejo kan laye gba kan pe a o sa go bo sa go kada ojo mo ti ko obobirin nigba to omo ikere lo wo nbe ni si
0: o ti po dada
1: o ye ki joba wa ronu pe se ilu le nse ni abe en jeya ilu le nse ni abe nsabu si ara yin enter as if odun mejo omo ti wole federal rep ni isin
0: awa akulumo accumulate wealth
1: iran dinan wa o ni ila nso fun ra wa
0: igbo ro buru to ba ni
1: a nso fun ra wa ni pe awa omo alai le nikan na ka wa na ronu se
0: bi o le ronu
1: ebe n ba to dide to tun fe jai laarin ara ye tun mo ta pe njo wo lo de eyin le mo ju wele baba re fun pe omo ale ni bi kan eyin na ko ibe ni kabiyesi yin kan to ko fun ko fi toju yin to ku sapara re yin se won lowo nisin o ile yoba wa ina ni o awa la laki yo ba ori ba yen tele yo ba e se de pe yo ngba ti kabiyesi gan be lara awon ti so pe ba yen ni ke se oba mo gen te pe apase lori gugun kan ni won gba won lose interest won in love fa gugun kan ti se laarin ilu ai in love ta won governor se bo se wu won ample la governor ta ni emi ori in keke mo so ru ample ni won tori pe won o ni nkankan to je nkan amuye fodo kankan e ko ko grant mele won ti fun awon eyan ise re won ti fun awon eyan kaakiri an be are bola metinubu eleyi

0: ẹni kan lọ jiyan gbe o e wọ ni e ba dada wo iku guna ni pa nbe
1: agbakin lasiko
2: any video kan owo ti won gba ti won fọ sori awon tan jigbe
0: e ri mi bayi e kun leyan ni lesun
2: ah kwa bila pariwo
0: be wayi
2: se joba ori awon kiri abi won wa
0: ita be na o to bere be pe bo intelligent wa wa awon mo yi network ni se te ba se mistake ta ba transfer owo sodo temi ni sin e le track mi mu mi
2: o ti tan
0: sugba won ele ri won track emi o ri dangote pere afausa le mi mo ri pe je ba ja sodo bo mi but a fe mu alabosi la won ta ngbe ngbe alabosi ni won na e le track en ti won transfer mistake li 10,000 lodo e mu e le to ra phone ti we pe won yi mo lowo ni e lo mu pada ran pa yan ran le won sugba en te pe info to tun buga to tun ko pe ohun roju hun re o te de ri oju re sinu lo wa lo wa ni
3: ah Nigeria ni daru
2: ah ati won ko dada ladi o
1: ami o ade layo e be ka tun kuro lori oro tori n ti mo ti e fe so tele ni pe lasiko covid-19 to je wi pe o kan atolowo ateni ti o lowo gbogbo aye lo kan gba na awon ti enu ibode ipinle kankan eri bi won se so oro on to le dandan bi eyin afogun gba na to ba wo se be ase ati wo ipinle kankan ni asiko ohun se o rorun to to be
0: bo le je wi pe e ma jan tanra wa je se ri awon alase na la mo fenu abuku kan ni alabosi la won tan pe le yan wa yi
1: to
0: nigba ta wa n travel nigba ti won so dada n lo si pele eko awon omo lomo ta nlo bi kan won da wa du ni won gbon wa yebe yebe won guga won test oju won test ogbe lo awon kosi koya won si juwo se won si ba ti won lo
1: to e o ti dangba na
0: e ja ni lu ta wa ina ni awon ti ise ya yoruba e wo nkan kibe e lo we ti oju bore wa na melo melo ni nkan ti ngole nbe won gba kan mu ni se won ni nbo lo ti nbo olopa bodi ori gba mu ota abori sisi nkan sugbon wa daarin ilu olopa kan ti o ni rawo pe ani si okunrin ise o ni lo garin awu te o ni rawo se okunrin yo ni lo se le ronu nru ese niye ibota abo kun abe okara re bayi ni
1: e da lo soro oselu oju iwe keta daily trust lori eto idibo abele ti egbe oselu ti apc to waye si awon ti won nife lati dije dupo asoju sofin ti o waye lawon ipinle oro ti bere sin jade gege bi iroyin ti gbe lati ipinle gbogbo awon ipinle ti eto ohun to ti waye lara awon ti o fojulede na ni awon foran video to gba oju opo kaye lujara kan lati opin ose titi wa asiko ta wa ye ikan na ti e ni awon ti won count ti won si mo count daada iru awa ibe a lo suku ko lohun saanu wa ni amo lara awon ti won wa jade ti won tin be ni ile asoju sofin ti won tun wa pe awon tun fe gba ticket ninu re lati ri asoju sofin Nicholas Mutu to je pe won ti wa nbe lati bi odun 1999 ti won tin soju ekun Bomandi Patani ni ipinle ti Delta ti won si tun ni wipe ise rere ta won se ise awon fe ba lo awon fe te si waju amo ti won pada ri ticket gba be lo amo won ti wa be tin so ni sin pe ah eto ohun won se daada o le jamba kan nu igba wo ni o ti man di wipe ah seto daada lorile de Nigeria se ti o ba ti favor ti o wa si bi ti eyan fe ti won oroko ohun seka ibi ti won fe ni abi ke ma se ni won ti be sin so pe won seto idibo abele ninu egbe oselu se aigbaradi to ni won fi se daada ni amo na e ti woru awon foro video to tu jade na loju opo kaye lujara agbake
0: gbogbo e lawa na ri e ri pe ti democracy ba bleed ko bo sodo awon ara abinu sugbon ti democracy ba se daada o bo so wo won nu e jajo lati 1999 ah even kati pe ogun eyan ni e daku omo 1999 sojo ma na e wa wo seru fin ro ta n se yi ofin ti tara ni je ni lo to ẹni kan náà ń bẹ lamẹrika ni congress ni ìsẹlẹ karo tó náà fẹ lọ nìyẹn.
1: ẹ àti ẹdùgbẹ lórí àwọn bàbá wa ní uganda náà.
0: so sẹni gbogbo títí democracy àwọn tó ní ìyẹn ni jẹ ni kìí ṣe rọ. ngbà wọn tàn wá jẹ láyé ìgbà náà wọn ni government of the people àgbà yẹn gbọ kọ people kankan government of two people ni wọn kàn change àwọn ideology àwọn kọọkan láti lè sùn tí ń tọ́ tẹ wọn lọ́rùn ni ẹja wo kan 1999 nìkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ wá sẹ́ tó dáa mọ́ ẹlẹtikiri baba kan bẹ tọ fẹ gbajugbaja kan to na tin bebe ati yedun ina o ya fo ye get inti e
2: si o si won lori won
0: o ya fo fo birin inti e aten toto aten ti
2: o ja pin
0: ya nse gbe
2: abi ki lap e se olosonu plane
0: ah ilo de gan

0: mother
1: you
0: mio omo ye
2: masaji
1: yo
0: AI ni welcome look at one play game ni ṣugba won lara wa to odo to e ko ronu ko ji pepe kan ronu pe kini next ta won na ba depo won ma yawere ni se bi kan ni mo so fun jori ta gbe 1 naira o gba agba lowo re ololo ni fiyan po ngbo wole tan koran ti pa won kan lo ji aso lo ti won wa kibo won o sise odo egbe wa nu ke gboju wa lo awa go to julo ni
3: ti osun state n bo lowo lowo bayi
0: n bo
3: so ko se so lori radio n ta n gbo lo to state
0: won re pe battu to battu ni
3: oh
0: eti n be n bi o fe lo awon kan fe le da lo jiji so yo tumo si pe se tara alu na ni mo si wa mo ma lo e fi bo soro ke lo le fa nitori pe gbogbo n ta lo ko awa mo mo wejo ni we lo ni e ba pe we kan ni so le ni o so daada be be ko so ri ko awa mo mo ke ojo n ke lo ni a mo mo bible ju n bible lo ni ba wa se manu in pe ti wa lawe mo so isoro ta ni niyan pe oro wa oye ra wa gangan mo nigba de nkan ba ti wa lose ni kan nisin nko da ni arewo ti kunle dan nisin won yan wa je ni won fa yan wa je ni iwo to wa leka kan to ra si yori se nbe o wa lo fe da ilu kan so sese ironu yen ka ronu pe o popular gan mo so ironu ele ki yan wo sugba yo pe ki lo fa ni ti ya ku fi ba wa pe to ba se odun merin abi mejo mo ifo odun mejo gan tin po
3: nunu gbe si aye mi njo nkan family wa
0: you can lo mi bon to di pe service interest e mo ri ina se la pe o da o ta wa ti se gugu e bayo e je ki tribe na mo se yi e understand to ki o ti mo bi ta won jo nlo
3: but da honorable rule re na ko ru ko won bi bayo an na ti lo to e merin o abe meta
0: abe ri
1: eh agba ke se
3: ka o se ti o nera lorun o
1: pelu bi eto se jade isin se jade ni isin se ka gba pa awon omo nigeria tin jara won bo dede
0: iro iba benu ara won ni won di ko ti ko
1: mo mo na se bi e se bi lara awon omo nigeria na won sa nbe ninu
0: egbe o ni pile oyo ninu egbe to popular kan na ni pile oyo yi na eni kan ti me to ko ti nlo ti pe sugbon won gbe wa eyin omi na money na water o lose na ke se wo ni gbogbo nkan ti won yan fe won mo bi ti won lo e to fe fayo gede fe ti pe nlo mu gbara
3: pa ni na water
0: money money na water dollar won na bo ko wole
3: e won ti cp na ni side eh imo baba na
0: ina ni mo so money na water
3: o ni orun na owo fun awon elders bo lo nse ribo 14 ninu
0: 2000 everybody know where they are going to eh e mo ri pe personality la mo ti so ti pe sari ibo ta fe ri le to nbo yi assessment o wa daada
3: assessment
0: se ni iye to ye ko pada se ni yo ye ko pada sen to nbo nkan to ni wi gan so ye ko pada se se o ye ko pada se awon ti n se yen lori
3: awon ti n se orowo lasan mo
0: awon na ti ri na ri emi ti mo se to so feminist ni pe eyin olodun ni fiyan po komo digba re ni komo di eru e ni in tsunami do si tin gbe won wole tin lo komo di eru e ni ko soro nbe mo odo o gba fun be mo odo mi na ni ko tun waye mo alawon odo gidi mi to fe te won emi won
3: olowo sanu ana gerin daru ke to lo lori mi yen dakun atin sumoja te eri awon primary si o gboju fun aye lokara kan yen ni to tin ka 100 internal ibo APC ni yen latin fo lati 100 lo si 300 350 800 801 802 900 to ba je pe ninu primaries APC latin reti figure to to won escalate lojiji beyen se n ta mo reti ninu major election nanu
0: ninu to pe ni primary election ke ward to ward ni ko to di local government dan ni kibo po ku lawon mo egbe won ti won ri nbe internal arrangement ni bo ba se da si awon kan bebe ti o lowo lowo o
3: ti mo so ni pe ibo nfo lati wa nkan ma jump 100
0: yo fo nbe pe yan ni ndibo nbe halu janu eya me o ni nbe ward eja be lati bi unit kan yẹbẹ oni be unit ẹ lọ wo bo unit nbe nbe o gbe lo ni nbe nbe unit ward kan ni se o ni ye unit nbe ni ward kan ko to ba local government kan
1: e se ti won ba wa mo ka se multiplication timetable won fi ka ni
0: ah eyin e se wa investigative work na ye eyin
3: o mo ka lo o mo do pa cover
0: de lo e le mo yin o
3: a lo se joja pa na bi abadi aso joja e ba pe kelu ele lori oro te so le kan pe aye ti gbe won ti mo bi ti an lo eyin agbale ni pe eyan ti ma lo si ku egbe ni o ko ran ti ati ma buro e dani senator gbenga daniel won lo sa awon tan gege bi gomina ni odo won kan to bo si senate amosun na lo senate da pa bedu lodun mejo tan da pa bedu fe lo na fe lo senate se baba gbengara ni e won o ka mo pe ojo bayin bo tele ni
0: hmm
3: e ja do ja ka para di 32 fm 94.9 ko kale

0: ẹni kan ti o bo si o si koja awo atọlọrun akuti mo n toja go so loni ewe je nsun jere o nsun siwaju o n gbe siwaju bo ti nsun tin gbe siwaju
1: Then come and introduce confab whether it will solve our problem.
0: Be na ni fojogun

0: awon ti an lo aji last year oni ye ti an san awon ti an be nle olohun fodun yi oni ye ti an san padide adibaraba gomi baso lati re ade barabire birada ese baba yi
1: how you melu me
0: won da ni nko oye pada lodo awon ti won lo nki ama ni Nigeria ojojumo ni nkan gbowo lori o ti ma wa la ni nsin igba ton ko so ye owo epo lo nka wa la 1320 1350 won an jagun bi kan lo je po won Iba ti won jagun bi 1000 na ni abi 750 e ja si 500 iyan ni pe ko se nto se o ko de ma gbeyanju agbara e opolopo wa nto nko ba wa ni pe a nse ju nti a to lo oda keyin o ma se ju nto to lo na o Oya Ken, you man ronu siwaju. Ama koko gbinya ju shinto to bayi.
2: Oya yo.
0: En to wore ka two bedroom flati. Oni no, kan bo ngbe ni story building. En to wore rale. Sana do wa nla lu kan. Oni no. O vere ro drum. En to wo moto re ra mikra. Oni no, come on, bon, Wildlander. Go to ni specific. George American spec. George 2016. Ay, ay, ay. Shebo, Tima, elewa shapo. Opalopo wo, shebe, ma. Opalopo wo, shebe, ma. Atin tatu, ati, ita, tula, nishi. Seju nta to lo lo nko bopolopo
1: baba
0: bi mba ti lo le se ikede ati ipolowo oja ti nde laaro yi ma tu perepe re le e ko ojumo e ka bo sori to se ya

Eje nsi so loju opo. Opo na ti ri na si opo ni ati ni yo lowo, yo lo lase. Se kini kan, yo lo ola. Amon kini kan je number 1 teni ohun o ba ti moju to. O possible ko mo lo ola o. Yen ye o je dogbon si.

0: Eku oju me e kaaro eku oju.
1: E kaaro.
0: Yes.
1: Apart from that money ya.
0: Lati money ya.
1: So by the way, we are ni akobere nja si ni ise lugun se.
0: Mm.
1: Ora si ore mi.
0: Mm.
1: Palara.
0: Igun.
1: Palara igun pa ni nkan.
0: Mm.
1: So eni to ba ti se sere. Yo ki ise se yo lo ki se chaye re.
0: Mm.
1: I'm not sure if you're going to be able to do it. Ejo ni padi lojo ni ni boya to so meti jo padi ni ejo wo ko padi ni boya kan ni so ni eju le ni olohun ba wa se se si won fa kun te na si o se je ni yan
0: eseun
1: ba da ti ni lati mo ya
0: eseun ba mi male eseun e pe fun awon.

0: e ka bo pada e shin ki kere asare ile o ojo yen de ti lo mo ti yan la aro yi ni bere eto
1: mamba fun wa la ni siki otu o ka ro wo fi saye
0: opolopo wa be ba wo sa opolopo awon ti won ko wo mo ina nsise abo pe isise ni eh ayo de ni se se ma pa ayo ni se won pe kini kan ni time t I m e bi o ba pe won ni akoko abi be ko a ki o ki o akoko asiko to ba ye keyin o se nkan bo ba ti se yo pada dun o asiko to ba ye keyin o bimo bi o ba tete bimo yo pada wa in life ri baba 80 wa lo me se e pe ntin enta ko wo mo bi o ba tete lawon asiko to ye ko se nkan kan bi o ba se yo pada munle enta ko wo mo ati ri ebo ni omo ba sise ebo komo tutu etu e ko ngba to wa primary 1 wa mo primary 2 ko di primary 3 won ri bi ti e to ni e tun da pada si primary 1 asiko yen lo o ti lasiko ta ko mo pe yo mi ti ebo basiko yen ba ti lo elomi ni o mi ti ebo en to ate shama to tete japa ma pa pa pa e gbo ri babo obi ai masiko lo ndamu eda o ayamo ni kaluku asiko ni gbogbo nkan ore wa se suru igba ni ile to kokko fe ko ikoko ko yen na daddy yen ni ile yen o si wa foundation titi do ni
1: ai ma
0: o ba je pe lasiko to wa yi cement eyo kokan lagbara e ka mo ra pamo o ba pe block 50-50 o ba iwo lo ni target ma ti ra block 50 to ti pe me ti ma ti ra le merin ti ra cement meji bo se water sand abi se bi na le ma npe o lo re buye pe o bu sibe e ba npopo o ye fi ko to tun ka e tun se baba ndu oda siko pe ah won ti so pe ma lowo ma le o le ma pada ko nkankan asiko yen o le je pe ibi to gbodo gbe niyan ibi to lo re ra le si yen o le je pe bi to gbodo gbe nu to ba gbe be ibe lo ti connect eni ti o pada connect e to pada fi je eyan ki lo nse o gbogbo nkan ti nsele si wa pata lọlọrun oba aleki ola mo npa e ewekun ni jabo lori igi lai se polo mo asiko te bi npo yi afeke bi o po ni

la n duo fun tasiko yin o fi ran ara won lowo no aka kin fi lo awon use car rada da a prefer ki ma sa gun kada olodun de mu okada opada taku nbi to ti gbodo meeting point junction o le ja pe moto jaku jaku ngan ni o lo ra yo wa ped office njo yen o ye ko tete de oge a bi ki le to ped office e ma binu sa moto mi lo taku ru moto brother adawo lo nlo yi eh ki to no apart from ise yi ki lo ro po tun le se o mo npa building ni je ki ma gbe building mi fun e ko je kon ma wo je wa ma supervise e wa ma face e ko de ni da salary yen duro then I'll jo mo what of ma moju to building wa ko ra moto kan fun e na to ma je ti e sasa ti aroba ni e ko pe si lori ti amiyo adebayo fun lo ni mo n sadua fun ra mi e ba n sa mi sasa pelu ki ilo ko moto kini iru awon tan brataye nlu awon pasuma nko yi ilox abi kile npe an ilox nla tuntun yen o wu mi gan mi jojo kini ti o ti o dabi panpan ojo hun yen amon to je new model eh to bu abi kini gbogbo nte npe mi o ti e moko e kan sa ti gbe fe mi ni o se peku to dovisi bayi e sa ile wa ye jina ni after the ayun re yen a wonu alata yen eh ejina n toto a tin lo na jebu ba yen mo nile kan ni aerodrome boya kan ma yonu salary e die die dream e wa si mu se ni yen o le ta le yen nibi to ti wa lo n gbe tele hun ko ta boya ti jo se gbe ile yen o ti di ti e won yo wo e die die nu salary e ni bo ba ta o le fi ko o le fi sanwo aerodrome tan abi ko tun fi rent ki wo na tun ma gba rent business mi ama bere lati bi kan tori ijoba akoko asiko si ibi ti mo nlo laaro yi niyan o asiko si o ore wa ka to boju wo ka to boju ri odun meji o dodun meta o odun meta o di merin o merin a di marun marun a di mefa mefa a di meje meje o di mejo mejo mesan mewa o nka lo die die nu I'm still young

0: asiko to be yen ko kose kose
1: a lo ma fagbara ko koni ni choice mo ngba yen asiko yen tin lo ile na wo ka to so mo loko abi be ko ni en so o mo pe le yin ko si katakara abi nti mo nso o si ko ye o mo pe ko si pupo nle ko si nkan to po nle nile yin ko si nle owo mo nso nbe lo to lododo iwo ni vision o fe ma wo suit o fe sise bank o fe je manager managing director bank o le fi tailor help are na lati bere dream eyen yo se pada wa si mo se koda ko pada ma suit o si tun le ni complain ti o ma ran so.

0: Eja ma lo le ise Danabis Homes and Property la aro yi eja lo le ise Danabis Homes and Property e ku ojumo o ni le ise Danabis di
1: e ka aro sa a ku ojumo a ku ose tuntun a se ku ojo aje ojo ayo si ayo ni o je fun ko wa wala se dumare
0: ami olohun
1: ba mi dele oluwa fe mi oko mc bam lo ko mi lati le ise kan tin tale nbadan atorilede Nigeria Danabis Homes and Properties. One of our back with
0: Akoni.
1: Akoni.
0: Ashifida
1: Lale. Ashifida Lale. Garaga. Tabaso Kwalishe Danabis Homes. Aso ni Kwalishe Karoto. To ekwe. Gbenoso onku mbe fun. La ni tanpe ni estate agency. Nito wipe. Njwa atin lobby. Ta lo kuku. Ili kumari mba wabo mirin.
0: Olo nisho.
1: O sin ye. Njwa atin gbin. Itu otu danu. Awa no usi fawo arawa. A se ga ko le ga fe nu tu for our olohun ogo foruko re la aro yi
0: olohun seun
1: awa le awon le leje won leje won ti oga ni lara ti o si fani lapoya sugbon je mo so fun yin e wo mi sa e wo mi wa anti mi brother mi gbogbo o te fi

0: alalu barika beyan ba wa ni ibadan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be
1: show me your 32
2: ah o ti sun mi o mo le aje wet le ni ba e ki gbogbo orun mi kun keke mi yo ko se jeu jeu
3: gbe momo
2: o ti le dola kin to lose weight kan mi gbe bi orun to lo to lo ogo mi a wa ju oluwa e kan flog to weight mi yo e mo le wora mi no glass le ni ba e kin fine.
4: This skit was performed by Goroso Ekiti.
5: 32 FM 94.9.

0: karo akojumo akojumo mo ododobe se dada la bayin se dada le wa gege bi emi na se wa aku ose tutun ose ayo ni ose yi yoje femi ateyin e kabo sori eto silu ikani aderin posunu ikani feyin e 32 fm 94.9 ta kale si laughter house ori oke premier mokola ibadan Peter Ola Supo Captain Peter on loruko temi mo kini e kaaro akojumo lori eto selu laaro ye oko lara won baba sale lagbo selu lara won ogbere gejige agba oloselu nipinle oyo ana ni alejo wa laaro lori eto selu alaji BC Olopoyan e karo sir
1: Captain P2
0: e karo sir
1: Idadanuwa
0: yes sir e kojo meji meta
1: eh
0: aku bitoro di du lagbo oselu ipinle oyo yi e ko bi te n ko wa lo
1: abi
0: aji BC Olopoyan ka ti e ko wo bayi laipe yi oni opolopo awon egbe awon agbagba nu egbe oselu ti PDP aritikaluku kan ta koso e kan gbo lagbaja ti lo APM ko to di jokiji lara awon to nsise pelu gomina gbogbo won ti sa lo APM ni aipe ilabari ti gomina na bota ti ni awon na ti alliance wa laarin PDP ati APM eyin ati igba kan ri wa ni PDP aso APM gan le wo
1: beni
0: igba ta ri da gbe yin ko legbe ni
1: mo ti legbe
0: egbe wo legbe
1: yin eni ti o legbe laye ko le legbe lorun mo ti legbe mai
0: egbe wo le wa wa
1: APM egbe ti mo wa na lo ti so yin
0: egbe APM
1: be
0: ṣugbọn e sa ku ni PDP tori awon eyan kan le wa se le fi ku PDP lo NPP awon eyan na le lo pade le APM yin
1: no a pade ara ko sori ki se ku mo sa ku ni nbe
0: okay
1: ma ti ja wa niyan mati o ti si ja mo bo wa ti jo da ko tipe la ti jo wa
0: se si le jo se
1: mo le so lori radio pe ibi ti se imakide ba lo ni ma lo
0: ibi se yi ba lo le lo
1: so ma te gbe de ti wa ti mo de ri pe se yi ti lo be emi na a jo lo na ni
0: e ti wa le pm bayi e ti legbe bayi
1: ti ba wa mi o ni wo so APM
0: egbe lege
1: ma te se egbe olunje
0: oh oda alaji bi se olopo eyan awon omo egbe oselu PDP kan awon igun ti wike won ti bere si ni soro pe gomina Seyi Makinde isalaga egbe bo ni ase lo fi PDP taja lodo APM pe ajosepo awon ojo se PDP APM platform
1: awon ti won so ye won le so be tori pe that jo ti Obasanjo ti wa loye
0: okay
1: won so pe governor ni oga egbe ni bikibi kan ba wa gomina Seyi Makinde o de ti ku ni PDP ni gba yen so to ba ti wa ku ni PDP gbogbo awon turaki gbogbo expo todo ti won won ku ni PDP
0: okay
1: so awon alliance wa o de ku ba awon APC na ti se be ri
0: okay
1: but ANPP abi nkan ati ACN
0: CPC
1: CPC ona won wo po won so loruko kan APC yen so ki te pe ki Makinde ni right
0: okay
1: lati se nkan to egbe na de ni right lati jo lo se ara
0: I don't gomina se bayi
1: omule
0: te ba wa wo se gomina ti ku PDP bo se PM bayi ni tori tan gbo ni pe PDP APM platform
1: PDP si wa bo gomina ni kan lo ku ni PDP gbogbo omo egbe o ku ti lo tori pe mi o ti si ninu egbe PDP le mi fi wa ba gomina lo
0: okay
1: and awon to fe dibo ninu nba ta so pe APM la ma fi dibo gbogbo won na won ba gomina lo bo egbe si wa bo ti wa chairman PDP wa bo ti wa secretary PDP wa bo complete school wa even to fi dey word ti won ti so as jo se po ni
0: o wa da bi pe gomina yatan won se PDP won se APM
1: ko ti e yatan
0: okay
1: nto tele ni pe gomina ku ninu egbe yen olojo yen egbe kan gbogbo awon to ku won atele lo nu e o tele lo sunna like ura deleke ni olosakod egbe re ti PDP si lo bo ko bodo de so pe gomina le so pe PDP lo manisi lati jo Thursday
0: APM
1: gbogbo eh but ajosepo lojo wa e ma jori won po APS APM le lo office APC PDP PDP na le lo so fe won ajo asepo la pe so egbe mi na tun wa tan na ma tun fresh asepo pelu ta se anu to join won if APC na pada le join
0: e le gba APC na
1: da da as bi
0: abe lo dara po mo APC
1: lo wa le dara po won
0: okay Alhaji Bisi Olopo yan lori adehun Muslim ticket won ni gomina sadehun kawon musulumi to ti gomina leyin lodun na e gomina o bo ba pari isare o gbe isakoso ile awon musulumi ni oludije to fakale o mo mo pe mo n pari
1: mi ti e mo gba ti gomina sadehun yen
0: si gomina yadehun pada ni
1: mi o mo gba mi le so pe gomina yadehun pada mi o mo gba ti gomina se adehun mi o si nbe sugbon ti gomina ba wa sadehun oro question ti mo fe be lo wa musulumi ni pe awon musulumi orisi meji lo wa
0: okay
1: iwon orisi meta musulumi ti o kirun to njo ko lasan musulumi to ti o kirun to ngbe egun to pe te ba wonu eku e ba masudi nbe
0: okay
1: e ba ati musulumi to kirun o pin si meta ninu meteta yen awon wo ni musulumi
0: okay
1: so believe me ni pe eni ton wa nsoro re ade kan bi mo ma dada o tori agbole bi ti won ti bi gbogbo won lati bi emi na nderun kan baba to je baba won agba babalayi wola koda to ba lo si gbogbo benun kan ma tala si keru wa l'opposite le keru bayi tala si yen o ti pe keru fun ara e lo ko babalayi yen ni eni akoko to koko ma nde ma tala o kirun ku
0: lo kebo
1: ebe lo kebo ko leta ni won ko to kebo
0: okay
1: e to wan titi yen to ti gbo bayen o ni won ko lo tan wa lo ko kedu na lo ko to kebo
0: okay
1: sugbon won ti yen ni matala si jima lati bi ni titi yen
0: titi
1: okay ti bo wa ti man kirun e gbe shop to wa legbere shop mother mi ni e ya to bi mi so e on jo bi wa ladugbo ni awon baba won baba laditi so e bi won yen lata digun ni won ti wa
0: okay
1: musulumi ni won tori family are se kola ni won are musulumi o ni family yen kan lo bere dada
0: o kan ade kan bi na
1: bene baba to bi ade kan bi baba to bi baba je nrola je nrola o ti kuri saladi e ba supo ajupo ati awon be ati baba re se kola inu le kan na ti bi won oni kaluku lo lo nsese mi bo inu le musulumi ni be to da mi loju baba laditi ti won se coupon ni jo se be runka ni se la won ya si baba si keta koko je bale loko yen gagaga tan je bale oko adigun gba yen won ti ku olo forun ke won christian la won lo fun bo wa baba to bi awon are musulumi olo forun ke won muslim ni won
0: okay
1: bo wa baba laditi ti mo so yi baba layi wola yi muslim la won se so inu le musulumi ni subo iru emi si give me example baba to bi mi baba ajo ni iya to bi mi iya ajo ni sugbon mo we si musulumi ni March 15, 1981 matalasi oja
0: rara ti yin le yin lo
1: ti ni to ba wo matalasi oja ba ni mo ti we si musulumi kilu mo de fi we si musulumi nkan meji ni akoko oni gba ti oro maka ti awon to lo maka to ti barisa mo ko wu mi be lẹyìn ìgbà mo ara ṣe kọlá àsìkò tó ṣe kọlá jẹ mu tó jẹ ààrẹ musulumi ìwà yẹn ìṣesí yẹn yúmbàṣẹ.
0: ṣé kádé kan bí náà wà lọ wẹ̀ sí musulumi báyìí.
1: mo ń bọ̀ èèyàn wá ṣe kírísítẹ́nì o ó ṣe musulumi o mo rò wípé kí ló ti dá ni èmi papò mata àwọn muslimi tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n wà níbi tí wọ́n fẹ́ dìbò ẹ̀ lé ní wọ́n mọ́sálásí rí. Sẹ́ńtì wa ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì gan ọ̀sán ja àwọn yẹn lọ ni ẹja fi ṣèyí mákindé ṣe sàǹpò lájọ tíkìtì tó déjọba ló ti ń ṣe ramadan lecture Okay. Maybe 11 years ago, maybe 12 years ago.
0: Hmm.
1: She got the that way through. She bought bombs, Lumima. She won't bore this year for hour. She got the joke on bed. Off for here. Matala said, dog, but she's making the war. Oh, to corning, Katsi. God, I say, Muslim.
0: Okay.
1: Oh, to. Àwọn mùsùlùmí tó gbé mọ́tò fàáfàá ni wọ́n lọ mọ́tàlásì kan wọ́n gbé mọ́tò gbogbo nǹkan tí mùsùlùmí fẹ́ kò ń dẹ̀ sí mùsùlùmí àwọn kan dẹ̀ ti jẹ gómìnà yìí rí tó jẹ́ mùsùlùmí tí wọn ò sì ṣe ramadan lẹ́jọ́ rí tí wọn ò tiẹ̀ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ rí so ọrọ̀ ẹ̀sìn àti afẹ́ṣèlú kò papọ̀ mara wọn má tún kì í ṣe kristẹni nìkan ni ó dìbò kò ń dẹ̀ sí mùsùlùmí nìkan ni ó dìbò.
0: Tẹ bá wa wo àwọn ọmọ òye tí wọn gbé kalẹ̀ kan tó fa adé kan bí jalè wọn ni ẹ wá rí ọmọ òye kankan nu pdp tó kájú òṣùwọn tó wá jẹ ni tó jẹ pé apc nípìnlẹṣẹ rẹ wọn ni àṣẹ mọ pé gómìnà abiola ajimobi ṣe dáadáa wọn ni àwọn tí wọn kọ tí wọn jẹ rómọdẹ fún ìbẹlẹ ti lọ rí olùdíje mú.
1: èrò wọn mú nígbà tí gómìnà ajimobi máa mú bayola wá ọtọ lẹni táwọn náà gbé dání wọn àbáyọ adélábù
0: adélábù.
1: So báyọ̀ adélábù ó wà ní kì í ṣe ọ̀dọ́ wọn ló wà ìgbà míì tẹ bá wo ẹni tẹ fẹ mú ẹ wo capacity tó ní wọn fi ẹ̀sìn wo tó tẹ bá gbé ẹ̀sìn síbẹ̀ tí ò bá ṣe dáadáa náà mo mọ̀ kú náà ni ebi ta ti ṣe mákindé là ń sọ yìí christian sá ni adébáyọ̀ aláwa kánà christian ni tìkẹ́tẹ̀ ẹni tí wọ́n dẹ̀ mú ni mo deputy musulumi ni like báyọ̀ làwọn musulumi ni sin ẹlẹ́sìn ni bẹ́ẹ̀ ok what àwọn tinubu wa ń kọ́ tán mú musulumi ni christian musulumi ni
0: president
1: tán dẹ̀ tún mú sáwọn christian wà dìbò fún tinubu apc tó wà ń bẹ̀ sí musulumi ni five musulumi náà dẹ̀ ni
0: president
1: wọn àṣẹ sì tuwo christian lẹ́ẹ̀kan because christian ò torí ẹ̀ bínú wọn kúkú dìbò fún àbíbò mùsùlùmí kan ló wá gbé tí ń bú wọlé.
0: ok
1: àbí so bó ti kíní yẹn.
0: sade kan bí kájú òṣùwọn.
1: bó wọn náà bá rí tí ò bá kájú òṣùwọn ni wọn ní fi ṣe commissioner of finance.
0: nígbà yẹn
1: ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá fi sírú àyè yẹn òmùwò manage ni. tán bá fi mú ọ tán fi fi ẹ ṣe commissioner of finance òmùwò manage tó o dẹ̀ wá tí kì í ti pé nígbà tó kú o bẹ̀ ní efcc wá pé.
0: Okay.
1: Àwọn àrùn káàkiri látìgbà yẹn so àwọn nǹkan yẹn ó dẹ̀ ti join ẹgbẹ́ ẹni tó bá join ẹni bòlù lè join ẹgbẹ́ ẹni tó join ẹgbẹ́ lónìí tó jẹ́ christian ó lè jẹ lọ ẹni tó jẹ́ muslim ó lè jẹ lọ ẹni tó wọ́n bá mú sí kejì adékànbí sí muslim ló máa jẹ bọ̀ káwọn àwò àníkàwò káwọn mùsùlùmí jọ wo ti tinubu àti ti sẹtìmà ẹnì kankan ò sọ nǹkan kan má nígbà tí wọn mú méjèèjì yẹn tán papọ̀ so kì í ṣe pé mo wá bí wá bó ṣe rí láti sọ yẹn ṣùgbọ́n adékànbí ìmú kọ́ má ṣe mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ ó lè di mùsùlùmí padà bí ọba tó di mùsùlùmí ó lè máa ṣe ju ẹni tí mùsùlùmí ṣe lọ so ẹsìn.
0: ní ṣókí ẹyin fẹ́ràn adékànbí báyìí pé ó kájú òṣùwọ̀n.
1: bẹẹni
0: ẹ sọ fún ọmọkùnrin ọyọ pé olùdíje yín ta sánsán.
1: ó bẹẹni àwọn apc náà máa pọta sánsán o. yes. kódà lọ́dọ̀ wọn bàbá wo náà ẹ jẹ́ ká mú tiwọn náà ká tó sọ̀rọ̀.
0: ẹ já gbọ́ fọ́nrán yìí náà pàápàá tó ní ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ yìí
1: ọmọ
0: ẹ kò kí. Alhaji Ibisi
1: Olokun
0: Alhaji Oriyomi Hamsat wọn wo ẹgẹ yín ẹgẹ ó dàbí pọ ọmọ ẹgẹ ni
1: ó ní ọ̀tá dáadáa
0: ẹgẹ àwòrán
1: tẹ́gẹ ọ̀tá
0: ọmọ ẹgẹ ni lógo yín ẹgẹ tó ti wá já wálẹ̀.
1: ok bẹẹni ok Oriyomi mi ní sọ púpọ̀ máa kọ́ sọ ìtàn ni ìtàn máa ń fẹ́ wà nùrọ̀ mi ní ìgbà ọ̀rọ̀ yìí rí yọmí dàbí àwọn méjì kan táwọn lo soko ta wa ndari bo nle
0: okay
1: ma tan bo awon kokoro ti won wa loko ye won wa sa ma tan ma dele baba kan nu won ile bi tan ko ya o sun sori am ti abai o wa ya nu le
0: okay
1: ikeji wa be lowo e pe le ti baba re ya nu le iwo mu kokoro kan nu ile ka ju si baba elenu o si gba o ba gba kokoro lowo re o ba ju si baba elenu
0: okay
1: baba wa taji o wa n ta loju kokoro se lenu yen wa ni o ma yin na ni o wa be lowo o mo re pe tani baba ile oni baba re wa le kata ni o wa meri oni o ma le ni wo ori yomi mi ni itan oju bayi lo mi ni lo waju mo
0: okay
1: oriri yomi o dabi awon meji to n bo loko ni tori 2018 imi mo ori yomi lo sodo governor se imakini
0: okay
1: lojo na lohun mo mo ori yomi se wa adigun bada yema iya te yon ma te yon mo yon wa adigun bada lo je ki mo ori yomi ri ijo ena la de jo votu nima to da lo mo fe so kini ka fun yin pe 2018 si bata wai odun mejo ori Facebook lori yomi ti se bi ru an funny thing ka baba lado ko si ato content creator now nisin e bere lowo ori yomi ibo lo nti wa rowo ko radio station
0: se gbe yin lo fun won lowo ni
1: odun se yi makinde ni si bi awon charity oro n ba mi asa mo bo nkan se ko need bi o ba te jan se yi makinde
0: okay
1: a le mo n bere lowo re
0: okay
1: ko won so ise to ti contract to gba ibi to ti sise iye to gba losu
0: alaji se leri jemi esun le n fi kale alaji ori omi o da pada fun yin
1: o le da pada bi lo de to le da pada mo bere question ni
0: ipere pe
1: awon se yi ko lo fun lowo
0: okay
1: gba but eyan ma sa iru emi si mo le salaye se bi bayi mo se kan bayi mo se nkan bayi ibi ti mo lo ni pe asiko ti won jo wa radio station e ba mo so ko ye ki oju kokoro senu se makinde o need e ni vele advise ni to ma le so pe ti makinde o se nkan kan fun ni ma tan se campaign o ma ti ya arugbo won an tele wa won an tele wa ta ma de campaign kan won fun lo won gbo trout ni mo mo yi tan gba
0: ilo
1: mi o so kankan pe
0: okay
1: so ajo lo campaign o join campaign wa so o se je ni
0: ki lo faja ori yomi ati gomina
1: afto ba bori e mu lere
0: eyin lele mu won dodo gomina
1: be
0: nigba ti nkan si dabi pe kaluku fe dabi kan du lototo yi nje yin ti e pe won pe ki lo sele nje pe gomina pe ki lo nsele te du lototo
1: emi o te ni beri
0: okay
1: idi ni pe ngba ti gomina ati mi na nja o pe mi fun interview lojo kan
0: ta lo pe yin
1: yin ori yomi
0: okay
1: lojiji o kan pe mi ko mi se interview lo radio eri o wa ni ah baba mo wa live o kini kan kan ko won ati ti mo n pe lebi ti kakaka akinfa akinfa gan lu phone pe mi kwese to bi mi njo eni pe ah ija te nja yi a gbo pe si makinde mo fun ni 25 million ni
0: osusu
1: mo wa ni ori yomi to e ki wo so be ni njo ti mo mu o lo 10,000 ni won fun o o binu ninu moto yen njo na
0: hmm
1: be so wo te kan fun ori ori yomi eni ko down to aje ro
0: ta lo fun 10,000 jona
1: seye
0: okay
1: so o le so fun mi wi pe won gbe 25 million won le mo fun yen 25 million bi kan ke won wa fi bere so ma de owo ni 25 million
0: hmm
1: nto so nje mo de mo pe o ma ma ni lati ma fi bija mo ni time ye
0: okay
1: so tan ba nja ni si ewo ni temi o
0: eyin na wa de yin pe
1: so yen o kan mi mi mo nto dija mi ma to pa won po mi ma ṣugbọn mo ma pe lasiko to wa ti makinde jo nse ni ori owo re to bayin
0: nigbati funny thing kan fun alaji ori yomi lawon isi oro kan igba na le pe for ni tin ka odo o ti le fun lowo gan pe eni for ni tin ka mo bo seyin le nko for ni tin ka si ni abi kilo wa laarin eyin for ni tin ka atalaje
1: no even time ti for ni tin ka wa ba mi ni je ki nwo
0: content
1: di bo mboru yo mi mi ma bo se je so gbogbo ogbu eyan o da bi cyber conference
0: okay
1: anani mo riri abi anani mo mari sugbon lati jo to ti ma ba mi so lori phone mo ti ma se dada pelu e mi de tori eni ko wa pe a wa gba amo wa se dada pelu e sugbon mi tori e pe ko wa ba mi ti mo ko do ade labu lo wa sugbon ma to wa fun ara re ni se to so pe on fe ba mi se checking le ni ke be loro funny thinker mi mo ko mbori yo mi ati pe ese mo lori yo mi se ti ma fi ma ran yan si so awon ni won tag tori pe bomo yin tin ba mi se ngba yen ohun ati igbowo ni problem mo dasi
0: okay
1: igbowo ba mi soro mo dasi mo ni ko fori yin o bebe ohun atem si oluomo won ni problem mi se omo oluomo pe mi mo pari e awon nkan yen ni won ri ati jo ti mo ba se video pe ko be igbowo loju mi so ki te pe funny thinker omo mi gbogbo awon to ki ti funny thinker nikan sasalen to wa lori kini ti o mami ri a le ma dorira sugbon mo se dada alado na o mami ni
0: okay
1: se won ti alado ko gbogbo nkan yen gbogbo eyan emi kan like won ni lati je pe kan le ba mo gira soke so ko de rojo ori yo mi fun mi
0: e ja rojo oja ka padade opolopo awon oro lo nbe nle ti e ba wa pekelo

0: pe business le yin fo se lu se ibi ibi ti je ba ti de ni
1: no se de wa se le pisi se de wa duro pe ki mo fe di asi waju laarin eyan mete ta ti mo kan le mo wa ni mi lo ki se be abi to fe so pe ade la bu ni e mo so ko ti mu mi lo o ti o ti pe
0: wa
1: tabi mi saju mo bi o wa ni abi tesu fo laarin so nkan to ba wu mi otoleyan
0: otolegbe
1: emi ati won jo wa ni ko se nkan ta le pe mi ti mi o ni down ko se but mo le ma se egbe yen mo le ma se egbe yen even ba se jo wa PDP tan se tele na se yi nikan ni so ki ti pe wa won megbe gan a fi be n soro so wa won kankan ti o mo mbe mi ni ibi ti won ba ti ma mi ti mi ti le raye se bo se wu mi
0: Seyi Makinde fe si are orilede Nigeria labe egbe APM
1: o ti declare
0: o ti won ti bota nkan mo tin tayin lolo bo ti pe njo mo se oporoworo pelu yin eyan kini won ni gomina ti
1: soro
0: debe gomina ti abota bayi won la won fe tabio bio
1: ti bubu aye ti ri
0: awon fe dije di are orilede Nigeria Asewaju Bola Tinubu e mo won dada o
1: dada
0: e se mo oro oselo
1: ben
0: si si youtube awon kan wa n soro kan leyin
1: okay ja gbo na
0: kan won ni ah gomina Seyi Makinde se professor re o kan mo mo jade wo ko ba le gbe awon to fe se senator ninu egbe re ko si ni rep ko se wa duna dura pe la re pe bo ni eh ko si G5 mo se e si G1 be si
1: e
0: gbo se be ni
1: gbo nkan to won jade nu se mi ori si se oro ni Seyi Makinde ko to so po won jade o ko won pa ti consult ati lo bo si di se eyan ati lo kakiri eyan ki kan so po won fe jade governor ka to so pe are if eyan ki so po won kan fe jade rep ka to so pe governor abare eyan ki kan sa di jo so ni bi to rin de
0: sise yi le mi e
1: mo fe beere question lowo re won le tin beere lataro kini won fi ma da president kini
0: ya ba de kajo sun won to ro pe o na ni jobo jobo lapa
1: o sun won yen na ni mo be ro wo so nkan ti en ti man je president ma ni ti se yi o ni ni mo bo
0: okay
1: awon to ti je president ri ri Obasanjo
0: ben
1: ya adua
0: ben
1: Jonathan
0: ben
1: Buhari
0: ben
1: Tinubu yato si Obasanjo to ti je president ri to ti head of state ri ati Buhari to ti se head of state ri
0: ben
1: iyan meta to ku ti mo kale yen ki la won ti se ri
0: o se gomina
1: kini te yi se
0: o se gomina
1: so kini yi
0: ile yoba ile yoba
1: ile yoba ile yoba ko ni nkan kan si yoba ni se yi abi ibo ni
0: yoba ni
1: now a fe jade so ni nkan te n ri ti gbogbo eyan ti o awon yoku to so yin ori ni pe iwa ti se yi n wi o repeat are ni south west ni bata wa nu ad Asiwaju Tinubu nikan lo yari mo Obasanjo lowo o de ba Obasanjo fa awon gan so story fun mi nijo ti mo wa pelu won pe nigba ti Obasanjo wa n se campaign leko awon ma awon ti wa ko awon eyan ti won gba lebe pe bo te lo tan la ni kan lo ma gba ese Obasanjo danu won jo fa de bi pe won si se owo be ya do lori lise so eyan ti se Makinde se o da mi loju pe nu Bola Ahmed Tinubu ati inu won ma ma dun ni bi mo ren to jo mi ah o tori gbe ri won ni ta ba ri won ni sinu won ma dun ni pe omo re nkan ti an ba re n to jo yan inu eyin odo e kinu yo dun ni afi ti an ba ya ikaloku o iwa ta won wu yi iwa ti yi wu yi ti won tun wa le ju be lo ah ah ti won le ju be ma ta n se subsidy ti won ba Jonathan fa ibi ta na n lo lele ta ti mo ra si
0: to se yi na ti n gbaradi ni bayi
1: o so gbogbo kan ta wa na se yi awon na ko se yi ni ti se asi wa ju lo ko se yi to se yi o ba ri ru ere o le ma se o na wo pe ere kan ti se so e de le so pe se bi won wa ni dibo fun se yi o ya fe nu ara so ti wa ni dibo fun
0: ah emi o mo ibo kan le yen ni ko
1: e ma wori mo jo diba yen o ti ko won dibo asi wa ju mo ko won dibo fun
0: se e ni gbagbo nu se yi

0: ejeje won o di
1: si PPC bayi nte yin ri ni pe won tin fail
0: e se bo wa won ti won yo lona ti won gba yo won yen se nu won le dun afi ton ka gba n tan awon je
1: e je mbi loro bayo adelabo na lo ho yin oloyi bayo adelabo won ko we fi epo minister le
0: yes
1: lati wale wa dije dupo gomina me gbogbo e ri bayi si e jo soro mo ni abi se won fi po minister le ipo go ati gba ticket na ni o tun rorun yi
0: no o ti le so pe ko rorun o di ba ta ba se primary o ti le so pe ko rorun fa o ti le so pade la bugan ni o ti le so pe agbaje ni afi ti wo wa ba gba ki to fi yen wi ni pe e gba e wa sign pe owo wa ti gba fun lagbaja ti o ba ti si yen o gboro lo primary ti won ba ko ti won ba lo primary ka mo reti court case
1: oh
0: awon yan lo ko to lawyer wa nu won
1: okay
0: Sunday wa le gbe opolopo eyan to fe dibo adelabo de kere nu aye o agbaje o kere nu aye won mo da ko yi gbogbo an to gba form lodo won se wa kere amen to kere amen to tobi so e kan le so pa won yen pe no first cream wa out adelabo to ti jade le meji o jade ni jo ni 2019 o tun jade ni 2023 se wa ni ko ko to ko dibo ni
1: alaji bi si olopo
0: yi abe so pa gbaje o to lati dibo abe so pe so gbogbo awon kan gbogbo awon oje ro ta ma nlo nu egbe won yen egbe yen ara nti mi o fi lo nu eni yen egbe bi court ka da ma to pa wa lase ka yen mi kan si bi kan keni kan ma ko wa ko ma ko fa awon kan awon so pe iwe ta muri ke fe fagidi moyan se tu fagidi wole ran won de na so pe won ko ni ibo kiko dani ma koru e nkan to se le fun oye to lati Adeleke ni force election o ni pe ibo kekere bayi Adeleke fi gbe won wa yi mo bi pe won ma tun di igba ton tun wa fe tun di e awon ward tan ti fe dibo ward omi sori wa nbe omi sori ode ba won si won lati lo be so won si lo be omi sori ti won ba bo omi sori to dibo omi sori na ba ba Adeleke si Adeleke ni o wa nbe mai so ibo yi a ibo mo fe dibo mo fe dibo mo fe gba ticket oto mo fe dibo ni oran
1: aba ngboro kan pe n to n ba eyin APM ati gomina Seyi Makinde leru oni Sarafadin Ali pe ani gbogbo ona ti ko fi ni ri ticket gba se pe bi ticket bayi baba yi pe mo ni gbogbo yin o mo sare oke le mo sare odo pe idi gan to te bi ni oya dandan mo joba mo joba mo joba nbe fo ba ti tan le wa tun lo degbe won ru pe oya e lo mo fansu
0: ero
1: mo leru mo bayi
0: Sarafadin ko ki se threat
1: senator or yourself
0: so the one so senator kinekan ko ki se threat me o di ki lo fi je threat
1: won mo lo mo nu ogba ni pe
0: ogba bo gbo won gbogba na si so gbe den ni ogba bo
1: pe ka bi si gun fun ni joker pe
0: se ka bi si o ba campaign se ka bi si o lo campaign wa won gan dem so bi kabiyesi na so fa awon yen bi to wo kan ku ni o se oran kabiyesi ko emi o ti gba pe kabiyesi so pe ma ba ti mu ni kabiyesi so pe ko wa ko da o le so ti bi abade kan bi o le so anybody bo se ki kabiyesi ti ni bo wa ma ti wole lo mo kabiyesi ko se pe gbagbo pe Sarafa ti Sarafa na da ko ti da kabiyesi ri ni to ti ko ko se nti o dara won ko se ti o se awon kan ti e mo ro ngba mi le ro pe le ni o wulo fun yin ko de se nkan ti o dun yin se iru wike yen to le believe pe ufara won ati e ni won jo waja ti bo lo mo nitori pe le yo won fo o ko yin ti ba ti gba joba so yen lati wo so ko si threat pe de bi won so pe ko lo je to e pe Sarafa o de bi ipo yen to ba ti to si ti won o pe ipo to de in to to si ni won fi lo
1: e je ase
0: won lo won fe o na lo mo nitori to lo won fe o mu kan be o fi kan lo mu kan
1: yo fi kan le omo kan
0: eh yo fi kan le omo kan
1: alaji bo ba je yin ni e joko sori aga oloye Sarafadi Ali ewu le mu
0: tori pe ti eto ohun yi ko sure
1: okay ti gomina o sure to ba sure
0: gbogbo won dibo fun ni ke se pe on lo si government aso won fun ticket ni se yo ma jo lo
1: to ba je yin to ba le mu
0: ba ni mu tori yen sure
1: sugbon te ba mo ba iyan be yan ba mu ti gomina e mo atoba wa ti gbogbo ojoyi le mo control
0: e ko mean anything
1: green pen ba be se mo dan
0: ni kan sure ju kan lo so o ba ni awon kan kan wa to sure banker oni oye ye
1: okay
0: sugbon ti gomina o sure olodun lo ni yen lodo
1: ile te wa so be fun ti bayo adelabo Abi 0906 2009 49. Oni awon number ile ite lanfani lati pe si wole laaro yi be loju opo ti Facebook 32FM949 pe yin e awa ni apa be na. Hello hello e yeri 0809 7009 oruko yin ibi te tin pe wa ati ibere yin ni soki tori asiko ta ni o kere jojo 0809 7009. Hello
2: Pape Bito
1: e karo sir
2: mo ki baba ni te gbo wa ni studio
1: oruko yin ibi tin pe
2: hello
1: oruko yin ati ibi te tin pe wa
2: ni olaji akinoya di da oruko mi
1: yes sir angbo yin
2: ina olaji akinoya di da oruko mi o fe lati akobo
1: ibere yin sir
2: hello ten gbo mi
1: angbo yin o angbo yin kete kete
2: hello
1: eh angbo yin o
2: mo ni mo ki alege te gbe wa
1: e seun
2: ten gbo mi kete kete
1: be ni
2: eh seri analysis abolopo yen laaro yi koda this should be the best interview. One is it become balance she dada for the great although the construction wa. But if you tell me we pay APM PDP, take away I and Pabuku Kaka, thought for the Gomina. Oh, let it all for the Gomina will be. And by the way, back on the chain in 2011, or by the world Ladoja. Once a popular to town in a few days. Àwọn kálàrẹ wọn jẹ ní pẹ̀lú àbádé dúdú gbogbo ìbàdàn wọn jáde tán wọn dìbò fún wọn kò sí wọn wọlé wọn ń gbalé ólẹ kò sí sákúláró kò sí pé bẹyà wọn káwọn kan lọ nására tí wọn ò rí nkankan ṣe fún wọn kò sí káwọn lọ fi bí ọmọ 63 billion tó yẹ kó ju àìjáru ọyọ ṣèjì lọ rí lóbẹ́sì government house kìí ṣe kò sí yín bẹ so kò dẹ̀ sí pé wọn láútẹ́kì wọn bá ní 80,000 sí ìjọba ọyọ tó wà lóde tó sọ di
1: 800,000
0: bo won fi kini kan ko government house won ti pare ta ma pare bo yo ye wa ka o abi ko ka o
1: third force ti an so gangan
0: mo third force ti won wa so yin titi baba ladoja o ya to si le
1: okay
0: eleyi asopo leleyi baba nikan lo da du ni gba
1: yin
0: den to wa so fun e o force election won ko ri bi elekeji
1: okay
0: force election won ibo won o lo ibo ti won lo topo but won ni rep bi merin abi won de ni honorable state of meje bo ile keji yen ibo won ye rin debi pe ti won ba fe win ni ba yen
1: sugbon se en to dije la koko wole ri npinle oyo ti o kan mo bo bayi ti o si wole se yi makinde gan tan ni o na pe gunrun gan
0: so mo
1: ko se le
0: ajimo
1: bi to pe gunrun ko se le ko mo la koko
0: no no igba mi o ma mo la koko ti won mo baba ladoja mo la koko won de mo yes baba so la mo la koko won de mo
1: okay
0: aga la mo la koko o de mo to ma so mi so pe won mo la koko yen ibo la fe je to so
1: akala di dakiji gomina wo gomina
0: ni ko mata
1: okay
0: akoko to jade gomina ni
1: e adekan bi senate lo fe se ti o wole njo ni
0: ko ti e se pe ko wole o o primary ilu
1: nitija e wa fun ni ticket gomina
0: ko se ti won le fun o ye ko mo ke se iba kide ku ti je nkan kan ri to fi di gomina
1: e ja mo se re pada rele ki la mo ran yin fa mo ra le
0: no ma mi na ni pe ko lohun ko fun wa ni gomina dada ka ma si ibodi ka di bo si bi ti ti oto aten ti o se so mo ki gbogbo ara lu e se o
1: e seun ope pataki lowo alaji ibisi olopo eyan
0: emi na dupe lowo yin
1: amori yin ba o
0: ami
1: e seun o adupe ba kan na awon iko to ko wori pe lalaji akiyin iropo honorable demola oke iaro honorable lujon adejumo honorable adekunle adenike honorable ibrahim jinadu cyber pro ati gbogbo awon yoku ti won ko wori gbogbo yin laki e seun adupe akiyin o ko jabi ari mo leni lori eto osilu titi ola pade lori eto gbagede oro titi igba na peter ola supo captain pitun lori ko temi odigba.

mo kiyin e ka san esiko ise lata ro iroyin agbaye lekun re le ngbo lati koni 32 FM 94.9 Olusola momo loniroyin yin awon koko to fojulede ninu iroyin na ijoba ipinle Oyo tutu gbe igbimo tutun kokale jade lati ni ile ise olopa yi to je ko gberegbe ti yo tutu bo mo boju to oro abo ile ise omo ologun ti ile Africa ti won jo nsise po pelu ti ile America ni won ti sise loju egun bi won ti se akolu si awon agbesumo mi ti ISIS kan lekun ila orun ariwa orilede yi ni ile okiri ajo to nboju to oro eto ilera lagbaye ti kede wipe oro arun Ebola ti won tutun kefin re ni ile Congo in lo ti nilo igbese pajawiri labala ire daraya orilede Nigeria setan baye lati mo eni tokan ti won yo dojuko ibi idije ti feye ti ile Africa ti won yo fi mo boya won yo kopa ni bi DJ na todun 2027 la bala mu ludun gbajugbaja won korin chike en lo tin pe wi pe ki awon eyan o saanu awon loju oko kaye lu jara tele oro kan wi pe o ni awon ase mase kan pelu erin to ti fi gba kori je aya Frank Edo iroyan re lekun rere lojuna ati tubo gbogun ti oro abo ti o fe me ni ipinle Oyo ati lekun iwo orun gusu ijoba ipinle yi ina ni won tutu gbe igbese lati gbe igbimo kan kale eyi ti o je lati ile ise olopa lorilede Nigeria ka ti ipinle Oyo ti won yo tutu bo mo gbogun ti oro abo to fe me ni ile yi ati eleyi to je igbimo ko gberegbe ninu igbese ti won fi gbe igbimo na kale nigbati gomina ipinle Oyo Seyi Makinde ti won soro ni bi ti won ti gbe igbimo won kale ina wi pe eleyi na ni won se tele awon isele ijinigbe ati iwa ipa mi to waye ni ipinle Oyo lasiko yi ati wi pe igbimo tutun ti won ti gbe kale na ni won yo tutu bo mo gbogun ti awon ti won ba fe domi alafia ipinle Oyo ru papa julo lekun iwo orun gusu be ni won ti ro gbugbu awon mo ipinle Oyo ati awon olugbe ipinle yi lati mo wa loju lalakan fin sori ki won si tete mo fi onkohun ti won ba ke fin wipe ko to tabi ti won ba funra si lagbegbe won ki won mo fi to awon eso alaabo leti igbese yi lo tele isele ijinigbe tutu waye laipe ni ijoba ibile o

0: Aoti menu kuro lori oro abo tele isele ijinigbe eleyi to waye ni ile eko girama ti ile eko alakobere nilu ogbomoso ni joba bile ti orire eni ti o ni imo nipa eto abo Anyolade Olusegun na lo ti kesi ijoba ipinle Oyo lati ni akuyawo lori gbogbo ti won ba nse lori oro abo ebe ti wipe lateyin wa ni won ti mo ipinle Oyo gege bi ipinle alalafia to si ro won lati mo se je ki oruko na baje ebe o tin kesi awon ikan ikan papa julo leka abo wipe ki won fowo so wopo pelu ijoba ipinle yi lati ri daju pe alafia in lo peye kaakiri ipinle Oyo e ja gboro tesiwaju lenu ni mo
1: kama lo ko fa won ti o kan ma fo wa se ile to won kan wa won eto alabo to da won de ra awon irinse ija fun won lati le koju awon ton jiyan gbe kakiri nipa ile to itele ni Oyo State adege ni o tin dile mo le mo o tin poju kan jo n to Olorun mo to fe ro awon ton je olopa ibile ati awon amotekun wa pe joba Oyo State na aka lu won logbe nu pe won gbeyanju won de se nipa pipa won ka gban na ka won na jara mo kon je kabo wa kon le ma bojuto awon ara ilu nipa le lo bibo awon eyan so a ro awon to je olori eleto abo ati joba ibile ati joba ipinle kon se pade papo boya kan tun gba awon eyan mo ni boya eyan o to tori pe ile ti di gbamo gbamo ko ye ko ri be ni ilu yo to to lo ba to ni joye kaka ma gbeyan lo bi eye bi adiye bi owure
0: lori oro abo na la siwa egbe afeni fere ni won ti bere ni pe fun igbese kia kia ati pajawiri lori oro abo ni ekun iworun gusu ebe won ti so ye tele bi awon kan ti won ti sise pelu oko alupipe ti won si lo ri ji awon omo ile eko alakobere gbe ni joba bile orire ni pele Oyo ninu atejade kan to fojulede lati enu ti se akowe fun egbe na jari ajayi ina lo ti wipe o ye ki awon gomina ti won bo ni ekun iwo orun gusu otutu bo mu eto abo lokukundun si ati wipe o se ibere lori awon igbese ti won tin gbe lateyin wa gege bi ojuse to je ti awon gomina leku iwo orun gusu lorilede yi nibi won ti daruko awon ero akabiaworan akaworan gbogbo bi isele tin lokan eleyi ti ijoba ipinle Ogun wipe won samulo ni ipinle na be ni won tun menu ba awon oko ijagun toju ofurufu eti won wipe won se ti won ra ni ipinle Oyo be na ni won tun menu ba awon igbese na ti won tin gbe lateyin wa ni ipinle Ondo lori oro na nibi won ti ro gbogbo awon gomina ti won be lekun iwo orun gusu wipe ki won mo pe looto ni ijoba apapo ni awon igbese to ye ki won gbe lori oro abo ama ti awon gomina won na ti won gbudo mo oro anda bobo emi ati dukia awon ilugbe ipinle ko wa awon ni koko wayo eka to je ti awon omo ologun ti ile Africa ati ti ile America ti won jijon sise papo ini won ti je ki awon ara ilu mo bi won ti se awon akolu kan ti awon kan ti won je agbesumo mi lekun ile orun ariwa orilede yi ti won je ti ISIS ninu atejade kan to fojulede loni ini won ti fidi re mule wipe won sise papo pelu isejoba orilede Nigeria ti won si se akolu pelu oko ojo ofurufu si awon agbesumo mi ti ISIS na tele bi won ti jon sise po lati ri daju wi pe awon ti won domi alafia ru lekun ilorun ariwa orilede yi na eni won tubo gbagbara lowo won ninu iroyin miran bayi ka lo seka oselu ẹni tó jẹ́ alága fún ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ti ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀jọ̀gbọ́n Majid Alábí náà ló wí pé gbogbo àwọn awuyewuye tó bá súyọ lẹ́yìn ètò ìdìbò náà ini ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ tó jẹ́ ti kò tẹ́mi lọ́rùn tẹ̀lé ètò ìdìbò abẹ́lé tó bá wáyé ẹni wọn yóò mọ gbọ́rọ̀ lórí rẹ̀ ọjọgbọn alabi lo jẹ kọrọ yi di mimọ lasiko to n ba awọn niroyin soro insecretary ati egbe na ti nbẹni oke ado ni ilu ibadan nigba ti o ṣalaye si ọwọ waju wipe ojuṣe ti igbimọ ti rẹ ina ni lati ṣe eto idibo ọhun ki wọn si fi awọn esi ti o ba jade nibi eto idibo naa ṣọwọ si secretary ati gbogbogbo ti egbe naa to si jẹ ojuṣe lati ọdọ olu egbe ọhun lati mu awọn esi ọhun ki wọn si kede rẹ ati wipe to ba ni awọn ti wọn ba fẹ fapa janu tabi ti wọn ni awọn kan mi to n kọ wọn lominu lẹyin eto idibo naa to jẹ wipe igbimọ ọhun eyi to jẹ lati ile egbe ọhun to jẹ ti gbogbogbo eniwọn naa ni wọn yo gboro lori rẹ ọjọgbọn alabi fidi rẹ mulẹ wipe awọn ti wọn jẹ eniyan mẹrin le ni adorin ni wọn jade gẹgẹ bi ẹni to nife lati tun dije dupo ninu ẹgbẹ oṣele ti APC lawọn ipo to jẹ ti ile aṣojuṣofin ni ẹkun mẹrinla ti nbẹ nipinlẹ ọyọ ṣaaju eto idibo tọdun 2027 nigba to si juwe eto naa gẹgẹ bi eyi to jẹ alalaafia ti ko si ni konu ko kankan ninu ati wipe ofun ofirunogba nibi kibi ti won ti se eto idibo abele ti egbe osele ti APC naa

0: Ode eni bi eni eji bi eji eta eta gba eri woroko arun godo e fati ele mi lo
1: ilu ni ma wo mi la ki
0: e o ye ka gbe ilu gan wonu kulu ni
1: aluju to da ni
0: ta wo mo lu konga fun ba mo
1: tan aluju to da ni
0: oni lu bu lu bu ta de le de te ba da le e mi o lo
1: a wa si mo
0: e ni odo ko lati e wa lo loni ba mo tan e ba je to mi eleye le abi ta se jire ada oju oja sare budo la wa wa loni oni ti lojo aje Monday o e mo fare mora gogbe bi te ba ti lanfani lati mo gbo wa nikan ni aderin po sonu e mo fa mora oni eni eji eta erin e fa run eje ejo gogbo ba se ba yin ni ayo atalafia opolopo odunu ila ko wa fun yin lati le aderin po sonu ta mo si laughter house atu ti gbe ede wa bi ise wa bayi o balẹ kasagbua
1: lori kan ni aderin po sonu
0: o dro dede
1: nje laughter house
0: o dro dede
1: nje laughter house
0: okay tente premier le ti gbo wa yi inu wa mo dun gogo gba ni ose ta wa mu yi yo jo se dunu fun wa o yo jo se ayo be ni yo jo se igbega fun gogo wa atuku amoju ba sarebu sarebu sarebudon lati kan ni aderin po sonu oluwa mere omo ojo loruko temi e ka bo loni
2: Esther Falade omoju daddy ti o kola lo ko mi e ku le o
1: to ba mo to ajumola dejumo e ku ati leyin eto ati kan ni o
2: yes ko
1: a mo ki gbogbo eyin eyan wa na te mo pe wa te mo
0: ah ba mi awon eyan pe
1: mo pe o
0: ah mo gbo suba o re mo ra borobobo
1: mo ki yin
0: o
1: amo ri yin o
0: e o o yin ro borobobo
1: ti won ku awon ti won pe na ni siri
0: be ni
1: bi o ba sana ko le so ne
0: yes o
1: tori na baba abiola yali yali aba ti e pe mi ko en awon wa ni ilu italu bayi
0: okay
1: won la won se isimi ranpe eh olodun ni fe dance mi olodun jo gbogbo wa se mi po
0: amen
1: baba wa
0: Charlie Popsi
1: abi for the Charles ni
2: ugwe
1: ni Washington
0: DC
1: amo riri yin
0: o ti eran baba mo ni ki won ba Trump se pade ranpe
1: ko
0: papapa
1: lo kan ti eran Trump gan si wa
0: Ewo oda gbogbo eyin ta je lebun alanfani ati so fun yin wipo ye ki gbogbo yin o ti rebun yin Victoria lati Ajia Abasi Asisi lati Sale Afa ati Afa Sherifo ewo ati fi ebun yin ati fi ranse si yin awon to ba tuku a mo mo won oda mi loju pe won ti fi atejise won ti fi sowo ba mi bi bise o ba pe ni
1: kan lo ni ta mo pe se ni ko
0: Yes, so.
1: Enu e la wa ti ibe kini kan nu.
0: Te obi won nu. E ti won ba se se lori sare bure yen ko pe wole na ni ke mu number bere yin so si ye yin be yen mo dance ti bere ka na de ba se kini ka ma ju si yin. E mo je o fale. E mo je o wara ro so ti ye yin be yen. Awon eyan wa oforo wa odamu. Ibi to ye ki won wa gangan ni won wa ojude to ye on dro si. Ibe na ni won ti ba wa. E ba ti wa mu number bere. E mo je kini kokon so fun yin o. Ah ni ko e so tinu o baba ele gba bayi
1: oke la ma wa laye igba wa ni dugba ko ko
0: oke na ni
1: igba wa ni boko la ni bona
0: oke la ni ba mi
1: lori ate egbelewon
0: oke la ni awa dabi eye to ba lorun le lebo poju re to le otoko
1: ni
0: won ba ele so fun yin pere awa tin gbo lapa ati binu be ba si tun ti mu number bere e wa se npa pa pa ko mo fale be ni oju opo to wonu kulu 0906 200949 tabi 0809 70949 awon oju opo mejeji to wonu kulu nu ibere ayelujara na nbo lapa ati be on laipe e je awe ni akoko lori sare budon 0906 200949 0809 70949
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Sorry, bro. Sorry, bro. Sorry, bro.
3: oruko ti ni Dauda lati bere nka
1: e ka bo sori etu
0: Akwa se tu Dada lati beyen ruka awon wo gan ni won ma nso wi pe omo arogun yo omo afogun fo wo se awon wo ni won ma nki be
3: ba ro bo yo
0: afogun fo wo se
3: afogun wo se ba ro bo yo
0: ki le pe
2: Facebook ibere tin re o nigba wo ni won si premier hotel awon so pe oyo kete nte premier nla wa ojo wo osu wo ati odun wo ni won si premier hotel e fi dawun yin sowo si wa loju opo Facebook wa 32 fm 949 fe yin e ibe la duro gbangba gidigba si mo reti
1: da
2: eni ba sare bu ni o sare bu da
0: ibere yen wa ro
3: Antimary, I'm from the Berry Carroom.
0: Berry Carroom, Mammy, Toribo, Jometa, Shem Bobby.
3: Oh,
0: yeah, what are Jometa tag bone?
3: And I'm not what I'm going to tell
0: you. Berry Carroom, a father, Bobby, and you that dao, in Toro, tell me, Daddy.
3: Ah,
1: okay.
0: Emma. Oda mami agbon kini tumo agbon
3: o ni apere
0: apere se ma ibi ta wa nlo gan ni ibi ta nlo gan ni awon oro kan wa to je wi pe won ni alphabet kan na pelu agbon amo ami ohun ototo lo wa lori won e fun mi meta mi ke wa lo gbogbo enu gbolohun
3: agbon
1: o de ni
0: Agbon odi meji won ti mu agbon won mu agbon odi meji
3: agbon yi te ba mi fi siyan ko
0: ehn o ya mo ti boyun
3: o da da ta de yen adni agbon adi agbon sinu agbon agbon
0: e ti mu pe mo ni ke fun mi meta mi
3: ah mo ti fun yin ni meji ba je n fi yen ti o ba mo je bo mo isanu me
0: Agoko tun wa o wa ro mami agbon o ti pe akoko ti lo mami o wa ro e mo wo agbon o di merin 0906-2009-499 Tabi 0809-7000-949 Elue Kaso Ibere keje ba mi awon wo gan ma npe ni akeyo nile yoruba
3: akeyo odaju
0: odaju
1: won de mo
0: e de mo e mo akeyo won mo njade bayi
1: won de mo
0: e won mo njade baba se bi kalifa
1: won de ru pe awon o mo ni
0: ah
1: Where?
0: Ah, Oda. Oni na le mo. E foko ba le ba mi. Ah, Oda. 0906-2009-0809-7009.
1: Hello? Hello? Hello, ma. Eba asa. Eba asa, ya
3: wa. E pata aro.
1: Adupe lodo Olorun.
3: O jo ku fun meji ya do ayan gba 32 FM ni jona.
1: Amen.
3: Premier FM yo chuchu no wa.
1: Amen.
3: Adu ya tembe.
1: Amen.
3: Mo da wa la ti ami wa pata pata. Ojo ni ti won wa ta jogo ado.
1: Amen.
3: O mo da ko ti wa le o fada gaji atabi ya le ya le.
1: Amen.
3: Odi alama la loyo.
1: Mo kuku ngbo yin.
3: O ti gbo won aku pa mo odun. Odun ayo wa so.
1: Ami Olorun.
3: Ma nta da mu pelu tonu abi le pa ko de da sala. Ba ni mo ki yin Oluwa Mary.
0: Mo ki ba mi o.
3: Ami ma ka ri ti ofa na.
2: Iya mi.
3: Ba mi
1: mama. Yes ma.
3: Oya do le keje si mi.
1: Eh.
3: Mo ni agora mi.
1: E farabale dada se ngbo mi. E kan ba mi daruko oruko fonu lewo mewa pere te mo
3: fonu lewo mewa
1: eh
3: nge ba ba na to ba mama Samson go go ta lo je
1: ni
3: mama ti se na
0: e wa
3: fonu
0: o di meji
3: ewo mo ta mo oto
0: Odi marun.
3: Shopu abi ke wa don pe.
0: Shopu.
3: Infinity.
0: E ti mo nu. Ya lo de ni Infinity ayeraye nu.
2: Ayeraye
0: nu.
1: Won se se se yin
0: oni. E o, ayeraye.
1: O na we bo ro lowo bayi.
2: Ya Infinity o so ni Infinity.
0: Ori mi si eni. Hello. Eyin te fi go wale o. Ah.
1: Eti o gbeji.
0: Be ba ti pe wole eja fun.
1: E mo yin te fi. E ku nto si be.
0: E ku nbe. Ka le gbora waye na ni 0906-2009-49 tabi 0809-7009-49. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
1: Yes.
3: Ofi sasa.
1: Oruko yin bi te tin pe.
3: Oruko mi ya ti bala le la tolodo.
1: E ka bo suri tu tale wa fe banoja.
3: Yes, sir. Ata dayin na ja ni sir.
1: Bere lekilu.
3: Bere lekini.
1: Lekini. Check gbo mi dada.
3: Mo gba yin sir.
1: In toro tan yanyan ni mo fe bi yin parabale yanyan.
3: Yes, sir.
1: E ka ba ndaruko e nkan mejo pere ta fi mo je ko.
0: Ah, oro.
1: Mo ma mo fun ni.
3: Papa.
0: O de ni.
3: Echo.
0: O di meji.
3: Ah.
0: O di meta won mu lo.
3: An alapa.
1: O be di meri ha.
0: E mo je kogo o.
3: Lobo.
0: Rodo.
2: Robo.
0: O di marun, Ah, oku meta o.
3: Meta, o di meta, robo.
1: Marun.
0: Marun ni o.
3: Eh, eh. A ti ma si eje.
0: Ah.
1: Ah,
0: o
1: ja bo, o ja bo, o ja bo. Eh, Ebi meta pere ile Yoruba to je pe won ti ni gomina meji ninu ebi won
3: gomina meji na
1: kan
3: ebi yaradua
1: o de ni
0: yaradua ni eyan la
3: ebi Muhammad Lawal
0: Ade farati.
3: Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati. Ade farati.

0: Ene kilu.
1: Ene kefa.
0: Kefa. Ah, adwo po lodo yin e baba mi.
1: Mo te kuro be.
0: Good. E kan ba bi daruko. Ori si ta kute marun. To de luluko.
1: Ta kute marun. Ta kute ni gan.
0: O de ni.
1: EBT.
0: O di meji. O di meji.
1: Alaboro.
2: Alaboro. Di meta. Ah ah. Won ti penu oko
3: kuda
2: penu agan la won
1: agbe ato panpe
0: panpe
1: je ku magolo
0: de magolo
2: e ku melo le ton keke
1: e ku jo ni da ku jo ni gan na tu pelu
2: banje bu
0: awon eku
2: e ko suba furayi
0: eku daro lodo abaje
2: awon eku daro lowo won lo to
0: eye ewo ye o kete e ma do nto si o
2: Ilu Ade.
0: Won lo ta po.
2: Oya je amubere ayelujara lekan si.
4: Eh loju opo ayelujara ani pe nigba wo ni won si Premier Hotel odo wo osu wo atodo baba Mike Ogunronbi e ti fe sumo eh daruko ojo atosu o e fi kun
2: Adesina Adebin pe gan me nbe.
4: Baba wa iya wa Adebin pe Boa fi dawo in showo.
2: Ade 32 FM 949 yin e loju opo Facebook te lo fi dawo in bere ayelujara yin si. Bako na 32 FM 949 yin e loju opo ti YouTube to ba je mixed LR le de ti fi n gbo wa. 32 FM 949 Ibadan. E tun le mo gbo wa lori tune in na 32 FM 949 Ibadan. 0906 2000 949 tabi 0809 7000 949. La mo jopo te fi lanfani ati mu bere.
1: Hello. Hello, e karo akaso.
2: E kaso
0: sa.
1: E sa. A to jo meta o.
0: E ka bo sori.
1: Ona se awo lele ni
0: o.
1: Awo lele.
0: Adupe lodo Olorun.
1: Oruko mi ni Adebayo lati Apata.
2: Adebayo lati Apata oloko. Se gba akoko Adebayo ni. Igba koko ni ma mo to ye wonu kunu ke se
0: e se record
2: e
0: je apate
2: won e se record e se record
0: ami to da ni o ti baje
2: ami o ma bi le soro ki le lanuka aduba yo le ri nye o wa de ma ti
0: a ko le we we re e je je
2: a ti le ri
0: Ora e ka mo so
1: ni sare mo ta le fe ba noja. Baba wa noja ni o.
0: E bere le ke lu le wa fe.
1: Ehe. E fun mi ni bere kejo.
0: Inte mo ni e farabale o.
2: E wa farabale
0: o. Se gbo mi.
1: Mo n gbo yin sa.
0: E kan ba bi daruko orisi sokoto okunrin mefa pere.
2: Ah, fun bo dade bayo.
0: Mo mo mo ni.
2: E mo ni looto.
0: Mo mo mo.
2: Ofe ni ibere ofe ni
0: mo te to fe rin rin won won ran rin nbe yen
2: ko de
0: rin erin won ran rin
2: erin o ja ya obinu oya
1: wa trosa
2: trosa o de ni
1: neka
2: ni na o di meji
0: ofe janu ti da ke janu
2: to ko to pepe
1: pe pai ti Awọn to da won ko ni.
2: A ti si pada. Bọda de bayo.
0: Gba wo pada.
2: Bọda de bayo.
0: E
2: be Olorun o. E be Olorun o. Mo ti se ni ka.
0: Gba wo pada se gbo.
2: Igba e ti bi ti ni ka ti mu mo ti mo pe nkan pada se.
3: Ti o kere si ni ka ro pada pe.
2: Won mu trosa.
3: Trosa nika igbo ya lo
0: ko. Mr. Deba. Yo.
2: Bada Deba yo mo se. Ewo tun ni awon tele.
1: Hello. Won ra ti baba.
2: Ele ka so.
0: Ojo baba wu.
5: Ah, olo.
0: Bo se ke ba lanfani ati pe pada.
2: 0906 2000 949 tabi 0809 7000 949.
0: No
2: la won ju opo to wonu okulu. Hello.
1: Hello.
0: Hello sir.
1: E ka ro.
0: E ka so do ti wa bi yo.
1: Okulu.
0: To.
1: Okulu.
0: yin bi te tin pe
1: that
0: airport
2: ah pastor nu
0: okay
2: mommy ni mo n pe tele
0: okay
2: daddy lo pe loni
0: daddy jio
2: daddy jio gogore
0: okay
2: daddy jio e ka bo
1: Oma Selema.
0: Yes, sir.
1: Omo. Anita Bayi wo ni o.
0: Yes, sir.
2: I know what to eka bo.
1: Oto.
2: Yes, sir.
0: Kale fe manager.
1: Eje tin ba anti manager.
0: Okay now.
2: Oye mu number bere yin.
1: Number 5.
2: Number 5. Ah, daddy Gio lo ni
0: bere. Be ni.
2: Number 5. Oda daddy. Awon wo gan la man pe ni akoseba
1: ah akoseba
0: beni
1: ah ni ni takaso
2: ah e gbo ri ke e de mo mo won o
0: o ti mo dada
2: e mo dada
1: akoseba
2: beni
1: o ni takoso ye gayi
4: nti mo ke akoseba ye daddy
0: ni be lo kon won lo
2: be lo kon yin lo
1: ah
2: I'm going to go to the house.
1: I want to go.
0: Eduona, Eduona, se lo to ni kirin be leti amodo.
2: awon gan ni kere
1: le original ni to to ni wa ni to ni do do si be
2: o won ni kere le
0: won ni bi e ba sulu wa
1: to to to to
2: to to to to to
0: to to to to to to to
1: to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to
0: to to to
1: to Roti oga ala ti le ni wa.
0: Ati
1: ra ye ya ni. Mo baba, mo ku ba ni la gbo na. Mo ni jare le ku lo la gbo na. A ni gbo ku lo ni do ya won mo do ye ti do ya. Mo bo gba baba ja. E mo gbo wa ni gbo ku lo. Do ya ba ya ba ni lo yo. O ti adupa lo mo. Awa ti o gbuta ti le na ko ni baje. Ile o to ko ni baje a ma da wa ti ni. Laughter, laughter out. I'm not done to me that boy.
0: No, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no,
1: Ami, ami, ami. Money came and I put
2: that. Yes, she was. Whoa. And one about Monday, Monday, la won't say movie. I won't say movie.
0: You know what you do? What you do? Go.
2: What you do?
0: I do pay your lunch.
2: 0906-2009-409-0809-7009. La won't joke, po. Mejeji to one who could be saying, go, I'm a yin, I think, go, I let
1: you. Hello, a castle.
0: A castle, man.
2: Mommy, I be better, care, don't go and be.
1: Well, you might.
2: And you like Bemmy Lofao. She fell off.
0: Hey, okay, don't go down.
2: And you like Bemmy Lofao.
1: Hey, if I want you, I want you like that. What?
2: Ah, hey, oh, damn. Mommy, I'll be.
1: Yes, we like that. You're quite there. Yeah,
0: I know what he let there.
2: Hey,
0: what's the law? Kunella, what you
2: do? Hey, Corani.
0: What's that?
2: Mami Abibu, toba n so bi pe e mo gboro ti mo fe so yi o. Iya padi mo poju enu omode lo. Iya padi mo poju enu omode lo. Mi o fe da yin lagara, e ba mi pa mi sori e.
1: Iya padi mo poju enu omode lo. Domi domi mi. Poju enu omode lo. Do re re le mi re.
2: Do re re re mi. Etumu e farabalẹ tumu bayi.
1: Domi domi mi. Do re re le mi re. Ya padi mo poju enu omode lo.
2: Ah, oda, n ti gbo. E seun. Mami Abibu gbeyanju. O ti e do mi domi mi. Do re. Re re re re mi re okure kan omo fini ki won tumu ki won joko dada
0: o se wa wa na e ja fun won
2: se ka fun won ni
0: se o pe eyo kan na ni o ja nbe
2: oda eyo kan na ni Victoria lati Anaji Ajanjo ni ta fi fun won
0: oda tori na
2: a fun won mi abi tori
0: na
2: ka se be
0: eh
2: eh e bi se wo oh, don't you? Ada, eja wa won to gba ibere loju opo ayelujara.
0: Ori ojo
4: ti lo ayelujara are ni kankan ti o gba ibere wa o. Akiyin iya wa Adesina de bi npe akiyin baba wa Michael Ogunrun bi gbogbo yin laki ari en to gba ibere ohun. Idahun si ibere ohun o na ni 10th of August 1966.
0: Ojo kewa su kejo 1966.
2: Ah, ope o. Ope o. Oda ti ba mi ti won ba mu ti won gba idahun si ibere yi roro won gba looto eh jowo lo ti mo wa ni orun agbo to ba ti gba gba dada ohun ni
0: jo mo ke se run o
2: eh ke se run awon o won so won gbe abi bo ni ka se se ba mi won gbe gun dada
0: won gbiyanju
2: won gbiyanju ni
0: e je ayonda re fun wa
2: eh eh won gbiyanju ni won gbe
0: ni to nu
2: kan ni to nu kan ni nkan idea is needed gege bi awon elebu aha idea
0: yin won ti se takun takun
4: eh iru na lo bo
0: eh na lo bo kini
2: eh eh oda afun yin laarin iseju marun pere ete atejise si oju opo yi 0906 200949 mommy abibu ateyin na 0906 200949 e mo wa gbagbe pe o di ojo Wednesday ka to fun gbogbo awon to ba gbebun nu ose yi lebun o mhm o di ojo Wednesday ka to fun gbogbo yin lebun yin a mo kopo ni ta fi fun won lebun lekan na soso ba mi se fe fi awon idahun sa wa bere
0: la ba lo ti nimbi awon bi meta ti o ti ni afani ati fi gomina ile le meji ni ile yoruba re o adebayo baba ti won se gomina ologun jo ni atoma won na ni adebayo o na se gomina laye oloselu ni pile ekiti be na le bi adeleke ni pinle osun
2: ngba won da ko dun mi
0: isiaka adeleke e gbagbe ati demola adeleke be na ni kwara bangoye david bangoye ati theophilos bangoye awon ebi meta nu tori jo mi asi n soro orisi takute maru to de nlo ebt baba mi n jabise gbo waya gboro oso ati ofin tori jo mi ara nkan ta fi n je ko tori jo mi ta so ole akara seke obe fẹ́ràn robo ọjọ́ alápa àbárí tàbí tepo ti yọ̀ bí ọ̀lẹ̀ sokoto ọkùnrin náà sọ̀rọ̀ atú dígò kẹ̀mbẹ̀ kámù àgbántara abidán nẹ̀gbúdú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
4: èyí náà
0: mo kàn fóònù infinite sendo techno samsung nokia itel lenovo obo india
2: Dáudáb láti bẹ̀yẹ rúkà tẹ bá ń gbọ́ wa oríkì ṣákí òun ni oríkì tá a kìyẹn. Oríkì ṣákí lóríkì tá a kìyẹn títí dọ́là tá a mọ̀ pàdé lórí sáré ibùdán olúwa mẹ́rin ọmọ òjò lórúkọ tèmi.
4: Esther Faladé ọmọ ti jáde sí ìkọlà ló kọ mi.
0: Báàmù tán, Adémọlá Adéjùmọ̀, ire o.

wearing bunny.

0: gbogbo eyin de si wa ni di union te mo pe fe Allah eyin te ba foko gbe so le mo ka ere ti gbe ni e mo re o
1: ah ati ni garage oko so le mo ka bayi o
0: e gbe mi
1: o lo do lagba nbe lo lodo
0: atcam
1: nbe lo lodo
0: lakwot
1: nbe lo lodo. All right, I want to kill you, Esha Olubi, pe fatso ye lo ko mi e ka se ka bo. So iro yi to ka ye fi e jajo kogbon ni.
0: Okay.
1: Nice one.
0: Okay, ka ti bi akori, ka ti bebere.
1: Akori ni
0: o to ni. Akori ya koko ti won koko mu lodo mi ni yin.
1: Eh? Gbo wi wi lodi.
0: Eh, mama kan re obini a pe won, won si ma wo aso kan to bode nle.
1: Eh.
0: Wallahi won ni a ti ti won mo le o. Kini a se won ni a ji pa mo loja.
1: Mama mama
0: mama gbe po mo mama gbe po mo
1: mama
0: mama ah awa ti ya mama je po
1: adeda
0: bi ma wa le yin ma wa fun mi leja eh ni ti junior mama to muta mama to muta
1: okay eh iroyin bata awa oka ni pele ebo ni ayin re di oyin okay Krista
0: anakun
1: won ni bore ni ba jale o se lawi eni an kepe pada de ni gbe awon tin so fun yan pe kayefi nbe won wa pada ka won mo kayefi e je gbo lohun to bi o le gba believe wi pe mommy prophetess mommy world leader awon omo wo meta ni won ba lodo omo mi na to do ato mo do won ni tori pe oju mommy san gidi pa ni la awon e sese gun omo ninu odo lati fi setutu ola fa awon eyan mo je nbo ha mo je omo bo ha gbogbo eyin te ngbo wa na mo je abo awon se nbe la mo olohun lodu ma re dakun ba wa yo da won
0: ayo ni gba yin orun ni gba yin o
1: omo odo omo tonton koda omo keke gan ni ate won ni lo ka won omo keke ke kan won ni sugbon gba mommy bere si ni ka won na so pe awon omo tonton la won ma gun ju nta won omo toto na mo gun lodo awon ni ko wa da se godison ero olohun na bayi bo se bayi yen be na lo se bayi mi na 32 fm 94.9 iroyi to kayefi o na le ngbo wa te se ngbadun e lo
0: lo mo je won pa wa o
1: ara ma mi
0: edo oju la se won mo fi gun omo ba won
1: ah gbogbo ti o ti ri won fi gun ni bo wa ta won mo mi
0: olohun ku suru
1: oku
0: se ni awon kan dodo
1: ara won ma wa se tan wa ni egbo oluwa gbo egba jesu bo
0: won ma support
1: godison lo pin aye de
0: omo gbo the dickness ti se ati leyin lori side ta n pari lo
1: egin baba loge
0: mo sala si to wa ni waju town we logo le
1: egbo lo n to bi o
0: e
1: ma wa pa lo n pe awon momo won
0: pe o sise oluwa
1: o
0: fe je yadi ni
1: o

0: Oh my God.
1: Jesu lona iye na to la sile ogo
0: ami o
1: gbagba bi koro mu study
0: baba
1: pelu ogo lo ori oke lo ti ri ti ese
0: o amen
1: o so fun olorun
0: o ya paru
1: o pe oruko jesu
0: bi eni ile koko mu dani
1: bi eni to mu open circuit loju
0: bi olorun ti ta ta ta ta
1: olorun ti lu awon eni saju lo mi lati gbe ijo dide
0: so je o ko jesu
1: ba won ma ni lo kolu awon omo mi ninu le itura ni ga mo mi ti se business won
0: ah ah iwo ah biranse kan lowo la mo gbo
1: self employment ni kele da omo mi la mo ijo ba o pese se fun omo mi tun wa ibla ara o
0: baba delicious won le ku si oluwa
1: oluwa gbe ara lo do tun
0: but I don't think ese ayin o
1: ah okay
0: ese ayin o e mo da lohun enu e ni jowo
1: ro awon omo mi
0: debi ba tin pa bi se mo
1: se won wa ni asiwaju ton ni ka ma so ode fun awon
0: iroyin ka ye fi
1: okay
0: ako yin na ni agbo elewa ajaja jule fun ipile lego
1: o so dide
0: mo alawon omo to do ti oju ti won ran yan mo san si mommy awon mom si grandma grand trace grandma oni la awon omo mi dadu bule
1: ke
0: se kini yan fun mama
1: to your long
0: se kini yan fun
1: to your long
0: Oberu Olorun.
1: Awon eyan dipo nu.
0: Oberu Olorun.
1: Allahu Akbar.
0: Oberu Olorun.
1: Ah.
0: Oberu Olorun.
1: Ah.
0: Ma je won yi wa nbo.
1: Allah.
0: O je won yi wa nbo. Awon to li lo ba yan. Ma je won yi wa nbo.
1: Oto ni kun yin yan bo to ni kun yin yan pa. Ma je won yin mi rara Olorun.
0: E
1: lara bullet.
0: Ah, Olorun.
1: Ske mi ti fe leju ya lo. Ah. Imagine. To, awon le re o ti won ni rupe ati ami ororo tin be lori itawa yi. Won ni woli kan ti rewon he o latari pe won ninu office mi gan na tin gbaro me pelu omodun merin la
0: wa wu
1: to ti follow story yen
0: lati o gba la o gba la let's go to the oja
1: ori won re bi ona apete yi
0: ese yi
1: ah ah woli re
0: ipa kan nu bi odc bi wo gbaju bo se da free
1: won ni en wu omo lomo lata
0: ah
1: won tun wa lo nbe family won
0: ni ti ri suit yi
1: eni obo ile ise suit
0: eni obo re yi e won change e fun
1: Ah, you're the color blue.
0: Lucky Thomas.
1: You're seeing the fitting.
0: Let's go.

0: tori won lo ti ku bayi o eh
1: eh oh jinde o I'm sorry
0: o ti jinde won se la yan ro won ni afoku ogo to ni o le ran gbo lara ti o le ran lara
1: e to ati ifo ni o
0: eni ani fi gun eyi la to si ti di pe ogbe mimi awon ajo tin sakojopo royin to ka ye fi nfi die mule won ni dede owa gogo meji loko jo oru lojo saturday won ni niba nbi te ti mo se faaji
1: yani
0: ibe na ni wahala n lo ti be sile enikan lara won won lo soro labe boju pe edakun e mo da ko hun won ni tori pe n to n fe so yi won lo gba ifurasi gangan won ni o salaye oro wi pe ologbe to ku ati afurasi to pa iyun o dami lola pa gbe mi o ni tori pe omo egbe kan na ni won ti won joje omo elegbe okoko ba kan na o ngba ti mo te waju o ni seri wa lo ngba to bele laarin awon mejeji wo ni afurasi ohun wo ni won jo paro awon gbolohun e ti ko jolo la bi aka kengbe wo ni debi pe eni to ni ba o fe lo re ko lu ko jeniya ko si se balabala to nta won ore re oni sugbon ologbe ohun in lo wa da si pe no na e ma na oni leyin ore yin o loro ohun wa di bi pe awon meji to jokunrin mi ne wa ba si pe se wo ni koya abi nkan si o ni won ni ka to wi ka to fo won ni won so mi pe oni won so mi pe arakunrin te fe mo je niya ohun lo ni ba ko se nkankan to koja aye re won ni lawun yo so pe se wo ni koya won ni sugbon ko to wa di poro ohun yo di wahala won ni awon eyan tete be si won laarin won ni tori bi pe bi ti won ti e tin ja tele won ni ologbe ohun mu obe dani e to pa ohun mu afokugo won lo na mo dani o won ni sugbon nigba ti won di bi pe won pada pari ijo ohun laarin ara won won ni bi enikan nu won bo ti se soro bi nunu won ni bo ti se di gbos gbas gbas bo ti won ti bere si tun funra won ni kuku laarin ara won no won ni sugbe yi gan lo wa bi afurasi ninu ologbe won ni bo se lo ba eni to pa nu pe ah alaye bole ki lo se gan awon boju e je ni bi o won ni igo to ti pada ju sile bo se pada lo re emunu to si je bi pe eni ti won pa gan obe gangan ni nbe lowo titi e na won ni eleyi na lo fa sababi e to fi mu afon kugo avi sure ah sorry
1: tagbegbe bo
0: because
1: so material ta fi se kun mi
0: ndan ah material wo ni o fi se kun re christian an ba fo leti ponju bu sikira
1: mo ti mo di as ma bi bi ataro da le mi
0: e wo iroyin yen po won sa salaye oro won ni oju ogbe ohun po nibi ti eje to ti nda arakunrin ohun oju owo emi re lowo ti o di wi pe won silekun ajile oro fun
1: olorun te mi do re
0: won ko ja aye re wo
1: ah ngo emi jeje lomo eko lo se ni odun jeje lomo eko lo o so ni jeje lomo
0: wa ba ba wo igbo ngbe osi ori nkan si oni wo ngbe iya
1: eyin ba leader egbe
0: tibo
1: emi ni captain bandi
0: tibo
1: egbe
0: egbe kini egbe iya
1: ah oh se olohun o idi ope mi po
0: krisa
1: o ka je bu lori to se bu mi wo
0: inu bi ta wa inu studio on tutu o to ai bo lo e de ba tun lagun bi oye ki mo gbe
1: lo ni o ni ma lagun
0: ye bu ya
1: o dupe olohun o
0: kan so mo yin
1: idi ope mi po o ka je bu lori to se bu mi wo bo se o wa
0: ile pale oro ga ni
1: o to ke bu
0: be to si na
1: I didn't go. I go.
0: DJ. Peter Omo. Walai, so go all right, sha.
1: Emi go sure. I be the best TV.
0: What did you say, Ari? Where are you going?
1: Are you coming from Nigeria?
0: Ah, you better kill him. Papa is a work.
1: Yes, I'm a sawo. Ah, Emi man tell us sawo man alone daily. Yes, he better oh sawo. Oh no, it's only a backpack. Ani as a major love my bad word. I saw you coming. Awon kori kori je wa fe je
0: eya na eya na
1: sawo mi ako
0: awon kori na
1: o le wa nu ba ni mi ko mo je po lo ngbo lowo ko wa lo to
0: ani o
1: o si alo to
0: ani o ka royin
1: so ara nbe o
0: mo wa rogo bayi
1: ni wo ti o ni loju mi
0: ati wo na
1: eyin ko omo Nigeria o ma di oro ko so o tori pe won ni awon ti an gbe oke egan ni logbo se ere mi ni ah ni badagri ibo fi sayo wa bayi o beto leto toto yo toto tapo lato mewe omo to won ni oro di ikaya fun won lokin ose ta lo tan tori won ni oku mama Victoria Adegoke ni ari le ba agbo n ta ri gbo lato do akole royin ni pe ni anode mama won ti en be la ni ogota odun bo yo gbo mo pon soke ni abi be ko ni an ba ogolo to won ni an ba ele to tumo si pe o sese ki o je pe awon ti won ti ose yi ti fo ba won ki an to lo mama na lorun pa

0: Amigo, mas amigo.
1: Jan jole imo. Kato lo Georgia. Ah, kato suma warali. Eh, wani ayaya iferu feru. Iferu kwe, feru kwe. Nebiti alufa joka wani biti wati kora wani joka kwa kwesa wo koda. Wani itekuni. Wani sa dede nlo jiji nlo di kobi kobi witi. Nekwa ti alufa ti mwa asu ikwe ki mwa feru feru ki mwa feru kwe feru kwe. Wani afi pwin. Ini alufa subulu posi oku. Tosi divi kwe ibe na la wana agba. Ti mwa fi jade la ye. Ega bi iroyin bo se nko pelu awon ti won so pe won wa nbe won ni kesko o na la yawo eyan bere si ni ja o won ni bo ti eje pe awon kan so pe rara won o ti ku eja won mi won wo eje ki won gbe won lo si ile iwosan na won ni ni papapa o na ni won gbiyanju lati gbe won lo si ile iwosan bi pe boyo sese ki won do la mi won sugba enikan leyi to soro labe boju pe ede pe mo da ko mi won lo so pe ah alifa ti ku o tori pe won ni won o mira won ni awon kan so bi pe e si je aduro di asiko ti awon akosemose eleto ilera ti won kede ni toto pe emi ti bota won wa salaye oro wi pe eredi ti won fi sadede subulu posi pe ni oti e wa aye eyan awon kan ti won je olugbe ni adugbo ohun won wa salaye oro won ni ah ofa ni oje o da pa lufa agbo ofa ni won ni spiritual insignificant
0: agbara larun be lori oke yi o yago yago satan yago
1: amen amen o wa te siwaju won ni logan eyi ti alufa ati nsoku ti an subulu posi won ni awon kan so pe rara o dabi epo lowo na ni pe tori pe ko se se ko ri be won awon kan so pe ofa ni won ni sugba awon kan wa so pe o se se ko ja yi pe won ti ni bi awon aisan kan eyi ti won toju la benu english re nanu won wa gbe boya bi high blood pressure
2: bi le mu me se fini
1: dehydration
2: dehydration
1: eh
2: eje ne soku bi ti moyun
1: hypertension
2: ebo buku olomo je fe bo qualify san lara wa qualify la san o ma gba je tibu ti o tele lodo ebo ko le mo po ti bon kan
1: krista
2: na kun
1: awon agba ko ebo ki lo de ibo ni mo rin ki ko gbadun ni
2: ah ah
1: ki lo to mo rin ki
2: freedom of movement ni
1: ko jo bo de wu na
2: yeah wa
1: jo bo de wu
2: ya se eh
1: ti e je awo
2: na be ka mo yibo lati da mo ba yibo lati da
1: liar
2: no awon kabi o si awon panapana ni
1: o ro gbe
2: ah tule tule jo
1: ni waya ti ko la mo lo 0809 0809 7000 ma ka
2: mi pa lalejo se ni bi na ah o bi ya kini o
1: tabi 0906 2009 49 se won sanwo
2: Sosade solo si
1: mo bi ibere la de kan bi
2: ile ise sosade solo
1: se ti sanwo
2: sanwo ti
1: e lo gba iwe wa lowo olon to ba yusuf
2: sallallahu alaihi wasallam
1: peter mo nko sallallahu alaihi wasallam lona e ba ti sanwo mi o mo yin mo bo mo bi npe mi
2: ori mi o ni gba mo ni
1: ati temi na ati gbogbo eyin te n gbo wa ile e ka
3: ma nbe le po
0: ogbo ni ologin kin o se rogi baba
3: e ka so o ati bi npe
1: yes ma
3: so popo Ele won ti mi gbe mi, ara ma se ba ni mo pin pe.
1: Ese ma.
3: E ku jo meta.
0: Yes ma.
3: Aku ati le ba le ye pura le ko Jesu.
0: Jesu.
3: Emi se mi fe mu gbe mi ya eki ya. Ti ba ba ndagba. Ke ma re ti ati ko loku. Awon ti wan gba mo lodo ati eki ya. Se le ba ko won na so ko lo nta nu wa. E ri pe le lagbara. Ele nke ju ko po na. Ko foruko Olorun puro. Tọ ba omo bi bẹni da dọpọ. Se kan gidi ni yẹ. Ati e mo ta fe mo gbọ ni kun ko gbe ka mo gbọ rere. E se oko oko.
1: E se o ma.
2: Ni bi bayi ta o minus bi pe wa.
1: Ni o mo le awọ ke gidi. Iwo na ta o ti ni minus ni. Bi yan ka be rin gbere gbere ru odo temi yi ko si ni agodi ni ogbe won straight.
2: O mo yan me ni.
1: Ngbe ba de be mo ra won eyan yin te mo be.
2: Mi ke mo mo ko
1: ja. Hello jare.
4: Ele ka so.
1: E ka so mo.
2: Omi ni jo ndo bere lo tutu.
1: Yes ma.
4: Mommy call you mo.
1: Ah, mommy call you mo e ka so.
2: Ajoru ko bi en start your ko je ni battery ko
4: so. Yes ma.
2: Yes ma.
1: Yes
2: ma.
1: Yes
4: ma. Yes ma. Yes ma. Yes ma. Yes ma. Yes ma. Yes ma. Yes ma. Yes ma.
1: Yes ma. Yes ma. 0908 but I increase that wa so mo ko mo bi akoto lo
5: Ni Ido local government adeni si oloje ologun ero ati kan to de wa ni ayegun olomi e ti awan ta won ile yi ko po rara o
1: elo ni mo
5: ile to wa ni akufo ni ido yen anta ni 2 million naira per plot
1: okay
5: e to wa ni oloje ologun ero anta yen fun 3 million naira per plot
1: okay
5: ani to wa ni ayegun olomi iyen anta yen fun 4 million naira per plot
1: okay
5: awon ile ta si ni for now ni awon ni awon ile to wa fun tita ani 18 bedroom apartment to wa ni Kuola ani e fun 30 million naira ani twin bedroom duplex na ni Felele ani 3 bedroom bungalow to wa lori 2 plots of land ni Oluyole pelu 4 bedroom bungalow lori 2 plots ni Orogun Ibadan
1: to ba wa je pe boya mo ba ni properties ti mo fe ba yin ta ti mo fe ke ba mi ta se e le ba mi ta awon dukia yi to ba wa je wi pe be ni awon lana wo ni ma to ke to le tewo gba awon properties ti mo ni lowo mi ke to le ba mi ta
2: ile ise ti wa a ma n ba yin ta le na ni a le ma ma yin ta yi gode ga ma se ni pe te ba se ni te fe ta bi le te fe ta eya video e send e si wa
1: okay
2: document wo lo wa lori le yin
1: okay
2: ilo le fe ta te ba ti send e si wa ta wa ti ri a wa gbe awon professionals
1: okay
2: a lo so ile yen
1: okay
2: a lo se video
1: okay
2: a jo so okay iye ba le fe ta okay bo se ma lo yen so ko si magun magun kokon ni be eyin gan se nkan to to
6: then wait my pay verify documents while really you we should pay our magma go on my ma worry lay in
7: arabirin e mo pe e wa so le ko pe kilo mu kile se wa ti wa tu jato oni bi pe lori gbogbo ile wa yen ti e ba lanfani ati kowo le le kan na kishi e lanfani ati san 40% 40% ti e wa sanwo to ku laarin oshu mefa seri le wa to wa ni orange ile wa orange estate to wa ni oloje ni ologun eru yen a pe ni 3 million naira and 40% 3 million naira is 1.2 million naira le to tumo si pe e le kokko deposit 1.2 million naira ti e de san 1.8 million to ku laarin oshu mefa
1: se ki se pe ta ba ti kokko san ye te ni ka san ibi 40% leyin re ta to ba wa je ko bi ya pe agbara o gbe mo kini ti o sele tabi te se pe ah oi eh won ti lana si titi o ile ti wo ye ti won tale ladugo yen o ti won o e tun fi kun owo se iru re na eyin na nse lodo yin
5: seri ni ni ile se substance ohun ara ohun oto la wa ma nse a ma nje ko our transparent go ni ede oyinbo a je nkan te a je ile se to
1: de pe eyawo
5: eh eh beni so ti e ba te wa ra le ni odo wa te ba ko make first payment pe ah mo ti so ye le yo ah o ti wa doju ru ba yo mi o le san to ku mo abi be ti kini ko kini kon e pada wa owo yin gerege ti e fun wa yin la ma da pada fun
1: iro ni o
5: ba se se bi ni
1: e ma da owo pada
5: beni
7: o lo to
1: be agbara o si mo o
7: beni
1: ah ah ki so ja ki so kwaja pe ah
7: eyin o ti lo lo
1: e ba e ti ta e ti to je bo lo sa lowo
7: iro
5: wa se se mi o e da ti da sinu ile ise wa ah mi o le se mo bayi o mo fe se bayi mo fe gbo mo lo school mo fe travel out ko si wahala gbogbo e pattern ni a ma da pada fun yin bo se ri ni
1: awon ona wo le yin wa ngba nigbati awon eyan ba gbe dukia wa bi properties ton ba o da tori ijoba asiko wa e je awo bayi ni bo la le wa yin si
6: e ba fe wa wa e ma bo ni Molite, Emma Boni Mokola, sorry.
7: Mokola,
6: ni Mokola by ni enyi Premier Hotel.
1: Mm.
6: Ile kuna pelu 32 FM. Eba kon ti wo be bayi. E go so bi ah, so stamp property le nlo ma se kini. Wa fi office wa won yin. E se ma bo ni Mokola, wa ti di Mokola.
1: Lori oke. Ori oke Mokola.
7: Beni ni egbe Premier.
1: Eyin Premier. Ni ko pelu 32 FM abi.
6: Wa ti Laugh House. E kon wole ni ah, e jo so sala nlo. E ba ti be wan fi ona office wa on yin so e ko ma bo ni abi ke pe awon numbers wa
1: ke awon number wo ni ko pe yin si
5: awon numbers wo ile ise softsand lele yi 091 091 15 15 55 55 0055 0055
1: e tun pe le kan si se mi tun wa e tun number ye pe
5: 091 091 15 15 55 55 0055 0055
1: eh wa ma gbo orisisi awon ile ise ton ta le ton se gbogbe ile ya fe di awon ko so pe era ile o ke gba mo yu o ke gba eyin agbo ke gba resi ke gbororo igbo le yin o hororo titi ayi
6: ko lai ma amebo la ko eni se funfun ni abi dudu
7: be be
1: o da ngba na
7: anbo ati de
1: e je ma yo dani
7: lekan si Laughter House o wa ni behind Premier Hotel ni Onile Gogoro Street
1: okay
7: keli mo pori orile gogoro la wa wa
1: e seun
8: pe ayonda lori oro ororo yen mo fe face le lori
1: okay
8: inu ki nta property yin fun yin lodidi ke ri ke de okun te focus ile abi ki siro wo malu mo wo le te fe ra e mo kan
1: eyin o se yen
8: ko ni ka ta ko si to buruka lo ra de America fi so ile ko kan ngba ta ba ti fe ra le tori po ti je promo ile 2 million o je 2.5
1: ore kini nbe ni wo lapo re mo fi bo re ko
7: ben
1: o sori re oda ngba na e si e mo wa lo e ja ma ta pa bi ka fi ma yonda yin te ba ri bobo ma pari yen e so fun e so fun pe bi kibi ti mo ba ti emi na fe ra le o se ma ta fun mi okay oda to titi gba mi ta ti jo ma pade lori royin kayefi e ma gbo 32 FM 94.9 olubi n pe fatiye lo call me happy monday.

eyin ara ile e ma se binu si mi nkan kan lo fe le mo mi ni orun wa ni kin sare mu ku ko le je kin flow dada akojo ana e ri kojo ana yen rogan o ro sugbon adupe lowo enikan soso to ni aye ati orun wi pe o je ojo itura ojo si bere niyen o ojo si bere niyen mo wa fe be gbogbo wa most especially awa to je pe ta ba ti gbo kuku ojo awon le abalaye awon idoti wa oju agbara la nlo ju si eje omo kan fe be yin ni oruko olorun e ma je kori be emi mo pe owo si ojo odun imu owo alalubarika ni omi oni gbe yin lo ko ni gbe mi lo omi oni yale wa ko ni yale mi sugbon nta ba fe ko baje oni ba se ma nse eje ki gbogbo wa gbianju eje ki gbogbo wa gbianju ni agbamu si ipinle oyo yi the environmental people they are trying eje ka wa drum senu ona le wa ngba ti ojo ba ro te yin lo ko gbogbo ile te wa lo da soju agbara seri ojo to ngbe ile yin lo enu ona awon kan gate awon kan streets awon kan oju ti awa se nyama ko ye kuri be by now o ye ki gbogbo wa ka ti mo wi pe awon nkan kan wa ta nse ti o da nkan ti mo de nse se o da sa bo ye lomi o de ki ro pe nkan ti mo de fe se se o da se ada awon ti mo fe se si how are they going to feel aba won ti mo nse fun bawo ni feelings won ejo ojo ti bere mo be gbogbo wa ejo nitori olorun e ri pojo ana peacefully ni ojo ana yen ya ti o ro around 8 ladugbo ti wa around 8 lo da mi wa mo bo se ri ladugbo ti yin so e je ki won ya bara mo so fun yin awon mo mi po lowo mi like sugbon leni gogan to je 18th of May eje ki won lo ki ololufe mi my sweethearts my heartbeats my gist partner my one and only sunny monkey semi tope semi tayo moron keji enu sumiki epsiba semi loluwa omo oye tsunde omo oluwa yemisi oba obirin ori afefe mo care o my dear many congratulations and happy birthday to you omo ki pe dagba o dede akoko yi between 1 and 2:30 to 3 ni o jabo poro lati ara aya e ni 1990 ti mo bi ni 1990 ti mo bi e wa wo nkan to sele mo gbadura fun gbogbo yin te n woji oluwa odun yi olorun a da yin lohun olorun a da yin lohun olorun wa mu riri jade kuro ninu aire yin e ri gbe e ri pon e ri gbe wale e wa ri gbejo nigba yin tin ba lo si church tawon yan ba give testimony tin ba dele ma wa ma rerin ma lawon kini iro ni o pa won ma ni testimony nkan olorun de se fun won just like that ko ye mi sugbon ni igba ti oro ri temi gangan de hi hallelujah ni igba ti oro eri mi se me pe te ba ti leri te ba bere nkan tolorun o ba ti fun yin ko si wasu ton fe so fun yin e ma wi pe ma gara yin sugbon ni igba to so akoko ti oro eri mi de ni odun olorun of blessed memory

Mri, but I be pe naval officer ni governor of your state. Mwa strong, onwa fumini bedress ni adi oyo agbada gbudu. Onwa ni indefinite bedress. Doctor Iwa so fun mi, awon ni je kin lo le o. Be ba won se wo mi 50-50 ni je mi pa won doctor kan lo ro mo le ni won on ti fi be loju arun jare. Nti mi se fe doctor ni yen. Mwa so fun Olorun. Mo ni so mo pe mi je riri. Awon yo ma n jade in church. Won ma n je ri fun mi ni eri. Be mo fe ki gbogbo hospital to wa lo your state ni 1994 yen ki strike wa. So ko se pe ka patients ka ma lo le wa. Pe mo wa fe bi mo si mission. Kemi na le jade kindeleleri. Eyan ra le. Oni bi eyin se ro lokan yin, oni be gele e ma se fun yin. Exactly ti mo ba Olorun so. Olorun de se. Seri njo ti mo fe bi mo. Mi se me pe omo ohun mi. Nkan kun o se mi. A kun lo fun anti neta na ni. Mo ba ni mama ewo. Ah. O de bi pe momo ti mo je lale ana yin o je kin purge. A fi grow. Ah, mama ni omira omira mo ni kilo nje be she mo everywhere as you wet on ba sare mu mi o gbe won mu mi carefully o di labor room eyin ara ile ogo ni fọlọrun loke orun olorun fi ro mi lorun under 5 minutes avi para we are push mo fi poro ah mo ni oluwa o seun won land okay won fi han mi won ni kini sex e mo wa bere bere kan ibere yen ati idaun yen oni assignments gbogbo yin te ti dabi emi te dabi mi emi te na ti won oju oluwa e je ko je adura yin e ri pe olorun a boju anu to ba le fi boju anu wo mi olorun a boju anu wo yi mo ni mama mo ni bo awon wa se pe awon eyan won ma nsunkun kilo de shop na lo difficult ni mama gbebi wa so fun mi pe kin dupe lowo olorun olorun lo ba mi se gbogbo yin se won oju olorun fun omo rere latori itewa mo gbadura gege bi omo olorun fun yin olorun a boju wo le yin buluwa tin be se mi en be laye e oni nikan saye yin olorun a da yin lo it's not too late ore mi kan bi mo first born at the age of 59 second born at the age of 63 and they are doing fine olorun a gbo adura ti na e bi e gbe a de mo yin lowo so le kan si epsiba congratulations and happy birthday to you. Eyan rale. Eyan okunrin. Daddy, e pada. E pada. E pada. Eyin gangan, e pada. E pada. Oro ti mo fe so yi, gbogbo eyin okunrin lo ba wi. Seri, ti eyin okunrin kan ba wa to je pe awon omo under age. Awon omo to ye ke fi si omo. To ye pe ti omo ba yayan bi rin ese, o ye ka omo yen je omo omo yin. Awon le nlu ni ponpo awon le nse nyama nyama tori 5k 10k 15k 20k te fe fun won ti eyan ba ni ika meji e gbo mi dada o nbo wa fi kan si ara e baba yi ti fi ika yo kan si ara e mo wa fe okunrin ni ko da si o e jo ntori olorun odi okunrin ni mo wa to ba ki se okunrin ma ba mi da si o mo fe ki okunrin da si as a father isele yi to ba je pe owo e lo se si to ba je pe o se wo mu e gbogbon gbon what exactly are you going to do daddy no so fun mi ah won ni oba birin won lo ju nsi awon awon de nsunkun for the past 2 weeks I won tin sun ekun yen pe ah iwa baje kan si ma won lori ah a se ma se kan ba o ba won o ba won nibi to si da oju wa nti awon kinjo iru awon okunrin egbe awon to nse kini yen kin ba won soro won ni won la lesson mi in hard way ni mi fi la lesson mi mo de fe ka won soku na kon la lesson won mo ni kon go ahead mo ni ba o lo sisele won ni se mo mo awon kekeke la ma nfufun awon universities awon school awon tin se won ni se mo shati ma awon tin tin tin o le mi o momo tintin tin o won wa fun mi ni injury ja won mo yen ah won la won yen la won ma awon ma fun fa won mo yen gan eyan ara le won lo wa dijo akiyesi kan won lo ni permanent place kan ta won ma nlo to ye pe ta

Mashio. Bewo, this time around, we will more taste me. But I feel like change my taste a little bit. Mufe je turkey mo, and chicken ni mufe mufe koje ibi wings ye. So wings on gepo mo bi breast chicken ye. Ibe ni mufe korura die. Mufe slim fields mo. So understand mufe kokora. Kora she ko se logbo bi obe lati ojinoju se mo ko to be la ba jinoju oju e ma saba kushu bo obe lati ojinoju o ma se logbo te po poju lori e te pe se ba fi gbe o ma ma lo sin ni bo ti obe la ba to ba jinoju agagale to ba po te ila to ko te fa gidi e ba o ma se nyama lenu bo obe la ko yeyin obe la to je pe omudun la le ra fi se la lasipo ti wa ra wa awon eja yen understand oh my god ko sin te fi je ko da te ba fi jere si kilo emi fo obe la jere si bi o ba se ngi o ah kilo fi nse yan food is food ke eyan ra le emi fe doju de long ise ni lucky nu oju mo mi bi nepa to fe pa na tin ba de la toju de long e da si ma wa pari eto friday e wo mi e ku

0: happening. Ile se ajori money to ba je ka jori money ka finu se dawun elo to peye to dun boju wo ati lola steel and construction company lagbade fun gugu eyin agba sese ateye lara tun ta te ba fi ajo nirin tiki te gboroko ile kun onirin ati oju ferese ti pa ole onika orule onirin ayanru to da to la lope pelu awon ise rin mi ati lola steel and construction company to le ba yin se ise won da o tun da ju toke okun lo be lo si roju building contractor ni won iberu olorun ni won fi sise won anfani wa awon to ba fe ko nipa ise yi won wa legbe railway laarin 2 kilometer 110 ati anoja lesi loye ibadan
1: ato wa ni idita ebedi bus stop area ojo oju ona morosense to lo soyo
0: ero bani soro won ni 0805 701 3619 ati 0703 940 0431
2: Irorun de gbogbo eda ton ji lojuma lojuma ton sise dede to si ye ko jen to da fin to da panu Kingdom Foods Nigeria Limited ton pese orisiri ton je asara lore lo ni e ma wule sopo jina ma be fe ra la fun egba gari funfun to kan lenu gbirin gbirin fufu to funfun lele ti orun banabana akara beans snacks yellow pap ogi pupa ti gbogbo e wa ninu akamo ra lejewon lejewon ba fi nkan panu senu toki ka fin to da panu e yo mu gari fi gari teba ka fi gari to lokuta teba ogi to le lawon akara panu to tun se Mugari Kingdom Foods Nigeria Limited Long pese ma fun je ti oni ma to ton ara ele ma onje tutu ti Kingdom Foods Nigeria Limited n pese ini o ma ra okoto anu multi service ventures lo n sapin ka e tun ta bo fe ra lopo tabi lara tun ta okoto anu multi service ventures ini o kan si ni KS Motel Shopping Complex Total Garden Orita Mefa Junction Ibadan telephone 080-3330-4174 080-3330-4174 Kingdom Foods Nigeria Limited Long pese oju mi da unje panbele ti won fi chemical pelu e
3: akole marale
4: eyin temi e sumo bi o alaye ti mo fe se ni ke wa teti si bo ba fe roju lowo le to ni mo rojo si ile ise my abuja home limited ni mo npe o si awon ni won ni ile to to bi 80 plot 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem town ati pega bus stop gogo le wa patapata lo je oju lowo ti ko si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa adita mo we pe so antan bi su la nta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo ro si wa nibe gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju adota lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se kokotan lori karale
5: Ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ti kọjá bẹ́ẹ̀ ní sànmọ́nì ta wà yìí bẹ́ẹ̀ yẹn lóhun ní interest nínú education ó fi nǹkan ṣiṣẹ́ mí rẹ̀. Bó bá wá ronú àti kàwé tó tún ronú jàǹbù mọ́wulẹ̀ jérò ló di méjì Lovett College of Advanced Studies lọ́nà Àbáyọ̀ tí ń gba òbí àtàkẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ṣégé jàǹbù. Tètè wá rẹ́gísítà kó o lóṣù mẹ́sàn-án péré lọ́dọ̀ wa lẹ́yìn náà ló wọlé sí 200 level ṣé èyíkéyìí ilé ẹ̀kọ́ gíga tọ́kàn rẹ bá ń fẹ́ Nàìjíríà tó bá ti ní kírẹ́dìtì márùn-ún tàbí àwétí rìsọ́ọ̀tì ọ̀rọ̀ rẹ ti gbọ́ o ó yá lọ rẹ́gísítà báyìí báyìí online tó ráyò kó fáìlì káàkiri mọ́ www.lovettcollege.com owó wa ò fanilápòyà bẹ́ẹ̀ ni Lovett ti lo kọ́rí ilẹ̀ yìí ọjọ́ ti pẹ́ Conducive learning environment, hostel facility. Iná ló rẹjú kalẹ̀ yìí pẹ̀lú omi ẹ̀rọ tí ń yayin. Lovett College of Advanced Studies, opposite Cambridge College, Oni and Son Hospital Street, Ring Road, Ibadan. 0814-878-1627 081-4878-1627 Lovett College of Advanced Studies. Ẹ mọ́ wulẹ̀ ṣẹ́jú sérò, àtúbí àtàwọn ọmọ, wọ́n ti mọ̀nà Àbáyọ.
6: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi, 32 FM ti wà òkè.
7: So, lẹ́ẹ̀kan sẹ̀ yẹn ara ilẹ̀ tún kàbọ̀ padà sí ìkànnì 32 FM 949. Orí òkè tí ń ti mọ́kọ́lá la wà ní ìgboro ti ìlú Ìbàdàn ti a ní àhín. Nígbà tí wọ́n a máa lọ bá arákùnrin wa àpèjúwe, ṣe mọ̀, ó fún wọn ní new taste tó fẹ́, ó describe. Ṣèlè nípa àwọn ọmọ yẹn àwọn náà máa ní group. So mo rò bí ẹni tó bá wọn wáṣẹ́ tó gbéṣẹ́ fún tẹ orí fóònù ẹ̀. Wá ní let me see your pics. Ó ṣá send sí, ó ní òkè, ó dàbí pé something like this ni ni ènìyàn lòun fẹ́. Ó dẹ̀ ti fún ẹni tó gbéṣẹ́ fún ní instruction pé òun fẹ́ lọ take shower. So tó bá ti dé kó kàn knock kó wọlé kó jókòó. Lòun náà bá dé lóòótọ́. Ìtìn ló bá ní kó kó kó kó kó kó come in one bathroom. Daddy in shower lo won ni bathroom. She make pe room e yo kan lo ma nje and suit e she tell you understand. Ni igba si daddy ma jade. Won jade bi Olorun se da won. Ki se eyan to mi. But isawo yeri osun ni yeri ohun. Ti sa won alabo ma so. Wa wa laarin iru awon ore. Ejo fe su e to bi mefa. Wa wa ma bo gbogbo e ma bo ma so laarin obirin egbe e me pe yeri o fine ni yeri o. Somo, ki jade si o ma jade oju to mo ye gbe soke. Omo yen ye. Daddy. Eh omo yen ba sare fowo boju. O sare fowo boju ba je to pe mo ra to si nte phone. O kan sare ra oju kun kan si lekun. Lo ba be sita. Daddy la won wo lu la nbere si ni so pe ah ta won ba won. Ye omo bibi inu awon omo ti ya o je eh bo se ma nri niyan apa ni oni fe ko muda koja lori un omo ti ya o je omo bibi inu te lomi se ya nje won. A lot of these students ko si nkan kan ton se won bo oju kokoro egbe egbe buburu to ba iwa rere je baba ba dele o ba di Saturday pe a jiye ka lo Lagbajan school. Baba o le jade ninu moto. Mama ni kan lo ni ko lo wo. Daddy wa ni moto. Mo mi owo, re mi jare. E ba mi ki won mi o le so kale. Awon mejeje wa di mo sinu mo sikun. Un ti mo se wa ti won se ni kin fi se tore o. Last 2 weeks, baba lo se fun pa won 200 over 1 million. Last week, won lo se fun pa won 250 kg 130 some 900. Egbo to ba je iwo okunrin ni kobirin ma da soro le yi o to ba je iwo ni baba ti isele yi sele si to wa mi kin be ni to gberu le lori kini wa se mo ti si oju opo sile to ba je iwo kini wa se loki ba mi mu phone to ba je iwo ki lo fe se omo bibi inu e o wa n dun e igba ti wo de nse fomo bibi inu elomi o fi ipo njaye ni o wa kun nseyin o wa n dun e 090 62949 0906 2009 49 ibe ni oju opo se ma ba mi pe si ni igba ti o ba to asiko te fe pe wole ejo e ma fi be pe si ti odo mi sugbon ero bare ni soro yen ma pick very soon to ba ti gbedun soke ke pe wole oya 09062009 to ba je iwo ni ki lo fe se who is there hello eh yen na re bete te ba ngbo akuba gafara gan ni o ma binu ipe ye lo nrelu ara won o nrelu ara won ni ko ki se ejo

0: Hello, yeah, you know, sorry, hey, we shall read. I'm a zero go by you. And I should be no sooner. If we young, eh, yeah, take a be. Hello,
1: hello,
0: okay, you must have a cook with Wally Joe. Okay, no need to. Miss Awusa na mi de so ibo okunrin okunrin ni ko ba mi pe wole ntoro okunrin lo sele si. Hello,
2: hello ma,
0: e ka san sa,
2: e ka san ma.
0: Yes sir, oruko yin ati bi te tin ba mi soro sa.
2: Elijah Adebayo lo soro lati maniya.
0: E se e ba mi da seto Olorun ni je ko je eyin sugbo to ba je eyin ki le ba se
2: to ba je
0: ben sa
2: ko se ni ko se ni ti mo pe si e salute o
0: ka bi si
2: Esa lo deun. Gbogbo awon mo ti mi na ti n paje. Olorun je ki mo pe en ti mi se fun mo to blo mo. Le mi no ke fere la ta awon mo ti mi na. Esa lo wa deun.
0: Ifunpa to wa ga bayi n ko tokan yin o bale ki wa le fe se ti funpa fi lo le.
2: Ko je ko kan ri o bale. En to le mo jo kan to gba loju pe ko pe omo re. Ki lo so debi. Ko lo so debi en kan ti ko je wo fun mi pe mo si ba.
0: Ta lo suwa loju de lohun te kin fiyan bi meji si meta laaye ka to wa lo sori eto teni gan lo ni san ore beti okunrin ni ko ba mi dasi okunrin ni to sasele yi lo sele si eyin obirin e se je ka se npe na to ba to akoko ta wa na ma se eto ti tokunrin oni ba yin dasi onre ra ko o mo pe on kelo mi lara on re ara won ni ti o ba ti di ago meta ti okunrin kan ko ba se pe wole ma be eto teni eh je ka fun won laaye je ka se suru pelu won 090 okay hello
3: hello ma
0: e ka san sa oruko yin ati bi te tin ba mi soro sa
3: alagba tawo loruko temi
0: lati bo sa
3: lati ilu Abeokuta
0: agbapa boli adugbo yin Abeokuta sa
3: akewa
0: epele sa o dede ake nko o yes sir
3: ese
0: se ba mi dasi
3: e ku la ka e ko le ko gugu awon okunrin o awon oloju ko mo lo oloju ko mo ko mo lo to ye pe ase ni ti o fe kon mu da pa ni ni da lo
0: e so okay e so da definitely di be ni gan san oni temi ni esan ha de gbe san
3: be de ni so be oni temi ni san olorun ti bi mo esan lo bi so e ko la le bi ko ni ka lu ku bi ti e mo nbe ko ya ma gbo bayi awon obirin na ji nbe be
0: Eya, buyo, ore beti, daddy, atodo yin ni mi gbọ nkan kan mo. Je ki fun yan kan laye si. Awon daddy akoko ati keji, won lesson ni. O si ka gbagbe ola, o gbagbe ojo ikeyin. Hello. Yes, sir. Oruko yin ibo le tin ba mi soro. E se ba mi dasi.
4: Kan to kan sele ni pe Olorun ti ni pe o tasiko ta ronuku wada ni pe nkan to ti se latojo yi o pe ti deba
0: e de fi pe wa ronuku wada e de fi pe wa ronuku wada
4: ronuku wada
0: e kilo le sun won ni iya o je omo yen won ni gbogbo nkan so fe la won fun won wa daruko phone to nlo won ni kilo le sun si mo le mi omo
4: se mo ti baba yen a ronu puada
0: okay
4: o ba wa lo gbadura a pe omo yen pe nkan to n se o da iwo ma se mo nitori pe ki se kan to da ko ba fe olohun mu
0: beni
4: e se ni ko da nkan te yan ba se so mo ni won ma se si
0: definitely
4: so nkan to yen kan omo eloni lati ba soro
0: okay kon ma ronu mo
4: e ko tera madura oni ni pe kin fun pa e ko ga ko ma lo sira ilese
0: exactly
4: e kan to ni di ni e o sun mo lohun gidigidi olohun so pe asiko to o ti to to ma to to ma fowo ibu wale to pe ko ni se mo lagba olohun
0: ami
4: e asiko lo ti to olohun fara han ni pe oke o ti dopin lojo yen tori ohun kan na baba yen o le gbero e mo
0: lai lai e je ka ro bo
4: e se ilese yen oni jona
0: ami eh hey, ye kin fe nikan laye si lucky lucky lucky my lucky lucky the luckiest ye kin fe nikan laye si eto si mo wa fiti ni ojo Friday eh hey, oya talo wa loji de lohun hello
1: hello e kasun
0: daddy mi e kasun sa oruko yin ati bi te tin ba mi soro sa
1: oye banji loruko mi won pe lati Ibadan
0: okay sir e se sir e ba mi dasi
1: ara kure yen do I pe mi ni
0: be ni sir
1: ikini ma ko pala soro Olorun fun dari jese
0: very good
1: ma de wa pe iyawo mi ma de pe omo joko ma salaye fun iyawo
0: ah
1: be ni
0: very good
1: ki a mejeji ki a le jo ba mo yen wi o yo sala yin ya wo mi ma to da lu jesu lowo re ma da wa gbe tomo si waju ki a le jo ba mo yen wi to ro jo la
0: be ni pe ki lo sun esi omo ti bi o pa ah e se mo mo lore e se sa mo fe fi asiko yi be gbogbo eyin omo wa eh olorun lo nso yin ha omo mi mo trust o mommy olorun lo nso yin hey eran si wi pe egbe buburu ma n ba iwa rere je to ba ni ko mo lo si lewe ko n se pe ko lo ka aye ti doju keji ni e sa fe kawe ninu pleasure le fe kawe eni kan lo ki omo e na ma se pe e ko gbe school mo won ti ni kan lo rent ile onigba to nwo yaro mu olomo lati pe pe on ko lo ni yaro on wa ko re un ni awon eyan mo pe o nbe lo won wa lo se ni kewa o di nkan to on ri nti o n ta won oni nle ni that is the life they are living in school but olorun wa wa pelu won se ba gbagbe ni ojo jimo mo ti seto yen o ti lo repese and I can't go back to it again sugbon ni bi ti mo ba de ni wi pe iyawo ile o so fun oko e pe ko lo ba oga e ti e ko so fun wi pe ko fo ni obitibiti owo ni fe daroko owo lori eto e ni darun esi pe oun fe da duro na fe se business oun fe se business 50 naira ti to so ye yin oun fe se business e ma gbagbe pe mo so fun yin pe oga ti lady yi n ba sise buruko owo oko mo ni ka ni shiki shiki ma mi ni ego owo money kudi on lo wa lowo e ni igba ti oko wa dide to wa lo bi ton fun won fun ra won ni appointment that ni this time around please you are coming for weekend gbagbe bo sisele o so fun yawo eh yawo ni mi se pe ko ma lo bo bo se n play eyan na ni ko continue lati ma play e o ipo si n gbadura si o ebi osu meje si mejo o si n gbadura si e de n gbowo lowo e seri ni aye eyo kan ti eyan wa e en ti eri okun e ba ti sonu abi ti eri okun e ba ti ku ah ko ki se eyan to da okunrin wa wo pe e duro na kilo ga yawo mi se to fi deserve eleeti yawo mi ni kin business yawo mi gbe fun mi ipe ke ma fi oga un se ewo eni le ni je patapata la foju kuna kuna la dete I call the spade a spade for her to ba ma sele ko sele ejo ni ba ton debi ton si lo fun weekend wani shekans number ti man fo si eno ni kin fi si abi how do you want to do it oni ah mighty transfer oro kan wa ti mo fe so ki lo fe so inu mi dun pe o fi hope mi si ti ni but ori pe o paro fun mi pe o fe lo gbadura si pe tolorun ba se pe ko kin je iyawo e wa fe ni oni mo se se gbogbo nkan ti mo nse unlike awon kan ton tin gba mi but iwo o faraba o you are not the type of the man in kankan oni mo fe jewo nkan kan fun e lale ti mo pe mi ki se gbe you are 35 and 38 lagbaja ton be sise ko ki se aburo mi o iyawo mi ni ni eh iyawo eni iyawo mi ni gbogbo ti mo de nse fun eyi pata pata pata ise to gbe fun to ni ki ma se ni o on lo ni ki n be gbogbo anything ti mo ba be discuss iyawo mi lo ni pe ki n so fun e but why am I doing this igbeyawo wa tin lo si bi 8 years ko si bimo fun mi and I so much love her same investi la jolo nigba ti o si nkankan ti mi lero pe awon ara ile mi won le je ki n gba waju investi koja debi si mi ikawe la pade and she was there for me gbogbo iwe si mo ka pata oni olorun lo mo wa make up mind mi pe ko si n to ba di ki n se fun laye yi ti mi ni se mi fe dale Oga yen wa smile. Won lo ga wa kunle se mejeji. O wa di mo ma yen. O wa pray fun pe ah! In fact, eyan that's just mo ti dele aye. Mi ti ri olooto bayi. Sugbon, don't worry. Owo yen je kin transfer e fun e. Weekend di eleji o. Emi si ra camping gas ngba si mo nbo o. Mo de report. Okay, sir. So I just salad la raw. I just snacks in between me. Ah, oh meet no miss teacher. I just snacks in between meal. Kato je lunch. After the lunch, there's going to be another snack in between meal. Kato je dinner. Do you understand? Don't worry. Awa ma play. To bati wa pada sile. Because si mo man kwe enye. Awa wa highly reduced. Mi ni kwe mo. Debi to ba suspect pe ah won ma fe ra won mo eh ko si ko ti gbo ti mo ni ko ba mi gba titi ti olorun ma fi pe pe se ona abayo soro wo ti mo fe fun yin yi owo ti mo fe fi re patapata lowo e ni buku bi mo fun e eh emi no de fi bi mo eh sugbon ma wa je ko mo wi pe se eyan ba fi po ngbo ngbo buruku eni kan wa to tun lopo loju opolojo opololo Yeah, back on dark, let me leave her alone. Kobi po oh smart oh. To ban shen konsi odata on yon ba dark. Ma fi po smart yo. Won fe show e save ni. Oba she mo weekend isha she. Oba pada sile. Oba sofun ya wek. Kok pe le o. Owo to sekwe kin beg ba lowo oge. Mo si beg ba o. Eh, yo wo lo ba mi ba lowo oga mi. She mo so be ni. She bi tori si eno ni. And for your information, bi mo se nbe soro yi, ma transfer owo yen sa account e. Afi to bo tolu lo ntolu, o ko transfer owo yen sa account yawo e ni. So, o fero owo. O like owo. O ga ti o fi bi kankan se, to mu e bi omo iye to so asiri e fun e. Emi o ni interest mo o. But asha ti gbowo lo eh ah. Ba ma ni interest mo. Asha ti gbowo lowo e. Oga ati oko le on wa plan bo sese. Sugbon gba to dile rin laarin osu meji ara iyawo gba o kan lo ba oga e lo fi sin pe anti e ma binu ma. Mo notice pe lenu ojo meta yi eyin ati egbon mi e pe egbon mi mo to ye pe ma pe ai ma soro e kan de wa n pe egbon mi once in a week. Meanwhile one play ni oni bi ton se n pade o. Ah kilo de ah well egbon e ti so fun mi pe on ti lo pray about it pe olorun so wi pe mi ki sona so why do I need sugbon nu mi dun I pe ko tan mi se kokan yen mi ti e wa riro pe kin kan ma pe at least oju to ba si mo ni ri ko le lohun mo ni mo iyawo yen wa so foge pe ah egbon mi o se dada o pelu aduro orin te se pelu bu te se se fe gbon mi I pe kan lo fi bere business is one of those things tiro we ba sonu se mo fe para mi ni forget about it lẹyin osu marun o ga ba bere si ni sick to ba wa leni ko ni wa lola to ba wa lotun la ko ni wa lojo merin ah iyawo yen wa won pe ha oga un to si nronu o wa lo ba oga kilo de e ma n kilo se tun ronu ni o lo hun ronu pe kilo n fe ronu fun pe ko si nkan kan hun ronu bi oga se mo wi pe ohun ti loyun o ti so fun oko ba mejeji se bere papers on niyan loni papa so oga wa ni ohun fe fi be wa bi se pe awon eyan complain pe ohun lean o wa pe awon omo ise ati iyawo manu yen to n ba sise ohun fe joko sile o for like 2 months so e jo nitori olorun whoever to ba fe ri mi lagbaja ni oga nsin o mo ti hand over everything fun e ma rules yo to ba fi phone pe mi nle ipe e misbehave ma ni ko sakin eyin na ku le wa ba mi eni mo lean pe sickness e mo kan to nse mi so mo kan fe farapamo die nigba to pe osu meje bi iyawo se wa si bi ise oko ati lady yen boys alele mo ba travel out iyawo ba dele toro ko e man saju e de iyawo man dele bi 7:38 by 5:06 ti o ba so do oko ati de normally oko man saju iyawo de tori ohun lo ma n wa nje ale normally en to ba fe ran ara won lowo nigbati iyawo ba de laago mejo sa ago mesan to ko ba tete dele ko si nkan to wrong to ba prepare nkan to ma je especially to mo ba ti wa nbe ki yawo se yawo to ba de laago mejo abo la tun bo si kitchen se ago mokan la le fe jeun ni o kan de lekule o ko se ni kankan to da lohun o wo bedroom ko se ni kankan to da lohun ah o ya ro ko e o wo le ko ri bata o wa ni wardrobe ko ri nkankan eh kilede o sa se bere niyan o pe oko ko gbe phone o ti pa phone ti sita won yen fi body son o ba lo ba family oko omo yin mi mama bi to lo ko de se pe aja o nkankan wo kan lo jo wa laarin awon yin ni boyo ti binu pada si badan pe but awon ori but ko le sonu ngba to wa di eyin osu kan o pe oga gbe phone auntie mo kan se pe kin kiyin ni eh auntie mi mama egbon mi mari o ah uno pe o ohun ri pe ko gbe phone we is one of those things iba to wa pe osu mejo to yin yen po osu mejo to si pe bi osu kan ton si wa ni ilu ton wa o kan pe lojo kan ni oge kan gbe phone o pe phone oko e oge kan gbe phone but hello hello ah obirin ma lo nso ah obirin ko emi lagbaja ni mo nsoro mo kan ni kin ki eni o se gan ni mo dupe lowo e for your information gbogbo gba to n pe oko eyin mi pelu ejo wa ni o deliberately ni o de loan sugbon ojo pe ojo oro pe ni mo se gbe phone lati de loan o se gan ni o ti se pe ti tenikun baba je na definitely tenikun o le da gbogbo bo se de oko e si mi to ni ko ma gba mi to n gba mi steadily the last one owo to wa gba mo mo mo san foko eni o tori mo fe fira patapata lowo e mo ti ra ko e lowo e o olorun a de pe si oko mi fun e se pe won ni mo fi soga ni bi ise mi to ba won pe o ni interest ma run aburo mi wa kon silekun be yen pa kon san wo osu yin fun yin ki kokoro be yen wa lowo aburo mi ku won na lo wa oko mi fe o after owo yen inu account e oko e ti transfer sa account e yen na to e se business ko lo fi set ara e up o ko fi owo sibi ti owo n gbe ko continue ko ma ba mi sise bo se mekun lodo awon family oko niyan awon yen ni gbogbo nkan to sele la won mo awon decide lati ma wo eran ni ni igba ti won tun bimo won ba ran se si congratulations o asibi beji a boy and a girl eyara ile ibi sa lo la de yi ijebi mi ni ijebi re ni egbo oro to wa nle yi bawo ni ka se yanju e soko yen se daada abi ko se daada abi iyawo lo ku die ka to ni igba to ma wa fi siro gbe iyawo won bayi o ti podu mewa arabirin yen de so fun pe ko gbo daada oko igbagbe nkan kan sile o debi to fe pada wa nigeria to fe wa mu o dupe lowo e olohun ti se pe pase ni ma ti loko o se mo mo lore God bless you. Eyara le. Mo ti si oju opo sile. En ti e ba nba mi bo lati Friday. E ba mi dasi. Hello.
5: Hello, auntie.
0: Mo wa pelu yin ma.
5: E
0: kasan.
5: E ku eto.
0: Eto ni.
5: Iya Elizabeth ni latojo.
0: Awon eli nko o.
5: Alafia la wa.
0: E se.
5: Olorun lo mu yawo oloju kokoro. Olorun lo mu. Olorun lo ba ba bi ti ma gbe ni oloju kokoro. Ah! To ba se te help oge.
0: Oge soko lo ye ko ti si.
5: Oge yen gidi ti o ma tun ninu.
0: Eh.
5: O wa lo de oko e si oge. Olorun ma ma mu ni.
0: Ah!
5: O wa ko ti e si waju o ma ma mu. Olorun wa fe se irapada oge yen pelu gbogbo awon to ti gba ori oko e lo ti san fo oge. Oloju kokoro bi won se bi won ba goro won se ri nu
0: kokoro aye ohun
5: oloju ko mu o lo owo olowo loran jumo olohun
0: ese owo ese ese oju kokoro da to ba fe josakala josakala to ba fe josokolo josokolo sori osakala sokolo you want to be inside and you want to be outside at the same time ibi to ma run won de ni yes ko ki se nkan to da. Hello.
6: Hello.
0: E kasan sir.
6: Hello.
0: Hello mo ngbo yin sir e kasan. Hello hello.
6: Hello e kasan o obeni ta ya dinan lu bo la dibo ra. Mo ngbo ti mi ni ugbo ti yin.
0: E sa ma soro lo mo ngbo.
6: Ma sala ma jo pe ngba.
0: Ikankan na ni.
6: Ojo ibi kan na ni o ja ti ko fi ja ti bi to ri. Ko ma foju eto. Mo se je niyan ma.
0: E se. Ma sala win ma ji o pe ngba. Ikankan na ni o yori si. Hello, Swa. Hello, Judy Long. Hello.
7: Hello, ma.
0: Mo wa pelu yin ma e kasan ma. Oruko yin ma.
7: E kasan ma.
0: Yes, ma.
7: E ku eto ma.
0: E se ma.
7: Ah, you know me ma do fomo birin yen pupo ju o.
0: Ah, be ri nkan.
7: Eni t'Olorun ko mo gangan ni aye e, Olorun ta ri si yen. Oju kokoro lo ba obirin yen debe. Oju ti oju kokoro ma nsun yan de lo sun de yen. Inu mi dun fun ko ma ja re ni so an ti sanu e. Olorun odo e l'Olorun ko anu re mo.
0: Be ni.
7: Bẹ́ẹ̀ ni o máa kọ́ wọn tó kù tó bá ń ṣerú o máa kọ́ wọn lọ́gbọ́n.
0: Kọ́ wọn lọ́gbọ́n.
7: Ó pèsè ọkọ tí ẹ fún.
0: Àmì. Ṣé mẹ́pẹ́ àwọn ọkùnrin kan náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣá? Tipẹ́tipẹ́ wọ́n bá ti rólówó kan wọ́n bá ti yàwó wọn síwájú. Wá o jẹ́ kó rí ẹ̀pù wa. Ọ̀gá bá nǹkan tí mo sọ fọ́gá mi nìyẹn. Kí ló dé tẹ̀ ṣe? Mọ̀nà fìkì mọ̀nà mọ̀nà. Hello.
8: Hello. Hello, ma e kasan ma.
0: E kasan ma oruko yin ma ti pe si nba mi so.
8: Lati ologun eru.
0: Okay, ma e kasan ma.
8: Terry number 1, mo like ma yin. O je olooto, iwe olooto be yen so won.
0: O so won.
8: Ni le aye yi. O so won. Number 2, mu ma yen mo ki ko orire.
0: Be ni.
8: Nitori pe ohun na o la mu mora. O de ni anu.
0: O la anu. Be ni.
8: O ja wo.
0: Be ni.
8: Sari wu ma yen gangan toro tele ti. Oju kokoro e. Oun lo ba debi to de yen. Ere oju kokoro, oun lo je yen.
0: O ta ko.
8: Eyan ti anu, o fi inu fun e. O wa da. To de so gbogbo bi o se ni ijakule lori awon kun. O wa ti oko e si. Tori owo.
0: Ah.
8: Ele apo awon to ku logbon. E ma be to bo.
0: Ah. Eyo ki se be. O ni a fi inu won san won se le ni ni eni. Won sha wa lowo lese kiri imado e ba se bi elede wa baluje beru ba joba o ediyan o ni ku kan ba wa loju de lo let's go there ri shadi ka era fun mi. Hello. E si wole o.
9: Hello.
0: Mo wa pelu yen ka san.
9: Hello.
0: Hello. Ah ah oge pe ejo ko so asiri e fun mi. Dodo ko now to baba roko so fe ku ni ani koko e lo ma dunnu ma munu mi dun Olorun ma te lo faya. Hello.
10: Hello, Mrs. Olaitan, ni lati amuloko.
0: Gbogbo amuloko nko le ni ma.
10: Alafi alawo.
0: Ojo ana yen ko ma.
10: Ah, owo lo ni lo ba de fun wa.
0: Oluwa se yara lesun abi palo ma.
10: Yara mi o.
0: Hey! Baba, e ba so pelu son. Ay, me ba mi da.
10: E ba mi da ra ku.
0: Ba mi da se tojo.
10: O ti bo fe so di pe. Eh, abe ri pe iya yen ori re mu.
0: Ori e mu be ni.
10: Ori e mu o mu.
0: Mhm.
10: O mu, won ba le yen mo loju kokoro.
0: Eh.
10: Oju kokoro lo ba de bi to de yen.
0: Oju kokoro gbogbo yan so be. Oju kokoro.
10: Be ni oju kokoro. Eyi o ko awon eyan mi na lo gbon.
0: Mhm.
10: Awon mi mo ti wa, awon kan ti ma wa ni under ru re bayi.
0: Be ni.
10: Awon na fe, awon fe se.
0: Mhm.
10: Lawon awon awon ewe esi.
0: Mhm.
10: Oju won ti ran.
0: Mhm.
10: A ko won lo gbon.
0: Mhm.
10: E ma be to bo.
0: E se. Ele teni kan se ni bi ti mo mo si. Ngba ta wa school. Oko afe sonu e. Oko afe sonu e. Oni o se ma fe boy yen but iwo ore mi iwo ma ba mi befriend e. Ma se bi pe mi o mo. So mo mi fe so wo the other boy nu. Eh eh. Iyen na ya n ba bi. Iyen fe gbe wa sun kiri. O gbo ko n lo gbo n gbo ko e. O n gbo ko e sha. Won o gbo ko e o. Hello.
11: Ele sa ni se ka san ma.
0: E ka san ma.
11: E ku eto.
0: E se ma.
11: Arabirin yen. Okanjo ani
0: okanjo le
11: oloju kokoro ni wo bi ani
0: biliki
11: o ro pe to n ba ti na oko un owo mo rowo gidigba lowo arabini yen sopo le ye ko ran o ro pe to ba wa lo mi ran to won o ri ko ni to yen
0: o ni ma fe si
11: ni wa yen lo mu ko ni se ba won to ba di jo mi ko mi le ye bi mo olohun so layo
0: o ti bi beji e ba ni
11: jo awon seun
0: iba melu won ti bi mo dobu everything na dobu dobu na dobu dobu dobu lolohun fi se eje ka sora se eje ka sora se barista ni won wa ma da sile aye fa won mo ana bi odo mo enu aro kisa lorun eda ti o ti jeun kanu ti o tu ko ba meji jori o fe kole o fe ra moto alaja meji la repete iyan lo mu ki barista igara mowo erin ti o gba kadara bo ba ro un to wo se sile abaraje beyin o de suri owo mo ni ba boya lo ma rorun o eje ka sora owo e hello
12: oba won
0: hello
12: kabiyesi o
0: era o
12: oke akuse eri baje awo lowo idowo gbo lati sori ba ko luku le god
0: e se gbogbo eko nko
12: hello
0: gbogbo eko nko losan yin mo npo yin ma fo luku iye oh eyin ni o mu de ngbo o tano wa lojude lohun lucky sa lo tun wa lojude lohun pelu mi olohun ba wa to hello
12: e ma ku se iya wa
0: e se sa oruko yin ati te tin ba mi soro
12: omo ba musa david ejo
0: ah ati sun se me pe ati sun mo yin sen
12: iya na da ti wa
0: in fact gbogbo eyin ki la ti se vans lato lana ma bere si ni yale ma ki wo le ma dojo olola o
12: yo ma ro agbaro
0: lo e ba mi da se to sa
12: aro to le
0: wa ah ti su oji mo ni melo lo jo si be yin ni melo ni mo to 50 naira
12: ogun agbonju ki ma polopon
0: o ba polopon ni be ni
12: ki ma ko wa la gan bologbon
0: kabiyesi
12: o to ba ti wa ko wa la ba tan ni le pariwo ta ya mo run mara
0: a di so nu e
12: ko mo se o kan o ti le jade la ile kan na
0: be ni
12: seri e ko po o in te so le kan ye kini e won sese mo ro bi bi o po lodo okunrin
0: be ni
12: o ma ri eje kan to ri laarin obirin o lodo okunrin mo play game ye
0: kan o ma play game ye
12: go ni mo pada la ekun lo ni
0: o ni e ma deyan si yan
12: se ri e ma gbon bi owo ilo lo
0: kabiyesi
12: yo kan mo ja mu ni
0: kabiyesi e ma gbon bi owo
12: ri awon gan ni ti teni ko baba je
0: teni
12: ko ni da odo won ni ti ma sise e ku se iya wa
0: e se sa won ni en to ba mo bi owo won ni ko ni lowo lowo kadara la o e ma wa de yan si yan as won na lo gba se lowo e last person ni le kun oko ma mu last card check it out hello
12: oba won e ku se iya wa
0: e se sa
12: awo lowo
13: ẹṣẹ ìdòwò gbo àyùbá láti oṣù ìjìbá tó ló kú lébẹ
0: ẹṣẹ
13: dásìtò
0: ẹṣẹ
13: ẹrí kọlọkọ tànù wa àwọn pé àwọn géèmù adáradá tí arábìnrin yẹn gba nínú ilé dùn ó ta loose game ni
0: loose kenny
13: orí pé mo bá yìnrùn àwọn ìyá yẹn yọ àti arákùnrin
0: rẹ adashot àti dọjí
13: ìpè wọn pé ìwọ ọmọ
0: bẹẹ ni
13: kọ pa àwọn náà kà á bá wọn jẹun inú mi dùn òun wọn jẹ ṣerí yẹn tí ó sọ nípa yẹn kò lè kọ àwọn èèyàn gbọ
0: bẹẹ ni
13: thank you god bless you ma
0: ẹ ṣe sá ẹ bá mi kí gbogbo àwọn ó ṣòdi ó ṣòdi straight ọjọ́ tó a máa wọlé ó ṣòdi òkè straight kó gba sálẹ̀ ó ṣòdi òkè straight tẹ́bọ̀lẹ̀ ó wọlé o. Hello somebody. Hello.
14: Hello.
0: Mo wà pẹ̀lú yín sa ẹ̀ka àsán sá.
14: Àbẹ̀kúta lélẹ̀ yìí o.
0: Ẹ̀gbá ló wà.
14: Ẹ̀gbá wa Àbẹ̀kúta ni
0: orí kẹ́kọ̀ọ́. Bàbá iṣẹ́ akẹgbẹ́ mi ìtẹ́lẹ́gà ni mo ń lọ. Taisi ìtẹ́lẹ́gà wà o. Ìtẹ́lẹ́gà rí màá sọ o.
14: Ọlọ́run ọkùnrin wọlé kó jókòó ọlọ́run mi rọ ọkùnrin.
0: Ó mọ̀ ẹ ṣe sá ẹ bá mi dá sí. Alágbàtà
14: ẹ wò láti lu abẹ́.
0: Ẹ ṣe sá.
14: Ṣé ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ni ká máa fi kẹ́kọ̀ọ́ ká máa fi kọ́ṣọ́ gbọ́n o. Wọ́n ní fọ̀rọ̀ tiwa ṣọgbọ́n o.
0: Ẹ
14: máa bí tó bọ̀.
0: Ẹ ṣe. Ẹgbà ke ibẹ̀ ni gbàgbọ́ ti ṣẹ̀. Ẹgbà ke ibẹ̀ ni gbàgbọ́ ti ṣẹ̀. Àwọn ẹgbà ló ní Jésù. Mo ní kó bá kàn ní bá kàn ní màtí kò tí lẹ́kẹ̀ ẹ̀ ẹ má jẹ́ oh my god ẹ má jẹ́ ń da ìgbà lẹ́sìn. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ bòlú mọ́ ẹ la ṣe bá fọ́lú mọ́ tẹ bá ti dé kí ja àwọn ìgbà wọn nínú mi náà má jẹ́ ń wulẹ̀ wé sí orí kí wọn. Hello.
15: Hello ma.
0: Mo wà pẹ̀lú yín ma. My last caller for today. Ẹ káàsán ma. Ẹ sì wọlé. Mo ń gbọ́ yín ẹ káàsán ma. Ẹ ti wọlé mo ń gbọ́ yín tẹ bá sì pé wọlé èmi ń gbọ́ yín bóyá ẹ̀yin ni ọ̀dọ̀ yín ni ìyẹn sì ń ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ́ lù mọ́ ẹ la ṣe bá fọ́lú mọ́ tẹ́lẹ̀ bá ti dé kìjà ẹ dúró wá pa ọ̀tún yẹn ọ̀nà wo lẹ ògbé gbà tẹ́ onígòkè ẹ ṣe o ọ̀nà wo lẹ ògbé gbà tẹ́ onígòkè o. Taskola. Hello. Tó mú kí gbogbo ẹ̀yin ara lé ẹ ṣeun mo máa lóore o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín láti ọjọ́ Friday láti nu ètò yìí bọ̀. Bottom line kó lójú kòkòrò ṣọ́ra ṣorí ẹ̀yin tẹ máa ń dẹ̀yàn síyàn ò mú lè tó máa ṣe tá bu ẹ lọ́wọ́ lọ bu kí ni kò ní sùúrù kankan lọ bu ó jẹ́ májẹ̀ kan fẹ́ ṣe sacrificial lamb gbà bí mo ṣe sọ fún ẹ arẹ́ kọ́kọ́ àtúnrẹ́ kọ́kọ́ ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín olúwa yẹ mi sí ọba obìnrin orí afẹ́fẹ́ so èmi ṣẹ́rí padà lọ sílé o ìpàdé mi pẹ̀lú sídi ní ọ̀la aago 2:30 àbọ̀ bólúwa sí ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ ń bẹ láàyè lórúkọ jésù mi ò ní kú ẹ̀yin ò ní kú a ò ní ṣìrìn mi ò ní ṣìrìn tẹ bá nírú ètò báyìí tẹ fẹ́ dín sí mi létí bíi dòdò kiri 08166756685 ẹ wò mí ó dàárọ̀.

0: I'm not going to be able to do it.
1: Olomani ka sise ta ni je a kuro me na Raf
2: atoku
1: life football o soro wo agaga fa won di kan bi mi won ti fi peg le mi ri peg ta ma fi se flag yen ti mo go di ke se pe ma tun du mo tun sare mo ni o en to sele laarin now ati turu lo pin ose omo kan ni Nigerian league ni ani ti da ke oro ko so o safe ke ma wo league on ko sa la kokon niyan o ke se la kokon niyan ton ma se beyan o kini ireti nant yen o tin lo relegation pelu n to se nsin what stop ma je ni o fa won ti decide lo ni kan ta ma se odun wo ni nant o to de pada ba won ton ba tun yo mark at other penalties to ri gbese lo pile ba lo
3: fun awon to mo se po lolufe na lawon to lo ton bi ogbese ba
1: ore juwe le lohun
3: kan se pe o je nkan to boju mo pelu bi ti oju ti lajude ni 21st century ti awa ba so e wan da bi papa team yin ti relegate ke se ko bi a to ma bo ifese won se yan bi o ma epon lati ma le relegate won le ti relegate already so ko se ni ti je pe tun jasi yin pe boya won kan e je bo so bi papa e da ogbe won odlums so emi pa se ke se gun le ko won lo papa ti code nongo kun le ti o ma se pe boya won obi won ko abi nkan o ye kan se ti code nongo kun le nba ti ajima bi awon kan ta awon people te pe wo do gbo cover face won ko se je poju e oju e won bo ki se kan te pe o je kan te po right pelu wa omo luabi ati sports matchup tan o e wa so e papa lati wa wo ball ni ko se match e ma win e ma lose ni kini ti o ba teyin lohun o ni ti eyan se ma protest ki se pe ma bo so e papa e wa en ninja awon player se pe awon player awon security ni lati ko gbo awon player ati awon staff won lati ko gbo won nu tunnel lo
1: pe
3: so
1: iru baba to duro yen se ise nbe lara igbo na
3: ni baba mi mo nkan to baba yen je yo 73 years e wa fe lo ma duro to won je pe gugun won si young ko se mi o mo nkan ti baba yen je bi won ni kan ni won ni kan
1: won ni kagba won
3: ni kagba na ni
1: de won sumo won
3: at his age ko si nkan te pe won lati le ma so pe fe lo ma duro ti won to pe young any ikuku gan le baba ba je pe ki baba lo fe gbe won le abi nkan so baba yen gan ni apado to mi won nkan ti baba yen je yo sugbon fun won people je pe fi yawole te ba fe protest there is a way te pe yan fi protest pe ko ni ni wa lanu ko ni sentin nisin ko simi fe mo ro fi to pe won te fe pon fe bi karibia won fe jo pon je ki ejo ko se bi fun nat ko si won ti ma fu won ni o won si ma ni te pe won je ko won lolufe lati wo o fe se won se to ma pada di to ba di sa to nbo won ma close won stadium won da to pe won lolufe won le fa won le fi wole so ro won kan ba ki se ko ki se ko je pe o je nkan te pe o da te ba fe protest team yin o se dada boya won alakoso ni inu yin o dun sabi nkan o ni ko je pe eyan fi ma protest o le je foot ni bi ma ka se nje pe je bi ololufe pe awon alakoso be afen omo oke oluko ni afen omo iru fun awon agbabolu te pe won lo fun wa ko te wa lorun abi nkan so olorun o ni iru fe irun kan je pe yan ma fi ma protest so e wa da ogbe run si e wa en de ja won live on prayer kan to se da ogbe run si emi en kan so fa be mi en kan lo kila fe ma some time yi eni e ti lo niyan so ro nkan be gi se kan ki se kan je pe o da an ku je so nkan je pe o je iwo omo luabi ka lo ile de nigeria lo ti jade ni iru nkan be ti ma circulate o ri agun kan pe ka to ri video ta be pa ma nkan tin sa ye pa na won kan die die won je ko go viral bo ka ni nigeria bi na ma tv da ma vi dada ke pe kin to yo awon videos yen go o pe gan so won se se panel ele so pe ko ma ba tanish image won mo ile de fa se pe orisirisi kan lo champions league won wa sibe nkan be won wa sibe ko so o ti tanish league won gan te po jeje bi final match so mi even kan te pe o je bi kan te po justify ke won lolufe wa ma so pe e fe ma da match ru ka ni fe so won se ti parents se pe wa yawo papa iyen si yato die o si se fe won mo sugbon ife so won se 122nd minute e wa ni that e wa happiness to ku fun pe ke yawo papa lati lo da ogbe o so je mama fi onu won o ni awon ona te pe ma gbe to poju ma je bi wo omo luabi te pe won bi pe je ma pada gbe o le je vote le ma cast en te jo bi ololufe pe ya o en te pe ya iba fe won alakosu me vote en te pe ya iba fe won lu ko ni mo yo fe lu ko ni tan lu e vote so kin se pe ke wa yewo papa lati o ma da ogun kan ru ohun ni solution and ogun kan ton ba baje nbe na kin se pe bi awon ton pe won ni team owo na owo ta pe awon yen lulufe e fi owo ifese won so won na ma fi pada tun se so ko se pe boya awon pipe ma yo na apa ara tun pe ma fi tun se so won pe yen wa nda nkan ru yen kin se solution ni yen ma wa solution je pe si nkan ton pe tin baje ki solution la le wa si and en te je bo lulufe awon supporters so yo we fe nkan to se le yen ko je ko pe o bojumura
1: ah ferani
2: adokun
1: mi ro pe laarin sa meji na nti le de pada tori pe se kun ti won fi nlo relegation now to ba wa tun wa fi ofin de won nisin ti your point ti tun fun won ni fine na mo ati pe behind kini pe awon pe awon lolufe won oni si lori papa ibo na ti fe sha point ijopo mo gbesi de bi pe won o so pa won fe pada lodun kan odun meji
2: ah se mi emi wo ni wo bi wi pe do na ibinu awon lolufe yin o ye mi in ti mo da je so pe ko ye mi ni wi pe eni ko le mo pe iko yin ma relegate ife se won se merin o le ni ogbon na ma gba ninu league orilede France lododun ni sata wa yi iko nanti ti bori ife se won se marun pere ibo le wa ngba ti sa bere teri titi mo yin bori ife se won se marun ninu over 30 games ni bo le wa titi mo yin fin lose over 20 games ninu saa kan to wa the final day te ti mo pe wu le ti lo te wa bere si ni binu te n le anything kini to sele si ko nanti yo kin se nkan to pa mo ati gba ti sa ti bere le ti ma mo wi pe alamo ri won sa ta wa yo jo bi bo ma da last season won ja fun relegation ni agbabolu iko super eagles orile de nigeria yi
1: Simon Moses
2: lo fe gba won le last season yen tan fi lo gba ti sa yi de ti ko pari esi de lati nu league abele keji tan ti gbe mo Simon Moses lo le ti ma fu wa pe ko se nkan kan mo ninu team yi e ti je gbese sile tele normally won ni gbese nle won ri agbabolu ga won ni issue gan to po ninu team yen Nikoyi fi di ko to se wi pe won bara won lona le so en te won lulufe yen wan gbianju ati se tan fu wa be because to me won plan ni won ti jo agreement yen igba koko de ko ni sa yi mo ti pe lawon igba kan na ni boya bi December last year bi nkan iko nice awon agba won se na fa won ninu lori match won wa dressing room lawon lulufe yawo nu dressing room ni won wa ni training lawon lulufe yawo be o wa la nkan to gbe awon agbabolu bi tayo mo fi ku ninu team yen to fi pada die to fi de roiko egbe agbabolu poto to lo baligi mense awon agbabolu bi marun ototo nan na won se lese tawon agbabolu li lo train tawon agbabolu bi tawon awon agbabolu kan so wi pe awon o ti e ko wa training for the meantime
1: se won gbe laudo France na
2: emi wo ni wo bi wi pe awon eyan ma ngbagbe kini kan wi pe ere idaraya kini
1: business ni o
2: bo se je business to the first major thing ti football je in as much as o je business ere idaraya ni
1: ere idaraya
2: ani lati kokon ranti yen any other thing ti ba won ko wa je ko ba je business okay se business ni fawon fans mo understand di pe ki team e ba lose oni bi wa se feel or something but ati bere season le ti mo pe team yin ti wa ninu isoro o se wa je last
1: game e Juventus weekend so ni leko
2: o e ma te je so na ati Juve apa Atlanta e je so anything e ma
1: Juve pa mi
2: e ma fi ona be ki sa mo ni ti go se do da so now o je nkan to se wi pe o ma carry
1: that
2: ko e ba nse ki ko ma se gbagbara but still at the end of the day I need the latin eh ye bi la fu se so e je ka imagine pe no league orilede Nigeria kini ti sele gbogbo press padapata inu oju we oyin every year let him ri e lo wori awon big site te mo to ja won big site to n gbe sports news jade ke wo n te wa to ma wa nbe ko se nkan kan to jo mo be the major thing to je biggest news na gbe lato orilede France sin yo koja wi pe Dembele le pari match ti PSG gba whereas there is a bigger news wi pe awon lolufe match kan o le pari la 22 minutes won abandon game bo won so won pe won pa mole won se lokule won so anything ni lori so emi na won ti mo le so won se ra pe kiku fe nkan bayi ba ti sele ninu league orilede Nigeria na ka wa na ma dake because se ba won ta wo lawo ko se ni awon de pa ti won
1: awon ti wo won lo wo won ewo wa ta n ta record ise po ninu gba wa a de ma won olorin ta ma promote sori pe evergreen na lo sugbon lawon oni kan je pe ko ni last tori ide yi ka koko lu awon album e ko mo di pe ko ni nilo mo oni mi ti jade omi ti play eni o e fi mi lokan bale
4: 22 years without a Premier League title 34 years without a Carabao Cup. No Champions League in history. No Europa League in Arsenal Club's history. No Super Cup. No FIFA Club World Cup. No Champions League. 140 years now. They have never defended a Premier League title. No treble winning season. No quadruple winning season. Never won a domestic treble Premier League, FA, and the Carabao in the same season. Fewer Premier League titles than Blackburn Rovers. No European success since 1994.

0: kabi o si yin olohun oba mi eleru ni yin arugbo ojo olohun oba mi to ti nbe be ti o si tun ma be igbare olohun mo de o
1: ti atere ngolo mu ke ma jo olorun
0: dele aki mo de dele ejinle mo to ti de nsenu ise ojo mi eni a mo wenu ise eni bayi lati mo ni lole
1: wo sokun
0: be ni mi o de sin gbere
1: gbere da
0: lo mi ba bora le bayi gbere oloko le kokko ba pade ni bi orun papa wa to je pe olohun o firun dinki wa bayi e ti ri bi agbari re lati bi owo waju lo wo eyin so dun le tan yanyan le du tutun lori o ma se je suru do olohun e to ri bi gba aya bayi bi eyin orun elomi bi erun owo won le si 99 ibare olohun oba mi alaura bi olohun to ti nbe tipe leyin ise le to ti mo gbede lowo oro le ijare home drive program le to je pa ma nse gbadun e baba nre le ni senu moto le wa ni abi inu ka ara yin abe e wo mo ruwa abe yin wa lori okada rawon okada kan ti upgrade nsin to je pe sound ori e gan oju tinu benz mi lo e kuro le gbogbo agba nla aye se ra da le wa inu yara agbohun safefe 32 fm la wa yi ile tutun awosifila yato sawon ti won ba fowo to nikan ni won ni ki lo se be yan ba de bi yo ki aje ku kale e mo bebe yan ba ti rent ile o yato si ke yan ko de le eni ajo lojo temi na fi le rent ile ti mo ko de le ara mi orun ti mo ko sun njo yen orun oto ni si pa e pe landlord nbo si pa e pe agent o mo pe o I mo fun yan ni fokan balẹ keke ni ke se pokan yo ti balẹ tan na o ayaja e ba ta to gugu e papo mo ra won atori olori ati gugu e keke gbere aji aje pe te yan ba gbeyanju ninu ngbesi aye ti o ba ti iboro re debi pe o ti ko lo sodo ara ti e ise si tun ku fun

0: lamba eleyi lo nja ka mo wi pe lenu ise ni bayi lati mo ni lole show fowo ere ere muse ere ise to ba ti le gba agun loju eni o di dodan ni ko wo nje fun ni ni o ba lejo nu ele akimo dedele ejinle ise mi re mi ki fi se re rara o o le fun mi gan lati se fun yan lofe toro lo nfi onje sori table mi bi n ba ku onle la aro ti n ba wa wole lowo oro le male ti yawo mi ba kunle ese mejeje mo si n jokunrin ni o to kunle ese mejeje to tun kemi pe lowo ori mi se o rera o ni se lata aro ta omo mi se daddy daddy daddy you welcome mo ji jokunrin niyan o ṣugbọn to je pe gbogun won lo nle lata aro won ti mi mo nu nle won tun de won tun si mi nle lai sa di awon se ti won wa ni aba yin ra bredi ati akabo o ni se e fun mi tutu mi ojoku ti ero laaro ya gbe mi e fun mi tutu te aba ta se be lana ta se be ni jeta ta se be losu to lo won le se be losu mefa ti o fi su won olorun ba mi jo mo gba ise mi lowo mi ona ati je mi ati mu mi ma je o ha bi awo eyan ba ye ayan lowo obe to ye ayan lowo obe laarin odun kan ko si be se nife ara yin to yo pada fi soro nibi to ba tin ra tanjo kan na ni pe baba wo wo ni fi ko bo le e wo e ta ba nse ra lojo ti mo la won ko wa ti mo rin o tun wa saye olorun jo saanu mi ma gba sokoto ni di mi so di ro mo so mi dokun yebu yebu ti o ni le dase pa ninu ile bi mo ti je n pase nu ile mi je kenu mi o tubo ran le daada so wo se ti eniran se ki se pe bo ti n se nigba won ni na lo tun se di sin ogbeni o ni lati upgrade alaye o gbodo tesowo waju o mẹni kan soro ni owo aro yi nigba tojo yen da mo ni mo ranti igba ta wa n kekeke ta n lo lewe ta n lo lewe wa lewe alakobere bo ti lewu ki ojo ko ro ina to a de lewe ora feran we daada nigba yen a de tun feran awon oluko wa a ma n fe roju won a tun wa feran awon ore wa ta jo n joko ni klaasi nigba ti wa meji meji ni ọkùnrin kan obìnrin kan ọkùnrin kan obìnrin kan ti eyan ba wa buru die eran ti a wa fi pensu a fi la ila sira pe o gbọdọ koja be won iyen ta en ta ba like to ba pe mo wa e mo pa mo kekere deri a lo option eyi ta ba pe fun wa na la pada gba ele akimode dele ejile se mo n soro ẹta ba fẹran a nilo lati fi biro abi pensu kan ila saarin a ti karawa si nkankan naa a jọ mọ jẹun papọ ni abọ wa a jọ da papọ ni nigba ta n da abọ siwaju bọọdu ni kilasi wa o ranti daadaa tan ba ti lago jade jẹun ibi ke wa omo eke ibe la mo sare lo nijo Monday o da pe rice ati ewa ni won mo n ba wa sepo o wa si obe egusi oni gure ohun o ba wa sisi o ba wa run eja si o to ba ni lucky eh sibile bo gbe irun eja e la je last o a ma fi sibi gbe egbe bayi ani won pa ko lo bo lo si ni won yan nu abo fun wa boya 1 naira inu abo wa na la ju owo si ha agbe ko lo buru pin sile yeah ba won chain awon ni wa wan kobo ye ha Nigeria lon ba dagba pada leyin to buru pin sile ton wa kere oko ye baba wa ti je ton a wa fo jade a se wa lo mo ra ipapanu mo ba se nji ton ba ku ton fun alati ile ikan elekute ni o mo ya agbado kan bayi titi mo ro ti mo ba gi agbon si o kini kan bayi e ketia awa to phone a lo si ile elegbo awon anti wa senior awon to roje fun wa Rati da da nile we ti mo lo ngba eh Saint David kudeti a phone na so ti keji gbogbo be na ti fi kole epo nis
1: ta ba toro anubarika lori ori fun
0: na baba o de won ni jajade sugbon awa lawon koro kan ta ma ngba jade a fo si ta da da
1: ta tun wa fi tani to ki le ise ori ta ila
0: se ki ma paro tan yin je ọpọlọpọ awọn ta jọ lọ lewe nigba na ọpọlọpọ wa la npade ara wa la dara wa momo aye dere ko dro loju kan e wa wa awọn mama tan tan kan fun wa nigba na lohun gbugbu won ti dagba elumi ti lo ori ya kan lojo kan o ki won ki won ki won won bo won ti be mo oni mama e ko le mo ta wo fun anile ewe wa nigba yen awon nile ewe mo wa won ni a be ni momo ti dagba gan
1: so tun ti le
0: e mo binu en to ka mo mi lowo ni ya sadua sadua sadua
1: ti mo confess
0: e de wole aye ohun dere ko duro soju kan awon ti awon aya e le se nigba yen na ti se nigba yen ọpọlọpọ ninu wa a ki fọkan si n ta n se lasiko yi elomi o gba pe se tohun se lo le la ohun pe boye ohun ti e le serere nbe pe ohun ti e le goke agba si nbe elomi o mo aye dere o nbe ninu nkan igbiyanju ta ba gbiyanju laye o le gbe eyan goke ju bi te eyan ro lo igbiyanju ninu ise eda ni ma gbiyanju opolopo ni ise ti su ise telomi nse opolopo re lo ti su opolo elomi ti lo lo lo elomi le mo pa kobo lose ki yo ba jajare eyan ya waju e ran to vera bayi yo mo so pe ni ani o tun lo bo ti e won ti da nkan si won da nkan ba si ko se ri ni lomi ti change business business gan ti e ti ni ko mo change won lomi ta ta ta lo tun lo ta ba ta roba lomi ta bedroom slippers don wo o tun yi ku nbe e wa ja tun mo ta oni ka tun mo ta bayi oni ka tun se bayi mo gbiyanju e na ni te bo toju owo e mo pe ni ti ko ku e baye lo mo lo ni

0: e ma ye igba ton mo ba wa le soko to wa ndi wo ti hello
1: bye bye
0: to your friend hello hello hello
1: bye bye to yeye glory ejo webe bye bye to yeye glory bye bye to yeye glory
0: hello hello any ko wa hello ta lo wa nbe hello yi o ja o awa lori eto ta pe ni leyin se dile akibode dile ejile wa nbe mi o ti lo a se gbogbo e ko le ba ni ori ofe ati da na ni na sa mo nti ta ngbiyanju ati so nigba ta iwa ni kekeke nigba yen faaji yen ma nse kini o ma ni agbara gan sugba adupe lodo olohun pe ko doju ti wa on ba wa gbe bukata wa lati igba yen di akoko yi nkan o si se wa o se mi wa a wa nbe dide di akoko yi abi ko lohun ba mi o sanu wa ni ta lo wa nbe hello hello ele iya iya boya ka gbe bayi hello somebody hello e kura le o iya o kan ti gangan
2: ale gaye ta wa ni se defi
0: nibo sa david ti bo le yin lo e de odun wo ti yin
2: 1986
0: e na ma fun lo bi o njolo ati tuwo
2: da ta lo ra isu ati jolo
0: ni fun na yen
2: ni
0: fun na city ni fun na church ara ko wale
2: a lo ra isu
0: e ya
2: hello sir
0: eyin o le ka kin leyin o
2: be ni sir koda a mo ti wo lo si school gan ni
0: e ma di o
2: e
0: ya
2: awon
0: geti ya
2: awon
0: do ku a awon e gana sa kan kan yen e ya o lagbara o o lo fa aro ko wale e ma dun gan
2: gege
0: de so yen
2: to
0: jo ba ro ba ya de su a de su o a do be yen
2: ba
0: so amole
2: a
0: nigba o wa la ko la gan bi mo ti ki gan pa ni mo do ba je su e don ma do ta e ja o ti da o lagbara o awon
2: ro ko wa o to lo fa o lo fa o kan yin gan gan
0: That's all I know. Let me call you, Wayne.
2: I'm not going to be able to do it.
0: Bẹ́ẹ̀ yóò mọ̀ láti mi ni mo jẹ́ àmsáàdì fatima. Mo ti rántí yín bọ̀ díẹ̀ àmsáàdì fatima. Ok, kò sí dá kò sí àlá. Ọ̀rẹ́ yín kan báyìí nǹkan báyìí ná kí ló kọ ẹ̀? Ọ̀rẹ́ yín ẹjọ́ máa ń jókòó kí ló kọ tiẹ̀? Kàfàyá. Àwọn ilé wọn máa ń jẹ̀jẹ̀ wọn máa ń jẹ̀jẹ̀ kú diẹ láyé. Ẹ máa wọn mọ̀ rúfá tí wọ́n ń gbé lọ́nà odò ọba. Ojo ni ti wa
2: yes
0: sir e se o o gaju o gaju
2: yes sir
0: nkan o ni se wa o thank you.

ni mo npe o si awon ni won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati beggar buster gogo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere la nta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe swan tan bisu la nta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gogo plus to ku lori ile yen ko ju adota lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni ni ile ise my abuja home limited lati ra le ti e ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se kokotan lori karale

0: alani imole
1: oja ma je wa
0: oja wodo je yan
1: to reni to sise ti o lere
0: oja ti je won
1: ani pada so won
0: lenu se re o gbodo dimu daada ni mo je won bo fenu randan dan pe se to nse o
1: ja ma je mi emi ni wo ja
0: awon yan mo bi ban ba fe pe dele ejinle won ma mo gidi lowo ni o o mi ti koja pe kan wa ba wa kan fenu se e ma ni kan ladugbo yin ko ba yin fenu se abi bo wa wa ni e o ya fe poluwo je bi ke kan ba gbe sori radio na eh dida e mo na le se radio e lo be fry lo wa lo o ba yin se ke bo so wa awon alarubo lenu ona enu olo awon alarubo

0: mi olorun wi
1: gbara olorun ile
0: mo many of your day long life uncle. We wish you a Merry Christmas.
1: We wish you. Yeah, no more Benny. K. Love Benny.
0: Say young Baba.
1: Benny.
0: Ajibade to you. We wish you a long life and for friends.
1: God bless you. Kuto rejo. John Tori Olorun mo da soro wa dule en tori pe oni soro ni bi oro wa un o de mi fe na re ni
0: ah
1: un o mi fe na re ni sogbo
0: ah hey e dakun aro n to su ye ko je so ye ko je keke
1: so
0: mo so fun pe ko ye ka jo wa si bi
1: pa soro lo mi so
0: o wa do no eyan che ri poko mi
1: o
0: loju ti
1: o ba je yawo o se yawo
0: e gbadu o si denu
1: so ye kan gboro so ye kan gbo ni ta wa je yawo gidi
0: ala ko nu alara dagilo
1: fo abi ma gboro o ye mi
0: e ta le je mo so e ka lejare
1: nonsense woman
2: e ta le ku eto
0: e ma se ma
1: iya yi respect obirin mi gun mi galagala
0: so ba ta kiti ni fole popu pa mu
2: kini bi birthday aburo yawo yin e ti e loju ti ah, and that wa ba cake genius, kini ko mo fi ya photo. Eh ma pe ngba te ti buje ko le se ya photo.
0: Ano ni fe lo wa nbe. Oni fe lo wa.
1: Mo ni kankan waju seyin kankan yin
0: si wa.
2: Eh lo duty te te ka se ma mu si se di kini
0: ni. Ni dedenrin. E se jare bi oponu.
1: Ile olorogun lo ti wa.
0: Ah, ile olorogun isele.
1: Ile olorogun lo.
0: Se ile olorogun isele.
1: Ma ki wa ti wa ninu re. Bo se ko ni. Soro oye se bo se ke dajo ni rini agbalagba
0: ah Taufik Ola Balogun ati egbon oyun eh kani keke ti e lo ba je o le ko keke ti e kon ko waju ko ni wi bi do e won kwaju ko ni won ko eyin keke omo kekere omo ni tin gara dale
1: wa je ki ru yan so ba teki ma wo enu si
0: se no si danu egbon so ba teki
1: olori buruku lo pe mi ni
0: ah
1: e lori keke mo ba fe ra mewa re ma ra
0: won bo wi hello won bo e ka lesa yes sir oruko yin
1: onga abo raye mi lojo olodum omo je ke yan gbe egun elegun
0: ki an gbo yin jare yan yi
3: seri baba toro npo po baba moro ko yin eh seri gbogbo ate wuye se ti so ki so thank you of me
0: ba nso fun ko ni lakan
3: iwa muswa akoto banu okunrin
1: omo fe lo gbe mi si tabi omojo mejo
0: ah
3: se o rara
1: e se bere
3: ke so kun gidi ni mo se be se se okunrin to ba jo kunrin to ka to tokunrin ti e se ru yin yi e pe je un o da le lo yo se mistake
1: o ya kuro ni waju ile ria
0: ko mo ma soro
3: o ye ke waye lo bi mi
0: eh eh obi loju ti awa loju ti
3: eh alele yo fe kan se ni
1: oya kuro ni waju le wa pale gunde ko kuro waju le wa
0: se gbo
1: e lo ro gidi le ni se ko se ko aba mi soro
0: ni o ni o ba se bo so o wa ni ki won ko keki waju ki won ko kan eyin
1: e ba se iyawo ko mi si tabi omo jo mejo so lori buruku ni mi ni
3: baba toro nto yo le buruku ni
0: be ni o le ni
1: so gbo yan ni o ko wa
0: sa e wa ba nda lapa o le osi omo ni gbarada le un omo ni kekere ni gbarada le tin suku mu si o si bu keki je ha
1: magaji olorun ma je ogbe egun elegun ni mo gbe
0: e da ku so ko leleyi
1: wa da mi pada si lesa egun elegun ni mo gbe magaji
0: e lo jare hello
4: e ma jo be wo jona
0: obe yin o le jona
4: fola sade alagbado latori ta merin
0: yes ma
1: ba mi fun yawo mi lepe fola sade
0: ba
1: mi
0: fun
1: yawo mi lepe
4: ile yin fun mi alai baba ko re bo mo like yin se je gbogbo cake n te ni abe budi e
1: be die ni mo mo je ni be me lo ni mo ti je ni be o won je pe binu ba bi mi mo le la cake me wa
4: se pe le na won wa bi pariwo
1: abi ri oro ya
4: oro ya di won so si
1: mo le mo mo ti fi ra mi wole pelu pe oniyan mi re ra re sile mo ti fi ra mi wole
0: ko wa jagbado won ni owa won bo dale bayi ni bi tadie o sa je pakapakapakapaka ko ku si nkan to le je ko si tero ri o le sina fun bo rege lilo ni bo ragbado wiwo olonje iya
1: opo
0: ni o ko gbadu osidanu
1: se gbo bo se mi wo enu si mi lara

0: Yes, Moruko yin ati bi te ti pe.
1: Grandma la tamuloko.
0: Grandma.
2: Abo ra ye mi
0: lo je.
1: Omo ti Olorun lo da yin mi te fi loju.
0: Ko se omo ti Olorun gan, omo se Olorun ge dada kuda.
1: Se wa mo ko to. E mo ni si je o.
0: Ah.
2: Lona wo.
0: Ya he. Omo ni ba wi so ti raye re. So ti di. What is that? Oh, no, Jews, so to go one more make it so that year. So,
2: say, would there be so much? Give me borrow, see your lenu. Say, ya worry,
0: tell to divine. So, but thank you, needs a jewel. Sorry, every month I can lay a campaign if your woman be no so bad. Thank you, give by money. So, but thank you, I love you.
2: Emma borrow, ya lenu.
0: So, but I love you. PhD in social science.
2: Layere, why you soru oro ni mo?
0: Afenu
2: re wa gbole ri waju ile.
0: Eleyi bo se wa PhD.
2: Oun la wo.
0: PhD in
2: film. Oro o so ni.
0: PhD in film station.
2: Oun
0: ni so ba te ki.
2: Oba lala kala moju lo ni.
0: Emi
2: ni mo wa lori nidi re.
0: E lo jare. E kale o. E se oruko yin ati bi te ti pe wa.
3: Alo
0: igbasegun
2: moto
0: dandan se o ti yes sir daddy gio so agbaye re lode
2: o ti sa lo
0: e ko ti lo sa lo
2: ti siki ba gba mu
0: boki bo so ba teki ti fun oloko titun o ni adagba mo danu alaba adagba mo danu alaba adagba mo danu
2: iwo mo birin olorun ma ti je ofori gbepe adagba mo
0: danu
2: olorun ma ti je ofori gbepe
0: mo si so mo ni mu ebo jade mi o
2: abi gboro kini mo ti se
0: iri idi ti mi ki fe be wa si patika
2: jo jade
0: ogloja keke
2: ogloja
0: o jo mo fowo ni ogbonje osida lo lonje onje o lonje
2: se mo bo se mi ba mi soro be ni
0: oponu okunrin
2: so bi ni mo pe sile be
0: mi se mo iriru okunrin to yeye
2: be mi gan iriru yawo yeye bi ti e
0: mo si so olorun je fe ru e ki mo wa dodo ru
2: se gboro
0: o wa dara do
2: se gboro ya
0: lo benu so
2: loju magaji
0: ra ke kilo loju magaji se magaji
2: jo keke o se rare o share are fun o so ni
0: magaji ti o fe mi ni keki
2: o share are so wa te ki pe ko abi
0: hello jare
3: toro ki to dai fun bo oja mi
0: ah ori nkan like egbon like aburo
2: o raye mi lode
0: ah se eyin na je wa ke jo wa jeje to ku e je wa ke wa
3: jeje re
0: ani e mo bo ke wa jo je to ku
3: e la jari alagbado ni latori ta
0: me e fa gbado se keki ani e fa gbado
2: ti poju
0: e fa gbadu se
2: ke soju oro keki lo ni
3: soju keki lo ni e wa je keki lola
0: e fa gbadu se ke ti ti bo keki alagbadu oro yin ti pada yemi ina le pada joje
2: se gboro
0: te joje te joyo
2: se gboro
0: be ni osida
2: o ya ma ni ki mo gaji gbe ti e fun mi
0: mo gaji gbe keki ti e fun
2: so ba teki o ba ro pe ero re le se lori ibile iro lo pa
0: so ba tek you are my love
2: Otan,
0: you are my love.
2: Mo gaji o ti o ya kan lo ra keke mi fo mo.
0: Ah, won la ti bo owo birin ebo kan. Yo pada boju yin je pele ebo ni.
2: Eri,
0: ijo kan ni o me ebo ti o ya la pa je.
2: O ti se ra re. O wa ti se ra re.
0: Ah, ewo, igba te be de yo ti mu ape ebo kan yi wa, yo ti mu
2: je. O ti se ra re fun o se ni.
0: Yo ti ba pe ebo yo ti je.
2: Mo mi lo temi re ni.
0: Egbenu sohun. Hello jare. Hello.
2: On bi
0: o da. Jo ti di won bi
2: Olonji
0: osi.
2: Rogbon omo pe ran ti te.
0: Ya won ti o lo wa keki tomo lomo ma je ni o.
2: Keki wo ni mo mi lo.
0: Be ni mo so.
2: Se
0: wa lo wa keki ni.
2: Se yawo re.
0: Tori mo ti fo nje si o. So ba te ki ma se o.
2: Ibi so ba te ki pa wa ti aye re de.
0: O lo le je placenta. Ololufe temi ni so ba te ki.
2: Igbe aye mi to.
0: Ko to mi.
2: So ba te ki o ba je tori won fun mi ni. Ma da pada ni lo po beta.
0: O le ri da pada.
2: Jaki se e je ti mi je ke bere pada.
0: Iwa Tolorun to ba Yusufu. Sori. Sori by the time to ba se to pelu yin.
2: Ya ma gun mi garagara.
0: Gara elo jare. Eka le sa oruko yin ati bi te ti pe wa. Eka le o.
4: Oruko mi lati daraja.
0: Ki le po oruko yin sa? Lati bo.
4: Lati Moniya.
0: Lati Moniya, an gbo yin.
4: O ye ke ko mu o ti lo
2: bi. E ye je ba mi soro be ni na.
0: Oju opo yen o.
2: Iru ra dara da wo re ni.
0: Oju opo yen o si da. Hello.
2: Ah, iyan so ba se ki mi ki o laya.
0: Eka le jare ma se oruko yin ati bi.
2: Inu re mi dun.
0: Lati leko e ma seun.
5: A ma pa ro to.
2: Abo ri obirin, o ri mi fo.
0: Won lo le je mi omo.
2: O mi foju mi rire derede.
5: Je ke ki be ka omo je pa ni do kan wa ni je ti taye ri. Ni lo to re je ka na ma je je.
2: Iya, ife lo wa nibe. Ife lo wa nibe.
5: Awon awon be ni pe en je ku je ni to e ko ma de ni ta pa.
0: So mo wa nbe yen.
2: O se ohun mo ti se
0: gbo. Wo won bo wi.
5: Jabe
0: ama
2: keke to je o le yin pe o so fun pe me gbodo je won omo abi
0: se ti won lo won mo lo da so raye re
2: se yawo re
0: a fi go bara re de bi to bara re de
2: se yawo re
0: omo keke re so
2: se yawo re olorun ma je ko niyan si yawo fun
0: gbogbo eyan ma
2: do ko yin
0: bo e wa lu
2: se yawo re
0: e wa da la
2: ba je yawo se gidi ni so ya toro ke data yan so ba teki gbogbo ni an mi wo enu si mi
0: magaji kola balogun ki le fe da si o ye da si a ngbo e da si o hello
6: hello
0: yes ma e kale ma oruko yin ati bi te ti
2: pe wa tutu re en ba mi kun loro en ba mi kun loro
0: hello ma jare
6: taiwo
2: lo zo da tapata taiwo ba mi kun loro
0: o ti da
2: oro ti kun gbo te ti ku fe
0: mo ti gbo baba kun
6: e ba da kwole
0: ni na
6: o
0: hm eh ta je ku je
6: e da wa
0: je gbe se ti mo
6: ni
0: omo jo gbe
6: mo kan ba ni mo
0: pe kan te si o da mo fe ko mo yi oya
6: to
0: pelu e ri omo yi gele
2: lo ndu
0: ah
2: so ti
6: e ma se ba yen mo
2: shake mi je won
0: mo baby ma bi ni
6: omo yen ta dun ni
0: yen
6: dun ni pe
0: to be gbogbo ke to ye ki won je
2: omo mi dun mo lowo
0: igba ta jo tun lo party mo ni mi o lo
2: taiwo
0: omo mi je ajo lo woni ko ma jo lo mogaji hey
2: abi ma gboro oya o ma boju mi je o
0: sidanu
2: memo iso niyan kekere o o mo boju mi je o
0: e kale
6: e ku eto
0: ah yes ma uruko yin ati bi te ti pe wa
6: mo mi o mama to mu le se
0: grandma an gbo yin ma
6: baba paro to e mi si duro
0: e se
6: oju otinyera a ma se mi je gba si mi en je on je omo kekere omo to ya ka mu mo ra se ka yin go te ko se keki tun wa nje cake
2: Mọ́gàjì fún lọ́wọ́ kéèkì ní padà.
0: Mọ́gàjì wo ni ọ̀bọ̀ fún lọ́wọ́
2: kéèkì. Mọ́gàjì mo ti wá bínú. Tó bá kéèkì ti jojú mi.
0: Ẹ ṣe jàre. Sori mọ́gàjì
2: náà yóò yanjú sí ìbẹ́lẹ̀. O yà fún lọ́wọ́ kéèkì ni.
0: Kò sí wàhálà. Èèbó lẹ fún yóò ti bá yín da lápá tó dé. Kò jẹ́ rí èèbó. Àwọn ọ̀rá yẹn
2: dáadáa. Tó
0: bá tẹ́kì ní gbogbo àwọn ṣúdúrẹ̀n Nàìjíríà wọn ló ti ṣẹ wọn. Ṣé o ti ri nbí oúnjẹ ẹ̀yà?
2: Súpàtẹ́kì.
0: Nbí oúnjẹ ẹ̀yà
2: o sì lọ bí kéèkì. Ó bá jẹ́ ọkùnrin ó tọkùnrin ṣé òun yẹ kó sọ lẹ́nu. Omi bẹ́rù ìyàwó
0: mi. Ó yà máa wá lọlé mi ọ̀tẹ̀lẹ́ ọlọlé.
2: Omi bẹ́rù ìyàwó mi.
0: Máa lọlé mi ọ̀tẹ̀lẹ́ ọlọlé. Ilà ńlá Muhammadu Rasulillah ṣàlàyé wà sálàmù. Bóde olóńjì èṣì máa lọlé mi ọ̀tẹ̀lẹ́ ọlọ́wọ́. Máa ìtẹ̀lẹ́ ọlọ́.
7: Kàkàkà àgbàta kò ṣe é fiwé koko kòrókò. Ìfọ́ labalábá sì yàtọ̀ sí tẹ̀yẹ àwòdì. Bẹ́yẹ bá wá jura wọn lọ. Ẹ̀jẹ̀ akansara sólóńgò. 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kànlá.

0: 32 FM 94.9 kan ita tin derin po suno an ki gbogbo eyo lolufe wa ku dede asiko yi ako gbianju lataro mo si tun ki wa kaabo story to yoruba do yoruba rewa yoruba wu mi jojo pelu gbogbo eyo lolufe wa eyi te n fi atejise lolokan ojo kan ati pipe lori ero ga similete sowo ranse si wa eso adupe gbogbo wa na lolodumare yo sori ayo fun eta deda to ti se fun wa satani oni gbore wa danu ori oke tete mokola ona lawa lebe ta tin gbo safefe la se olodumare yoruba dun yoruba wo mi yoruba rewa bi asa olorun to ba yusufu mo ba ti ri mi yo ni yoruba dun looto ni yoruba dun yoruba rewa e ka le gbogbo eyo lolufe wa olubi npe fatoye loko mi lase olodumare ates waju nibi ta gbe wa ko eto ohun kunle ni ijejo awa te waju ninu re iwe ta n ba bo ta pe ni tire leyin ku latowo baba wa ojogbon okowe kotan oloye banjo akinlabi se gbagbe wi pe nibi ta wa ko wi ohun kunle de je mo pe won ti ko letter sira won la fi wo bakan bakan e je tes waju tun ori keje la wa bayi loju we keji le la dotsa iwe ta pe ni tire leyin ku akole to wa lori keje ohun o na ni poju sarin ba pade lara oluwa gbemiga idowu titi down pe ko buru o oda ma ba tire lo sugbon o se ko to le je nigba ti baali adugbo obi ti o de si to pe lale ojo keta to de si ilu na o kokko sadua fun repete ki o to wa ka awon ewo lo bi ile bi eni fun ohun ti o wa tenu mo julo o ni nipa awon obirin ilu won pe ki o se gaya fun won to eja ni so nle
1: yoruba dun
2: yoruba dun

ọjọ́ mẹ́jọ a mọ ru ere ti ero ti dupe to ni sepoju lẹyin igba na a wa mọ ru ero okan ti sade to ni sepoju edakun awuri owo ni poju se ni o to fi je pe to birin ni je fun ilu ti won si gbe lo re ilu ma fowo kun birin ni seyin agbalagba na le se bo wi pe a wi fun ni ko to da ni won ni agba jakade se wa sese odun melo la mo ti poju o lo ni ilu ohun bo ni o se ni bo si panpe lati lo re fe yawo ni yawo ko ma ba kagba ko kini ti dele ba mu nile e mo pe won ti gbera won do ago olopa oda bo ba dojo mejo a tun pade lori eto yoruba dun ki n dupe lowo oluwa gbe mi ga idowu iko eto yoruba dun be na ni mo n dupe lowo amoju ero mi lucky thomas to pe mi wole be na ba jo nko we ologbon ati ni da be ru eleya be fe se polowo oja yin lori eto yoruba dun ati gbogbo eto tin jade ni koni 32 fm 94.9 eja soro lojo po bare ni soro yi 0806-218-5194 0806-218-5194 Oloye Banjo Akinlabi lo nko we cotton olubi npe fatoye lo ko mi onre lasun odaro

honorables ni saa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga sese agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojo bo thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojo bo thursday ose yi trophy premium laga otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji di logun o

Emmanuel Adebanjo ajo nse lale tu nini adejo ma se adun gbogba kan si bi nba ma akoko ya yin lenu lale yin ma ni ki nkoko fi nkokan to yin lenu wo na e ma bo loju opo Facebook 32FM949 fe yin loju opo Facebook 32FM949 fe yin loju opo Facebook bakan na loju opo YouTube 32FM949 fe yin o da na nje yin ti e mo wi pe o se se ko birin loyun sinu fo didi osu mesan ko wa bi omo ohun ton ko je ibeji ka won beji yen ki won de ni baba ototo nje yin mo bo se se awon nkan to soro gbagbo la ma gbe yewo lori eto yi tun ke ka le o mo n bo wa ibi ta n lo lale tuni eh o je mo ibimo o je mo ibare ni lopo ti ta fi di omo bibi ninu awon to n ya yan lenu lagbaye o mo mu wa lale ye ka le o

Brimo, o seun seun. Tele da la se, ele du marun la fi bere ito la le ye, katu lo bi Brimo a dedoson, iye le se egboton. John, olu ato mi isi a demu yi walo ju opu Facebook o kari o, o momi da da ka le. Pele ba u ni ma idi, a se da da ni sa la fi a ni. Mo soro kan le kan koto di yu pe, mo lo lo ni rang bay yin. Awon ibeje kan ti oruko awon a ma je Mitchell ati Lavinia Osborne ti won je ibeji ohun ni o je wi pe iya kan soso lo bi won o to loyo awon meje je papo osu mesan to bi won lojo kan na ta fi le ma pe won ni ibeji iyen taye ati Kainde ni Britain oun ni tawon arabirin lo ti sele inti mo de nsoro npa eyi awon beji yo ni baba kan na ibi ta nlo lale eto ni ko niyan o mo kan ni be kin ya ibe ni ibi ta nlo lale eto ni ko niyan se wa ri inti mo nsoro npa eyi iyan ogun pere abi ka ni ibeji ogun pere lo ti sele si ni gbogbo agbaye Shewari Michelle ati Lavinia Osborne yi awon ni ibeje kan soso ti o je pe ru nkan bayi sele si ni Britain yato si won awon mokandinlogun mi na tun wa lagbaye iya awon loyun won ibeji ni won ojo kan na ni ya awon bi won ta to fi han pe ibeji ni won amon gba to to asiko gba kan tori awon yato kan to jo wa laarin awon mejeji won se ipinu lati lo se DNA test yi lo wa fi han wipe awon mejeji won se omo baba kan na amomo ya kan na ni won be de ri ibeji ni won ise oluwa ni e ka le o

ati Lydia ati Jamie tawon mejeje ni ka won wa ma lo lototo Lydia o le domo to o ke gba jari sita o de lawon eto kan ti awon eni oloju anu ti awon a ma se iyen fun awon ti won je gege bi awon eyan ti won rowo hori lawujo awon oro kan wa ti ma lo lale yi ko to di pa debe to je wipe ma lo lede oyinbo amo bi ma se tu oro yi si ede yoruba aya to gedegede amo tori ko le ba aye wa ni ka le gbeyewo sira won

En ti le di aro wi pe ki won kan se ayewo yi kokan fi di e mule pe ohun lohun bi awon omo e o ku dawun loju pe ohun lohun bi won se bi ton ba ti e mu oruko eyan lo le kini wa ni e moruko ye wa tori to ba moruko ba be wa o le jomo ale iya yi lo dohun loju lohun lohun bi awon omo yi won ni ki won se ayewo yi be oju re sile fayewo yi won se o esi ayewo yen lodun na lohun iyen lodun 2002 esi ayewo yen ohun lo fi yan wi pe Lydia ko lo bi awon omo yi oro se be oro dele ejo o won ni Lydia fe lo gbaju e ni o ti lo ka won omo lomo o fe wa ma fi won gbowo nbi bayi ko se se e foju e bale ejo e je ki e je ka fi jofin ko le ma je gege bi apere fun gbogbo awon eyan to wo je pe awon na fe wuru wa yi ni Lydia ni ohun lohun bi awon omo yi ko se se ko hun komo lomo wa won se se DNA test fun Lydia yi pe so ohun lo bi awon omo yi na ni won se fun Jamie to je baba awon omo yi ti o de fidi mule wi pe Jamie ohun ni baba awon tori bi o ba si yen be won le ni abi boya won paaro awon omo yi ni le iwosan Jamie ni arabinrin ilu bi awon omo yi fohun looto Lydia lohun lohun bi won bawo wa lo se se ko je wi pe orun mo tohun deje le lori ki DNA test so wi pe ohun ko ni iya won ajabe DNA test yen gajabe ko jina niyan o jare o di fa nfa laarin won won fa siwaju be na fa seyin

DNA test mi ti won se o tun fi yan wi pe le di akolo la won omo yi se ah so wa se se ayewo akoko to ba ti e paro ayewo keji yo le mo mu lo mu arabirin iwo ko lo la won omo

ama gba DNA test yi gbo o amo oro enu e ko ni se gbagbo oda won tin gbegbe se ati gba awon omo yi lowo e o di fanfa won gba awon omo yi lowo e won ko won sodo ijoba ki ijoba o ma toju won oni lai se pe won ni iya laye to hun je ya won arabirin yen bere si ni ma sa kijo kijo kiri e ma wa gbagbe o pe mo ni arabirin lidia yi oyun nbe ninu e lasiko gba yen oyun to nbe ninu e won ni o sese o ko je oyun yi oun lo ma fi idi oro yi lo ma fi mule la won fi ma mo in to nsele

oda toro ba ri bayi toro ko oke to ko ile o ni bi ta ngbe ka eyin te mo nipa isegun eyin te mo nipa bi eje se nbara mu laarin iya somo baba somo oda e wa foju sunukun wo oro yi o ko to di nkan mi mo wa lowo ta lo lo mo bawo lo se je won bere si ni ma sese iwadi lori e won gbianju awon dokita n wadi awon nimo segun lori sirisi gbogbo won se wadi lori e pe nkan kan ni lati sele ti o ye to ti sele sarabirin yi nibe ni agbejoru arabirin to nsoju e le ejo ti salaba pade oro arabirin kan ti oruko e nje Karen Keegan Karen Keegan yi ninu nkan to ri nipa e ninu iwe iroyin ohun ni wipe oloyinbo pe ni human chimera oda in to shon patapata in to shon gba ni ki saba sele ekan kan bayi na lo ma sele so wa se se ko je pe iru nkan ti o nba lidia na finra re awon nimo segun tun jigiri won bere si ni ma sise yi won gbeje won gbarun won bu awon tan le bu lare ipe ka won fi se ayewo DNA test iyen laarin arabirin yi ati awon omo awon eleyi ti won kokko se leyin ti won bere ise iwadi fi yan wipe ohun ko lo ni awon omo yi

En ti mo so lekan ti won pe ni human chimera yi e je wa salaye e na ko to di pa mama tesi waju lori itan arabinrin olugbenga oladi meji loju opo Facebook adura gbola won e kale o human chimerism rare biological condition ni ko nsaba sele e kankan bayi na lo man sele in to de man sele ni wi pe eyan kan soso ani DNA orisi meji bawo wa lo se se fun eyan kan lati ni DNA orisi meji ibi ti mo so le kan pe ma ti lu awon oro kan to je pe lati fi se alaye ko le ba aye wa ibe na mo de yi lasiko gba ti obirin ba sese loyun si laarin ose meji si ose mejo ti obirin ba sese ni oyun laarin ose meji si ose mejo ipo ti omo ma nwa ni igba yen to ba wa je wi pe ibeji oun ni obirin bi se ngo to ba abi to ba je pe oyun obeji lo ni lati le to joyun obeji lo ni laarin ose meji si ose mejo 2 to 8 weeks o se ki okan ninu awon obeji yen ko gbe ikeji je gege bi won se ko lede oyinbo ko le ba aye wa one can absorb the other o le gbe ikeji je e mo bi igba ton ba da omi sile ti le wa fa omi yen mu e o iru nkan be yen le sele amo ko ke saba sele o o so won gan kiru nkan be to sele kaka ki won wa waye ni beji okan agbe keji je ninu ya won laarin ose meji si ose mejo ti obirin yen ba ni oyun DNA alakoko wa dabo mo DNA elekeji a fi wa je ki eyan kan soso ko ni DNA orisi eyan meji DNA kan na le wa ninu eje ko wa ninu ito ko wa ninu irun lara eyan kan eje ito ati irun ko gbe DNA kan na gbogbo eya ara e to ku o le gbe DNA mi iye ni wipe eni to ba je human chimera ta nso yi to ba bi omo omo le mu DNA kan ko mu DNA lati nu eje ko je pe ti won ba wa lo test e to wa je pe irun ni won fi test e ko fi yan wipe baba iko lo bi mo yen lopo gba awon eyan ti won je chimera yi ti won ni chimerism yi ko ke farahan koda elomi le gbogbo ose mi e ki won ma mo wipe ru eyan be ni

gbogbo pe a gbo omo lowo e o ni ra won omo yi mo awon omo yi o nse ti e won towo gbogbo e won ti ba po ko se bon fe gbo omo lowo e mo

Hello, Kaleo. Hello. Hello. Eh, e poi è nori, giù, poi è nori.

Hello? Hello, eka le o. Elu e ti wale o. Oluwa bogun isu yi. Ojo opo yen so jojo lale yi ni. Abe ma gbiyanju e wo.

08097 Odumeta 949 Tabike pe 09062 Odumeta 949 09062 000949 Awon number yin lo won na kulu

0: 32 FM 94.9.
1: I don't work, I don't take. Tigwe, 32 FM. Ota wanyo.